0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Biyernes dira sa imo abyan. Ninoy Aquino Day. Today, August 21, 2026. Isa ka holiday. Kaya mingaw aton kadalanan. Wala syado pasahero. Syado estudyante. Ginadumdum naton ang kabaganihan sang isa ka Pilipino nga nanindugan para sa kamatuuran, nanindugan para sa kahilwayan sang aton iyang pungsod halin sa opresyon kag diktatorya. Muna si Anay Senador Ninoy Aquino Benigno Aquino. So, amon ang holiday nga miyara kita today. Special non-working holiday. Shout out dira sa naka-holiday mood gapamati sa balay through radio or via FB. Pa-check attendance lang kamo diya sa aton nga programa. Live na kita via Facebook sa 1062DXKI-FEBC Radio. You can also message us sa 0963-180-1469. Pa-check attendance lang. Or may luya katamyawon nga ginpanganak man sa adlaw nga ini Agosto 21. Masi pangalan niya ni Neumann. Yan, tamyawa lang. Padala ang mensahe diri sa amon. Hello, Sis Lenny, Sis Bevelyn, mga suki tadra sa Banga, sa Babas Fonticha, Hilahos Family, sa Tinday, kumusta ka mudra ni Kuya Van? And permi mo na agapamati, da mga taga Bon Kicks Bakery sa Barrio 5, no? Barrio 5, Banga. Ati Neng Rosit sa Pineda Family, temprano pa kaina, nakatutok na sa aton mga programa pang aga. Hello mandra kay John D. sa Jensan. Hina sa balitaan. Nag-tune in na. Hello kay Brother Francisco Espiritu Jr. Thank you sa pag-connect dira sa aton FB. Congratulations sa tanan nga media organization, government offices, and even private nga mga establishmento nga ginkilala kagabi sa 4th Tingog South Cotabato Awards Night. Ginpangunahan sang South Cotabato Press Club. Kudos sa bugos nga team, mga officers sang South Cotabato Press Corps, Coronadal Press Corps, and South Cotabato Police Press Corps. Ayan, nag-joint forces para sa madaugon nga ginhiwat nga awards night kagapon. Actually, hapon nag-umpisa hasta gabi. Kaya, congratulations sa tanan ng mga awardees. Dari kita anay sa aton nga unang segment, ang aton nga pabalon.

Para sa aton pabalon for today, ang aton nga verse makita sa John 4:13-14. John 4:13-14. Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Ang aton Ginoong Jesus amo ang nag-istorya diri. Juan 4:13-14. Nagsabat si Jesus ang bisan sino nga nagainom sa sininga tubig pagauhawon liwat. Pero ang bisan sino nga magainom sang tubig nga akon ihatag, hindi nagid paguhawon. Kay ang tubig nga akon ihatag sa iya, mangin pareho sang buhi nga tuburan. Dira sa iya nga magahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang ini nga istorya dari sa John chapter 4, hindi lang simply nanungod sa istorya sang Samaritan woman nga nagkuha sang tubig dito sa balon. It is the story of a woman finding the living water. Samaritano ang ininga babayi. Kag kung aton nga balikan sang ilang panahon, ang mga Samaritano ginalook down ina sang mga Hudyo. May history sila sang hostility. Kung imo balikan sa storya dito sa account sa Old Testament, may hostility between the Jews and Samaritans. Ang mga Hudyo gina-consider nila ang mga Samaritan as unclean, outsiders, kag outcast. Kaya wala sila nag-associate, nakikihalubilo sa mga Samaritano. In fact, kung pwede lang likawan ang dalan, himuon gid nila. Wala na sila to nag-aagi sa duta sang mga Samaritano. Mas gustoon pa nila tong mas layo nga biyahe kaysa shortcut. But notice, there is a story sa John chapter 4 nga ang aton Ginoong Jesus, he went to Samaria. Intentional. Deliberate. Pwede siya mag-agi dito sa ruta nga usual ginaagian sa mga Hudyo. But he went there because there was someone he intended to meet. Intentional ang aton Ginoong Jesus. Nagkadto siya dito to meet this woman. That reminds us of this truth. No one is beyond the reach of our Lord Jesus Christ. Nakig-meet siya sa woman nga ni with a painful past. Masalimuot ang kabuhi sang sininga babayi. Lima na kalalaki ang iyang nanginbana kag subong. She was living with another man. Makitaan mo dara ang kauhaw niya sa paghigugma. And her story carried disappointment, rejection, shame, and probably years of hurt. And Jesus knew everything about her. Yet knowing everything, in-offer niya ang iya grasya sa sininga babayi. And that's good news for us. God sees all our failures.
but Jesus offers us redemptive grace. Wala ka pretend si Jesus nga ang mga hinhimo naton did not happen, no? Ang mga kasalanan naton, ang mga kapaslawan naton wala natabo, but he also doesn't define us paagi sina. Think about this scenario diri sang nagpalapit sa balon ang babae. Normally, ang mga kababayenan nagakadto dito sa balon timprano sa aga kay hindi siya dumainit or later sa hapon. Pero aring bayi nga ni udto, udtong tutok, 6th hour siya nagkadto dito. Nagaisahan nun. Perhaps nagkadto siya dito because she wanted to avoid people. Isa na, no? Siya gusto sang mga Marites. Siya ang permigina istorya. She came to the well to avoid people, kaya alas 12 sang udto siya yaga sag-ub. And there she encountered the Lord Jesus. Sometimes God meets us precisely in the places where we are most broken. Ang pagpamati mo subong hindi man na aksidente. Luyag ka i-meet personally sang aton Ginoong Jesus. No matter how broken you are, ang aton Ginoo mag-restore sa imo. Ang babae nga ni, she came for physical water. But Jesus knew she had a deeper thirst. Outwardly, she was thirsty for water, but inwardly, she was thirsty for something deeper. Acceptance, love, security, and purpose. Amo man na ang aton nga deeper need, di bala? And inatanan, yara sa aton Ginoong Jesus. Dira sa iya, you will experience His acceptance. Just as you are, come to Him. Wala siya nag-require sang kunano dira. Except your humble, repentant heart kag imong pagtuo na siya sarang makasatisfy sa longing sa imo kasing-kasing. Siya ang makapuno sang kinanglan mo nga paghigugma. Siguridad niya aton kinanglan and purpose sa pagkinabuhi. So sa sining pahayag sa aton Ginoong Jesus sa sining babayi, Jesus said in effect, what you really need cannot be found in this well. Ang bisan sino nga nagainom sa sining tubig pagauhawon liwat, inahambal ni Ginoong Jesus nga hindi gid man diri nga balon mo masapuan ang imo ginakinahanglan. Ang tubig nga to sa Jacob's well, makasatisfy sa iya temporarily. But the water Jesus gives satisfies the soul. And then something beautiful happened. After na-encounter sang sining Samaritan woman ang aton Ginoong Jesus, kagsang nagpakilala ang aton Ginoong Jesus nga siya ang Messiah. Jesus was very intentional. Prior sa sining mga chapter, kita naton nga si Jesus intentional man nga naghambal sa mga tao nga iya ginayo nga hindi anay pag-isugid, don't tell. But this time, ining babae nga ni isa sa mga ginsugiran ni Jesus. Ginsugiran niya mismo kung sino siya. Sa unang mga tiyon sang ministry ni Jesus, wala niya pagin pakilala gilayon ang iya kaugalingon. Isip
Mesaya nga ginapang paabot sang iya katawhan. But here, Jesus is revealing himself. Kag he chose to reveal it to this Samaritan woman. After encountering Jesus, anong ginhimo sini nga babayi? Imbilin niya na ang iya nga water jar. Kag naglagan puli, kag ginsugid sa iya mga kasimanwa ang nahanungod kay Jesus. Ang jar nga ito nagarepresentar what she thought she needed when she came to the well, but after meeting Jesus, she found something far more important. Sang nasapuan niya ang aton Ginoong Jesus, the water became a lesser priority. Excited kaayo siya about Jesus that she went back to the very people she had been avoiding. Kagin pamalita niya ang nanungod kay Ginoong Jesus. Come see a man who told me everything I ever did. Balaan niya tanan nanungod sa akon, pero wala niya ko gin reject. Yung istorya niya ako. Siya naginahan ang Messiah na aton ginapaabot. Insangyaw niya nga na sapuan niya na ang Messiah nga ila ginapaabot. The woman who once avoided people was now seeking people. Nagkaroon gid sang kabag-uhan sa kabuhi sang sini nga babayi when she encountered Jesus. No more shame. The woman who came alone was now gathering others. Ginpahayag niya ang mayong balita nga iya nga nabatian. Siya ang unang misyonero dito sa ilang lugar. The woman who carried shame became one of the first people to carry the message of Jesus sa Samaria. She came thirsty, but she left satisfied. And she became an evangelist sa ilang lugar. Ginpamalita niya ang maayong balita na hanungod sa aton Ginoong Jesus. What a change indeed sa kabuhi niya. Amo man ang kaya himuon sa aton Ginoong Jesus sa kabuhi mo abyan, kung siya personal mo nga makilalaan bilang manluluwas kag Diyos sa imo kinabuhi. Put down your jar and kilalaha si Kristo. Anong mga modern day water jar naton? It is not necessarily something sinful. Sometimes it is something good that has become the ultimate thing sa kabuhi naton. It could be career and success, no? Mayo man ang trabaho, ang achievement can be good. Money is useful, pero wala sang career, achievement or amount of money na makasatisfy sa aton kalaga. Could be relationship nga daw hindi mo mabiya-biyaan, or naging priority mo na sa kabuhi mo. Nami man, no, nga manami ang aton nga relationship, especially sa family naton. These are beautiful blessings, but no person can take the place of God. Kung inang a person nang in priority mo na, that has become an idol. Pwede man ministry, position, or recognition. Even ang mga nag-serve sa church can become hungry for titles, influence, or people's approval rather than simply wanting Jesus. Pwede man ang social media. We constantly look for validation, likes, attention, and affirmation sa social media. It could be busyness. Napuno na ang schedule naton with activity, yet
we remain spiritually hungry. It could be comfort and security. Lagaw dito, lagaw diri. Pangalipay dito, pangalipay diri. And we want everything controlled and predictable. But when God asks you to surrender fully to Him, are you willing to give up ng imo nga ginahuptan? Anong water jar nga ginahamba sa aton ginang Jesus nga you need to leave behind? What are you looking to for the satisfaction that only Christ can give? I-surrender ina sa tiila ni Jesus. Luyag ni Ginoong Jesus nga i-satisfy ikaw kay siya ang living water na aton gid kinahanglan. One more lesson nga aton matun-an diri, Jesus crossed barriers to reach this woman. And if we follow Him, we must also intentionally cross barriers to engage people who are poor in spirit, marginalized, rejected, overlooked, kag spiritually thirsty. Notice how Jesus engaged this woman. He listened before He preached. Namangkot siya. He entered into conversation. He cared about this woman before simply delivering His message. And that matters for us. Hindi kita maka-effectively share sang mayong balita sa aton Ginoong Jesus with people we refuse to listen to. So, ang approach should be listen, share your life, show that you care, then share the gospel. Yes, people need to hear the gospel. Romans 10 reminds us that faith comes by hearing. And who knows, isa ka conversation, one act of kindness, one moment of listening, one invitation may become the moment God will use to transform someone's life.

0: Alas 8:28, kadasig. Hello, Jandy! Happy holiday! Naka-holiday mode ka rin ba? Galing wala holiday sa Amerika eh. Ang employer ni Jandy sa Amerika eh. Happy birthday and happy wedding anniversary sa akong mangho Julian and Mark. Happy birthday, Julian, and happy wedding anniversary sa inyo, sa imo beloved nga si Mark. Hello, Mankay. Sis Agnes sa Domingo Branya family. Welcome po dali sa ONP. Hello, Mankay. Sis Eileen sa Balintongog family. Brother Jacob dara sa Thailand. Kumusta man kay hindi lang dari sa Pilipinas nakakatabo ning mga alarming incident in usang shooting sa eskwelahan. Even sa Thailand, miyara man sang natabo. Subong lang man nga Agosto. And the trend is 14 anyos ang mga nagahimo sina. So, sila tong mga target. Sining mga sindikato nga nagasulod sa internet. Kagina impluensyahan ini nga mga kabataan. So bantayin niyo gid ang inyong mga kabataan kung ano nang mga ginasudlan nila no, via internet, mga hampang ilang nga ginaintrahan. Kumustahan niyo gid pirmi ang inyong mga bata. Diyan sila pagpabayid ra no, nga na-expose kay kinanglan gid na nila guidance, di ba no? So be intentional pareho sa aton Ginoong Hesus nga intentional in reaching us, be intentional also in reaching the young, the youth. Hello, Sis Mina sa De La Cruz Clemente family. Hello dara sa inyo. Always ga pamati. Brother John Paul, Barrientos family. May ad-ayad nga aga. Hello man sa mga teachers naton. Shout out sa inyo. Saludo kami sa inyo mga sakripisyo. Shout out dara kay Ma'am Queenie kaga Ma'am Irene sa Norala Gigone family. Ayad-ayad nga pagpamati. Holidays mo nakapamati na sila dara. Kay Teacher Nelia, kay Teacher Freya, dara naman sa Santo Niño. Kay Ate Lerma man, Auntie Ninang Lerma. Kay Ninang Vanji man, Teacher Vanji. Kay Teacher Bon. Dumduman ko mga teacher. Teacher Evelyn. Sa daycare ni si Ate Evelyn. Dara man sa Santo Niño, gapamati na siya pirmi. Kay Teacher Lynn. Danay kami sang weekend. Dara naman sa Pulumulok nga daycare. Kay Bishop Novillas, Bishop Nelson. Good morning dara sa inyo. Mga teacher man at Japon. Sir Bert. Ayan. Saludo sa inyo. Tagaanta, Ligua. Ayan, si Sis Mitchie. Good morning, everyone. Siling niya dari. Sige, diretsuhon na lang daw nato. Ninyata mag-action line kaysa kakaing daan tong pabalon ko. Nasa pihak linya sa aton telepono. Ang aton iyang magiging guest sa aton talakayan subong adlaw. Related sa kasaulugan subong ang Ninoy Aquino Day. Naman ni aton nga magiging topic. Ang aton nga resource person is ang Historic Sites Development Officer sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP, si Sir Joseph Alec Heradilla. Good morning, Sir Joseph. Welcome po sa DXKI.
1: Good morning po. Maayong aga sa atong tanan. From the IA Terminal 1 in Tahiran, Yaquis.
0: Wow. May biyahe po kayo.
1: Hindi po binanap yung commemoration Barker Jam ni Senator Lula.
0: Ayun. So, ongoing ngayon ang programa dyan, Sir Joseph.
1: Kakatapos pa lang po ng ating programa, lalay po ng bulaklak ng iba't ibang grupo kasama po ang aming kahirapan ng ating historical condition of the Philippines. Ibigin sa muna mo yung tong Senator Lenoy Aquino sa harap po ng arrival ngayon.
0: Okay. Oo. Mahalaga po ang paggunita natin sa Ninoy Aquino Day bawat Agosto 21. Ano po ang gusto nating i-highlight sa araw na ito?
1: Sa amin po sa National Historical Commission, ang palagi naman po yung binabalik-balikan natin sa paggunita ng Ninoy Aquino Day ay yung kakayanan po ng Pilipino na magtunyagi sa harap po ng mga iba't ibang mga hamon sa buhay. Na sa kabila po ng takot, sa kabila po ng pangamba, kaya pong tumayo ng Pilipino kung panindigan yung pinaniniwalaan.
0: Kaya yung ating airport, National Airport, ay ipinangalan sa kanya, no? Ninoy Aquino International Airport. Para sa mga mga kabataan na hindi gaanong pamilyar kay Ninoy Aquino, pwede po ba natin siyang ipakilala ulit at bakit naging mahalaga ang kanyang papel sa kasaysayan ng ating bansa at bakit pinangalan sa kanya talaga yung airport mismo natin?
1: Ako, si Senator Binigno Ninoy Aquino po ay tubong Concepcion, Tarlac. Sa murang edad pa lamang po, nakitaan na siya ng, kumbaga, pwede po natin siguro sabihin na medyo makulit po siyang bata. No underage po siya nung bigla siyang naging reporter para sa periodiko, sa dyaryo po. At isa po siya sa pinakabata, siya po ang pinakabatang reporter na pumunta sa Korea nung kasagsagan ng Korean War.
0: Oh, wow.
1: Dito po siya una talagang lubusang nakilala.
0: Mm-mm.
1: Tapos mula po dito, naging susi po siya sa mga dialogo ng pagsuko ng mga hook, yung hook balahap po natin. Alam po na sila, Alice Taruk. Siya po yun na magbitan sa pagitan ng pamahalaan saka sa mga hook upang payapa po silang sumuko. Matapos po nito, tumakbo po siya. Isa po siya sa pinakabatang naging alkalde, mayor ng Concepcion, Tarlac. Wala pa po siyang 30 anyos nito.
0: Wow.
1: Tapos hindi po nagtagal, wala pa rin po siyang 30 anyos, naging gobernador naman po siya ng Tarlac. Pinakabata po sa kasaysayan.
0: Mm.
1: So, makikita po natin na
0: talaga sa murang edad pa lang.
1: Murang edad pa lang po kinakakitaan na talaga siya ng ng yung kagilalagilalas na kagustuhang maglingkod sa bayan.
0: Mm-mm.
1: Tapos kalaunan po, isa rin siya sa pinakabatang na halal bilang senador ng Pilipinas.
0: Mm-mm. Siya sana yung presidente na inaasam natin na hindi naging... Oo, no?
1: Opo, sa totoo lang po, nung panahon po ng kanyang marami na pong nagsasabi na hindi po malabo na maging pangulo siya ng Pilipinas. Pero alam naman po natin nangyari sa kasaysayan.
0: Mm-mm.
1: Nagkaroon po tayo ng batas militar. Nagkaroon po tayo ng mahabang panahon ng diktadura. At isa po to sa mga naging transformative na bahagi ng buhay niya. Mula po sa isang politiko, naging mas lumalim po yung paninindigan niya na paglingkuran yung sambayanan bilang isang kritiko ng pamahalaan, bilang isang tao na maaring magsalita, isa boses yung mga pagdududa ng tao doon sa nangyayaring batas militar.
0: Mm-hmm.
1: At dahil po dito, isa po siya sa mga unang dinakip, isa po siya sa unang mga inaresto nung ilunsad po ni Pangulong Marcos Sr. yung batas militar. At na-create po siya sa kulungan, military stockade, isang halos 8 taon, mula po 1972 hanggang 1980. Humarap po siya sa iba't ibang kaso na marami po ay napatunayan namang hindi totoo kalaunan, katulad po yung illegal possession of firearms, rebellion. At bilang protesta po doon sa mga hindi po makatarungang mga mga kasong ito, hindi po niya kinilala yung kapangyarihan ng military tribunal na nagpiit po sa kanya at nagsagawa po siya ng 40 days na hunger strike.
0: Mm.
1: Imaginin po natin, mahigit isang buwan na wala kang kain. Talagang nanghina po at lumala ang kanyang mga sakit. Mm. Kaya pagdating po ng 1980, inatake po siya sa puso.
0: Mm.
1: Kahit po nasa kulungan siya, dahil po talagang pilit yung pinaglalaban yung karapatan ng mga kapwa niya Pilipino, kilalang tao pa rin po siya sa labas upang mabigyan po siya ng pagkakataong magpagaling ay pinayagan po siyang makapunta sa Amerika para magpagamot.
0: Okay.
1: At tatlong taon po sila nanirahan doon ng pamilya niya kasama po ang kanyang may bahay, ang future na Pangulong Cory Aquino at ang kanyang mga anak kasama po ang future na Pangulong Binigno ng Aquino III. Pero noong 1983 po, binili niyang umuwi dahil po lumalala na yung sitwasyon sa Pilipinas at nais niya makipag-dialogo kay Pangulong Marcos upang tuluyan ng lumaya ang Pilipinas. Hindi po niya nakamit itong inaasam niyang dialogo dahil napagpo ng aeroplano niya mula sa Taipei ay hinuli po siya ng mga pulis at nung pababa po mula sa aeroplano ay binaril. Naging martir po para sa karapatan ng mga Pilipino.
0: At nangyari yan August 21 noong 1983.
1: Opo, August 21, 1983.
0: Yun. Parang ngayon ko lang na pagtagpi-tagpi yung talagang story sa kinuwento po ninyo kasi 1 year old pa lang yata ako noon.

0: kilala sa kanyang
1: kabayanihan.
0: Kabayanihan ang kamatayan niya bilang isang martir para sa kalayaan ng mga Pilipino. At sa totoo lang po, yung August 21, hindi lang naman po siya yung kinikilala.
1: Okay.
0: Kinikilala po lahat ng nagbuwis ng buhay, lahat ng naging biktima ng batas militar, lahat ng mga naging biktima ng extrajudicial killing ng panahon na yun, mga sinalvage, mga nito sa Parasido. Sa pungkat kung totoo siya ng pinakatanyag, pinakakilala, pinakasikat na naging biktima ng martial law. Pero kasama po siya sa mahabang hanay ng mga Pilipinong nanindigan para sa mga karapatan natin, nanindigan para sa karapatan natin magsalita, karapatan natin isabuhay ang buhay natin nang hindi nang hihimasok ang pamahalaan, karapatan na tahakin ang kinabukasan natin base sa paninindigan natin bilang mga Pilipino. At hindi lamang dahil sa utos ng ilang mga dahil sa utos ng ilang.
1: Sa context natin ngayon, no, ano yung aral mula sa buhay ni Ninoy Aquino na maari nating dalhin, no, bilang mga Pilipino, no, sa panahon natin ngayon?
0: Siguro po ang isang pinakamalalim na naging pagbabago sa buhay ni Ninoy Aquino na maaaring kunin ng bawat Pilipino ay nahahanap po natin yung pagkakakilanlan natin, identity natin, kapag tinitignan po natin yung konteksto ng ating mga suliranin, mga hamon sa buhay. Si Ninoy Aquino po, aminado naman po siya kahit siya mismo nung nabubuhay siya, na siya ay mula sa isang pamilyang may kaya, hindi naman po sila mahirap. Mayaman po sila, kaya nakapag-aral siya ng maayos, nakapasok siya sa industriya ang gusto niya pasukin. Matagal po siyang nanungkulan bilang politiko, inaamin niya rin po yun. Pero sa panahon po na nasa loob siya ng piitan, panahon po na hindi niya kasama ang kanyang pamilya, panahon na kahit yung pagtingin sa sikat ng araw ay pinagkakait po sa kanya. Doon niya po nahanap yung pananampalataya niya. Doon na po niya nahanap yung kanyang paninindigan sa kanyang paniniwala na ang Pilipino ay karapat dapat lang na mamatay para sa sambayan ng Pilipino. At pinanggiling kayo mo ito. Mas mataas pa po sa pagiging politiko sa isang karaniwan lingkod bayan, pinanindigan niya po ito hanggang sa kanyang kamatayan. Dahil may pagkakataon po sa huwag umuwi. Marami pong nagsabi sa kanyang hindi niya kailangan umuwi, panganib lang ay hinaharap niya dito. Pero dahil sa paniniwalang makakaambag siya sa kanyang pag-uwi, makakaambag siya para itaas ang ginhawa, itaas ang puri ng mga kapwa niyang Pilipino, panindigin siyang umuwi kahit alam niyang malamang bala ang nag-aantay sa kanya pagkalapag sa Pilipinas. So ito po, sa harap ng mga suliraning kinakaharap natin bilang mga individual na Pilipino, bilang mamamayan, dito po natin makikita ang sukat ng pagiging Pilipino natin. Hindi naman po karaniwan ng pagiging bayani. Nanggagaling po ito sa pagpili ng paninindigan natin araw-araw.
1: At pagiging matapang sa pag-declare ng katotohanan, 'di ba? Yan din yung isa na makukuha nating aral sa buhay ni Ninoy Aquino. Hindi siya natatakot sabihin kung ano ang katotohanan at para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ayan. So lastly po, bilang NHCP Historic Sites Development Officer, ano ang nakikita niyong kahalagahan ng pag-preserve sa mga historical sites at stories para hindi makalimutan ng bagong henerasyon ang ating kasaysayan?
0: Sa amin po mula sa NHCP, nananatili po kasing tulay itong mga historical sites, itong mga kwento na mula sa nakaraan, para sa pagtahak natin sa kinabukasan, hindi na po natin maulit yung mga pagkakamali ng nakaraan. Maging gabay po sa mga suliraning hinaharap natin, mga hamong hinaharap natin bilang sambayan. Hindi naman po totoo yung paulit-ulit lang yung kasaysayan, pero madalas po, nakikita natin yung mga pagkakamali ng mga nakaraang henerasyon mga tamang nagawa nila. At maaari po natin itong sundan bilang gabay para mas matahak po natin yung mas maginhawang kinabukasan.

0: Sa totoo lang po, napakaganda na naging mensahe ni Pangulong Marcos ngayong araw na to. Alam naman po natin ang realidad na ang kasalukuyan po natin Pangulo ay anak ng Pangulo na nagpakulong kay Ninoy. Pero ang diwa po talaga ng mga pag-alala tulad ng ginagawa natin ngayon ay maalala yung paninindigan, maalala yung kabayanihan, yung tapang at yung katotohanan na pinaninindigan ng mga bayani natin. Hindi lang naman siya naging bayani dahil binaril siya sa airport. Naging bayani siya dahil sa mahabang kasaysayang pinakita niya ng paglaban para sa bayan ng Pilipino. Kaya dun po sa mga nagtatanong kung bakit sa kanya nakapangalan yung airport natin, bakit pinahalagahan pa rin natin yung nangyari sa kanya. Kasi binigyang tangal niya po yung puri ng Pilipino. Hindi niya po sinabang bahala lang na nagpailalim sa batas militar. Marami pong nahuhuli, maraming nakukulong, marami nilang nawawala. Binigyan niya po ng boses yung mga Pilipinong karaniwang walang boses. At dahil po dyan, nararapat lamang po na manindigan din tayo na kilalanin at alalahanin ng kasaysayan niya at kasaysayan po ng ibang mga Pilipinong.
1: Ayan. So, isa talagang paganihan si Ninoy Aquino at dapat tularan ng mga kabataan at nating mga kapwa Pilipino. Thank you po, sir, sa time na binigay niyo po sa amin dito sa DXKI. Happy Ninoy Aquino Day.
0: Daghang salamat. Maraming
1: yes,
0: salamat.
1: Daghang salamat. Nakaupod naton ang aton nga Historic Site Development Officer sang National Historical Commission of the Philippines o NHCP si Sir Joseph Alec Heradila. Dako gid nga ano ehemplo sa aton iyang pungsod si Benigno Aquino Senior. Ay, Benigno Aquino Junior, gali. Ang dating presidente is may ara na to mga dugang-dugang sa the third amuna. Yan. So si Benigno Aquino Junior. Ayun si Ninoy Aquino. So, nabalikan naton ang storya ng iyang kabuhi sa ginsaysay ni Sir Joseph Kaina. So, dito mas klaro-klaro sa akon ang story no ni Ninoy Aquino. Mag-inspire na sa aton, makaparehos kay Ninoy Aquino, manindugan gi kita para sa aton iyang pungsod, para sa kamatuuran. I-expose ang mga hindi tama sa aton nga pangginobyerno. Rasubong ang isa sa mga problema isang problema sang korupsyon. No, problema sa mga ginkurakot da nga mga proyekto sang gobyerno. Yan hindi lang flood control na no. Hindi ban pa pro ang sa flood control amo gid ang na-expose subong kay damo sang mga proyekto nga nagkala guba gid. Isa na no nga dapat gid niya tagaan gid sang boses hindi kita maghipos no kinanglan mapasabat ang mga yara sa likod sang sini nga mga korupsyon kag wake up call man sa aton iyang mga lideres no nga kapareho kay Ninoy Aquino hindi sarili naton ang aton iyang unahon kundi ang kapakanan sang mga Pilipino. Bal ni Ninoy Aquino, the Filipinos are worth dying for. San kabuhi niya, kaya niya ibuhis para sa pungsod Pilipinas. Miyara pa bala kita sa mga leader nga mo sinakaisog para ipaglaban ang mga Pilipino? Kabay miyara pa. Mga kaugalingon lang nila ng mga interes kag pagpadamo sang kwarta ang ilang pinapaminsar. Kundi nang tuduod gid nga serbisyo publiko ang ila. Hindi lang sa tubang sang kamera, kundi sa presscon, kundi nang bisan gahigda sila sa ilang mga katrig na paminsar nila kung paano pa mapaayo ang ila serbisyo sa publiko. Nabla, no? Hindi lang basta politiko. Hindi ng labaw pa dira, statesman ang aton mga kinahanglan. No? Sayang, no? Wala nang in presidente si Ninoy Aquino. Pero kabay miyara pa si Lord. Erase up nga kapareho kay Ninoy Aquino kag mangin leader gid sa aton pungsod. Amo naton ipangamuyo. Ipangamuyo naton ang aton pungsod. Pangamuyo naton, no? Ano ang luyag mo nga pangamuyo para sa pungsod Pilipinas sa abyan? So padayon na nga ilakip sa pangamuyo kay ang Dios lang gid ang aton dalangpanan, siya lang gid ang kaya magbag-o sa aton nga kinabuhi. And ang pagbag-o nga na magumpisa sa aton, tagsa sa aton. O para magkaroon sang bag-o nga Pilipinas, dapat may bag-o nga Pilipino. No? So ang pagbag-o magumpisa gid sa aton. Si Smitchy, good morning everyone. Siling niya dere. So manindugan para sa kamatuuran. Kag pasabton ang mga dapat manabat. Parehos kay Ninoy Aquino nang inspirasyon man siya sa amon nga mga ara sa media. Kay si Ninoy Aquino gali ay nangin ano man, no? Nangin isa man ka katapos ang media at very young age, no? Nagasulat siya sa isang kapayagan, naging reporter. Ginagamit niya ang iyang ihibalo kag ang iyang tingog para sa palabot sang kamatuuran. Alas 8:53 ang aton iyang takna. Wow, 7 minutos na lang ang nabilin sa aton iyang programa. So, taga-antalang liguan nay ang pila ka mga public service announcement, no, mga aktibidades nga pwede ninyo intrahan kag mga impormasyon nga angay man mahibaloan agi sa aton action line. Idolong sa aton ni Miga Jen ang aton mga pahibalo.

0: Action Line.
1: Ang Socoteco 1 may ara isang scheduled power interruption sa August 21 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Tinago, Norala. Sa August 23 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Feeder 93, particular ang munisipyo Sangbanga sa Barangay Rizal Poblacion, portion sang Barangay Reyes, Barangay Yangko, Barangay Improgo, portion sang Barangay Benites, kag portion sang Barangay El Nonok. Maapektuhan man ang sityo Bukang Liwayway, Barangay Kipalbig, Tampakan, sang Feeder 51. Sa August 24, from 8 a.m. to 5 p.m., ang maapektuhan, Feeder 94, particular ang portion sang Barangay Rizal Poblacion, portion sang Barangay Kusan, portion sang Barangay 5, Sangbanga. Sa August 25, from 8 a.m. to 5 p.m., ang maapektuhan, Feeder 95. Sa August 26, from 8 a.m. to 5 p.m., ang maapektuhan, Barangay Lems Nolon, Tiboli. Sa August 27, from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan, Barangay Sinolon, Tiboli. Ang rason, may aras ang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action Line.
1: Ang provincial government sang South Cotabato may aras sang traffic advisory, temporaryo nga siraduhon ang dalan, partikular dira sa Judge Alba Street, dalan between New and Old South Cotabato Provincial Hospital, Barangay Zone 3, City of Coronadal. Maapektuhan man ang dalan sa Junction Rafael Alunan Avenue to Junction Emilio Aguinaldo Street. From August 19 to 25, from 8 a.m. to 1 p.m. daily. Ang rason, may ara sang construction sang link bridge connecting South Cotabato Provincial Hospital Annex Building kag South Cotabato Provincial Hospital Paywing Building.
0: Action Line.
1: Ang Child Evangelism Fellowship South Cotabato 2 nag-aawhag sa tanan niya mga Sunday school teachers, children's worker, kag tanan niya may kasing-kasing nga mag-reach out sa mga kabataan nga mag-join sa isa ka Sunday school teachers training with the theme Discipling the Alpha Generation. Sa August 22 from 8 a.m. to 2 p.m. dira sa Berrien Harvest Church, Amuraw Street, Coronadal City. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0992-032-7459 or sa ilang nga FB page, CF Coronadal 2.
0: Action Line.
1: Ang City Enro sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program. Sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
0: Action Line.
1: Ginapahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socoteco 1 nga may ara sang hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socoteco 1. para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
0: Action! Live!
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang nga pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kang mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Karon man, alas dos sang hapon, ginaimbitaran ang mga young people para sa Youth Revive dira sa KCC Convention Center. Ini pagapangunahan sang Grace Testament Global. Open ini sa tanan nga mga pamatanon. Alas dos sang hapon magumpisa dira sa KCC Convention Center. Holiday man subong make your holiday worthwhile, mga kabataan. Sabuas na ang Sunday School Teachers Training sang CEF South Cotabato 2 dara sa Berean Harvest Church. Be there and learn how to teach the Alpha Generation. Diri na nay kutob ang aton pagpangalagad kay alas 9:01 na gid. Time's up. Dangon salamat sa pag-upod mo. Hello dira kay Nanay Lita, Mami Presi, kay Mami V. Ayan, mga suki natin yung mga tagpalamati. Kay Kuya Jun kag Ati Edna. Sa may sentral, kag Kuya Jun man nga manalo. Tob-tob sa liwat natin nga pag-updanay, dasan si Mana, God willing. Kag salamat sa pag-upod mo sa bugos nga work week. Dari sa oras na Pilipinas. Sini sa liwat, ang inyo amiga-amiga Joy Kawayan Combatier. Nagasiling sa mga balita kag impormasyon nga ito na batian ng Diyos lamang aton pagasaligan. Thank you man kay Kuya Anson sa technical side. Miga Jen, nag-assist sa aton programa Sininga Aga. Have a weekend, abyan!

0: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ang mabuting balita,
1: ang lingap ay ipa. Usapang SSS. Usapang SSS, diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Magadulong sang mga impormasyon, programa kag serbisyo sang Social Security System sa sulod sang 30 minutos. Tutok diri sa Usapang SSS.
2: Good morning mga amigo, mga amiga. Ari naman kita sa atong na programang Usapang SSS tungod kay Friday and schedule naton di sa DXKI FEBC. Updi ko ninyo para sa isang programa naton na Usapang SSS na mag-istorya kita sang updates. Kung ano man ang updates sang SSS o kung ano man ang gusto nyo madunggan, and also kung ano ang mga latest kag mga information nga pwede kong mahatag sa inyo. First of all, gusto kong magpasalamat sa station kag sa mga amigo kag mga amiga ta diri sa station. Damo salamat sa slot nga ginhatag nyo sa SSS para makahatag kita sa information sa ating mga members kag mga taga South Cotabato, member man or hindi. Damo salamat, no, kaya this is an opportunity na hindi pwedeng palagpason sang SSS na makahatag kita sang information. So ano bang latest? Last week na nag-guest ako ni Miga Jen sa iyang na programa, no, na Oras na Pilipinas, na we talk about uplift program, no, walang katapusang uplift program, update sa uplift program, and na tackle natin dito na ang isa sa requirement, no, aside sa na include ka sa CBMS na list, no, atong 2024 CBMS PSA, and nag-qualify ka o nag-eligible ka, no, diri sa SSS, employed ka, may contribution ka, ang sweldo mo 20,000 and below, wala ka pa sang final claim, and may enrolled na bank account ka na sa SSS. So may enrolled bank account. Now, mag-focus kita sa topic na enrolled bank account. No, nga dapat may enrolled bank account. Kaya nakalungog abi ko nga istorya nga adtong mga katong mga naka-loan lang daw ang qualified sa uplift program tungod kay sila lang ang naka-enroll sa bank account. Now, gusto ko i-explain na sa uplift program, no, kaga sa enrolled na bank account, dili importante nga kung kanus-a kita mag-apply sang loan or mag-apply sang benepisyo, saka lang kita mag-enroll sang aton nga bank account. And that is not true. Siguro may point dito nga kung sino ang nag-loan tungod kay may bank account siya. But then, ang pag-enroll sa bank account, abi, no, obligasyon naton ng mga members. nga para hindi madelay ang aton nga pag-apply sang loan or atong nga emergency loan or salary loan or dili madelay ang aton pag-apply sang mga benepisyo like sickness benefit, maternity benefit, disability benefit or sickness retirement benefit, no? So this is ang bank account na ni is in preparation sa mga gusto mo i-avail na benepisyo kag pribilehiyo. By the way, when I talk about pribilehiyo or I mention ko ang pribilehiyo, this would mean loans, no? And pila ka loan ba ang ara sa gina-offer sa SSS, no? Salary loan, emergency loan, educational loan, although ang educational loan check pension loan, no? And amo lang na ang subong ang mga pribilehiyo as a member of the SSS. So needed ang pag-enroll sa bank account even if wala katasang applyan nga pribilehiyo or benepisyo sa SSS. So needed na siya in preparation, no? Like what I said sa last week na episode ng Oras na Pilipinas with Mega Gen, nakuha ko ni sa preparation do. Daw halimbawa may nakaistorya abi ko nga taga DFA na hambal ko sa iya nga ay inani ko magkuha sang passport, sir, hindi pa man ko mabiyahe, no? Hindi pa man ko mabiyahe, sir, hindi ani ko magkuha sang passport. Hambal niya, sir, kuha ka, sir, tungod kay what if ura-urada ang pag-abroad mo, hindi ka ready tungod kay wala ka sang passport. Now, just the same, diri sa SSS, what if needed mo immediately ang loan tungod kay need mo sang kwarta? O di kaya, need mo mag-apply sang sickness benefit tungod kay nagsakit ka? No? Sino ba nakabalo kung saan o sila magsakit? No? Or need mo mag-apply tungod kay mag-apply sang maternity benefit? No, wala tong babani mo. May delay ka na, no? Although hindi man siya ma-reject tungod, pero may delay na. Madelay ang imong pag-apply sang loan, madelay ang pag-apply mo sa mga benepisyo is because unahon mo apply or enroll ang imong nga bank account. Now, gitagaan na siya sang tubag sa SSS para may enroll na bank account na kita. Need naton sa bank account. Need naton nga mag-enroll sa bank account, pero ang aton is hindi pa kita mag-enroll sa bank account because hindi pa nato need, wala pa tay plano nga mag-apply sang sickness benefit because ginaalagaan nato atong kagalingon, dugay pa ta mag-retire. So wala sa aton nga mind nga mag-apply anay sang mag-enroll ana isang bank account, no? Para sa aton dili needed, para sa aton dili pa nako need mag-apply. So ang nakita ko nga tubag sa SSS is this, no? May dedicated na bank account kita na enrolled na sa SSS, no? And may dual purpose o may duha ka purpose. Kung ma-remember niyo, nag-stop na og hatag ang SSS or nag-stop na og distribute or pa-apply ang SSS sa UMID tong time na nag-pandemic. 'Di ba? Time nga nag-pandemic kita, nag-stop na ang pag-distribute naton, no, sang UMID ID. Kay UMID man ni before, no, SSID, UMID or Unified Multipurpose Identification Card. So, nag-stop na. Now, ginbalik sa SSS, no? Na duha na ka-purpose. May SS card ka na, may valid ID ka na. At the same time, may enrolled na bank account ka na hindi lang dedicated para sa SSS, kundi pwede mo depositohan. Pwede ka mag-save dira sa imong mga savings or what. Pwedeng dira ka mag-save, dira nimo i-deposit ang imo savings or at the same time kung may need ka nga mag-loan ka or mag-apply ka sa mga benepisyo mo, hindi na ma-delay. So ang tubag sa SSS is my SSS card. So this is duha na ka purpose, may bank account na and at the same time may valid ID ka na. It's because ang sa France ini color blue ini ara dia ang pangalan mo, SS number mo. And of course picture mo, no? So this is a valid ID already na anytime na mag-transact ka sa SSS or any na pwedeng nga magbaton sini as valid ID, so pwedeng i-present mo na, is because ang record dere is naka-connect na sa PSA na record mo sa Philippine Statistics Authority, no? Na ano, and at the same time bank account ini nga hindi mag-close, mas di wala sulod, no? Hindi mag-close tungod kay naka-partner kita sa mga bangko nga amo na ang sistema, na the moment nga may SSS card ka, automatic na na-incorporate na sa SSS ang katunga bank account mo. Hindi ka na mag-worry nga kung mag-apply ka sang loan o mag-apply ka sang mga benepisyo mo, hindi ka na mag-worry nga ay paano kung mag-enroll sa bank account. Dili na, isa lang ang purpose mo, pero duha na ang hatag sa imuha, no? Valid ID and at the same time bank account na enrolled sa SSS, no? Ang pinaka-importante lang dere is naka-register kita sa PSA. To itong ginatawag nato nga sa PhilSys, o itong ginatawag nato nga National ID. Now, hindi importante nga may physical card ka sa National ID. Pareha sa akon, ang akon nga National ID is digital pa lang, no? Digital pa lang. Wala ako'y printed, wala ako'y hard copy nga ID sa akon nga PhilSys o National ID. So wala ko'y amana, no? So pwede ko. Ang importante lang, nagpa National ID ka before or subong or kung saan uman magpa National ID ka anay. Kay gusto sa SSS nga safe ang record mo, o di kaya ang i-record mo sa SSS, kag-record mo sa PhilSys o sa PSA, the same, no? And dito lang ta magkuha og record sa imuha. Dito lang magkuha ang SSS og record nimo. So safe ta, no? Ang record naton sa Pilipinas pinaagi sa PSA o PhilSys, kag-record mo diri sa SSS, dapat pareho. So, safe na siya. Now, sa pagbalik ko, i-share ko sa inyo ha kung paano ang easy way mag-enroll sa my SSS card o mag-apply sa my SSS card. Now, kulit ako ninyo, katagaan ta mo sang idea kung paano na mabuligan ta sa SSS, paano mag-apply sa my SSS card. No, so may SSS card, kanami ba lang ang wallet naton may ano, no, may SSS card, and at the same time secured kita na may enrolled na bank account na kita sa SSS, no? Magbalik pa ang atong programang usapang SSS, no? And hulat ako ninyo and i-share ko sa inyo kung paano ang easy way and para mabuligan kita sa SSS.
3: Empleyado ka man, self-employed o OFW, siguraduhin na rehistrado ka at tuloy-tuloy ang hulog sa SSS para sa proteksyong maaasahan. May tanong tungkol sa iyong membership o benepisyo? Tumawag lang sa SSS Hotline 1455. May mga SSS agents na handang tumulong at sumagot sa iyong mga katanungan. Bisitahin din ang www.sss.gov.ph at ang MySSSPH social media accounts. SSS, sigurado ang bukas mo.
2: Balik kita sa programang Usapang SSS, dari lang sa DXKI FEBC Coronadal. Kanilang gihapon si Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South Division. No, mahatag ko, magpadayon ko, hatag sa inyo og detalye and updates. No, kaina, before ta nag-commercial, nag-share ko about uplift program, para makonect ko sa atong topic subong na may SSS card. Now, ang my SSS card needed na to na. And also, nag-partner ta sa pipila ka mga bangko. No, ang partner natin sa bong RCBC Discartech. Ikaduha, AUB o Asian United Bank. And ikatatlo, East-West Bank. So pili ka lang. O di kaya kung hindi importante sa imo kung diin nga bank dira ang gusto mo, no? Ang importante lang sa imo is may dedicated na bank account ka nga enrolled na sa SSS. So amo na siya, and also di ka na gusto mag-worry nga ay need ko pa mag-enroll, need ko pa mag-loan ko, hapit na ko mag-loan o di kaya nag-loan ko hindi ko maka-proceed tungod kay wala pa ko sang enrolled na bank account. So this is in preparation for your kung mag-apply ka og benepisyo and pribilehiyo. Now i-share ko sa inyo kung paano nga mabuligan kita sa SSS nga maka-secure kita o maka-apply kita sa may SSS card. Diba, na-share ko before, siguruho naton na may national ID kita. Naka-register kita sa PhilSys. So, amo na ang pinaka-importante. Kung may ara ka mo sina, naka-remember ka mo, no, nga naka-pa-ID ka mo, naka-pa-national ID ka mo, now, di na kita mag-worry na mag-apply. Now, para mabuligan pa o para matabangan pa ang aton ng mga members na gusto mag-apply sang sininga card, kasi sininga may SSS card, no? May mag-station o may nag-station sa branch naton diri sa Coronadal, no? Nga taga East-West Bank. Taga East-West Bank, no? Ara siya da every day, Monday to Friday, pero except Wednesday nga ara siya sa Surala, kay dito siya mahatag sang mag-assist sa mga members nga taga dito. Later i-share ko kung nga aara siya sa Surala. Now, ara si East-West sa opisina naton sa SSS Coronadal para magbuling o para mag-assist sa mga members na gusto mag-apply sang may SSS card. No? Ang una nga buhaton, of course kato, siyempre mag-apply sini is katong may national ID na, no? Ang first sini nga buhaton is mag-login kita sa may SSS portal naton. User ID, password, then kung wala pa, pwede kita ma-assist sa opisina naton sa e-center na mag-register sa aton ng SSS portal. No, ang needed lang dira is of course cellphone number and also ang active na email address. Kung wala pa, himo lang kita bag-o and let's make sure na gamito naton, no? O kung nalipat kita sang password sang email address mo and then dugay mo na wala ginagamit, pwede ka na maghimo sang bag-o, no? Na email and then amo na ang gamiton mo, no? Not only for the purpose of SSS but don sa tanan nga mga communications mo pwedeng bitunan ipadala. Now mag-register kita sa my.sss and then after na kadto kita sa services and then apply my SSS card. Anyway, hindi kung ara kit makadto kita sa opisina, may e-center dito nga mag-assist sa ato. May e-center dito nga mag-assist sa ato. No, so So nag-apply na kita. Ang pinaka-importante, no, after naton mag-apply, no, hapos lang niya, sayon lang ni, no, is ang transaction number. It's either picturean mo or picturean mo or i-take note mo. Then after na, pwede na tama kadto sa table or station sa taga-bangko, no, and this time it is East-West Bank nga ara dira sa SSS Coronadal. Kung ara naman kamo banda sa Jensan, ang bangko naman nga naga-assist dito, ang taga-bangko nga naga-assist dito is taga AUB. No, taga AUB. No, napangutana na ako sila. Una is pwede sila mag-assist. And ang nakanindot, ang nakanami is makuha mo dayon. Ulaton mo lang nga ma-approve ang imo nga bank account and makuha mo dayon ang imo nga may SSS card. Makuha mo dayon ang imo nga may SSS card after approval. So hindi na nga maghulat ka pa sa pila ka semana, kadtuan mo pa dito sa bangko, mamasahi ka pa, hindi na. Pwede na nga kung may bitbit ka nga pasensya, pwede mo nang hulaton. Pero kung hapon ka na makanto, of course, pabalikon ka. Kaya kung kisa 1 to 2 hours ang approval bago nimo makuha ang imuhang card. No? So, may mag-assist ato sa application sa My SSS card. And also, may mag-assist ato at taga-e-center sa mag-apply sa My SSS card and then mag-apply sa taga-bangko naman kung mag-apply sa tawag sini, mag-apply sa ATM o bank account. So, ginapa-easy na sa SSS, no? Although, ang partner nato is RCBC, AUB, and East-West, ang RED sa Coronadal is ang taga East-West. Ang aara naman sa SSS Jensen na office naton is ang taga AUB. No, so pwede ka makapili dira, no? Halimbawa, makadto ka man sa SSS sa Jensen, pwede ka man drop by dito sa opisina sa SSS kag magpabulig kung gusto mo AUB. Kung gusto mo naman East-West o wala problema sa imo kung ano nga bangko, importante lang may SSS account, SS card ka, then pwede kita diri sa SSS Coronadal, no? So, ang pag-ano naton sa enroll sa bank account, hindi natong hulaton na mag-apply kita, no? Hindi tinuod, balik naman kita sa uplift, hindi tinuod na ang naka-apply lang sang loan. Although may truth dito, no? Tungod kay may enrolled sila nga bank account. So, gina-encourage ko kamo na mag-kuha sang may SSS card, mag-apply sang may SSS card para may automatic na nga may enrolled bank account kita, no? Ang pamangkot amo ni. So what if may enrolled na bank account na ako sa SSS tapos wala pa ako sang SS card. Gusto ko mag-avail sini. And hambal mo sir, may automatic na nga bank account. Ano matabo, doble ba ang bank account ko sa SSS? Or ano matabo sang old o enrolled ko na bank account? Ang gamito na sa SSS is kung ano na ang ara na partner mo on enrolled mo sa imo nga may SSS, amo na siya ang final, amo na siya ang gamiton, no? What if sir, kung mag-apply ko may bayaran mako? Now yes, it's either 200 to 250. Hindi ni siya bayad mo para sa SSS, kundi bayad mo ni para sa card, para lang sa card ni siya. Now sir, what if hindi ko madepositohan, ma-close ba ang account? Ang tubag, dili. Dili ma-close ang bank account tungod kay naka-connect na siya sa SSS. No, hindi pareha sa aton nga maano nga kung dormant man siya, i-close na ang imong bank account. No. And good news, isingit ko lang, no. Good news para sa aton nga mga taga Surala and nearby municipalities na every Wednesday may personnel nga taga SSS nga ara sa LGU Surala na mag-e-wheels, no? Ang e-wheels program naton. Ara sa dira para mag-assist sa aton nga mga members kag mga constituents sa mga nearby municipalities and also sa Surala para maserbisyuhan kamo. Every Wednesday ara dira ang aton nga SSS nga personnel para sa e-wheels program. And also, may time na maupod ang taga East-West Bank para mag-assist na magkuha sang may SSS card. Diba? Kami ang gapalapit sa inyo. Kami na ang nagapaduol sa inyo, ha? Kami na ang nagapaduol sa inyo, ha? Na kung asa mo. Although kung ano, mag-meet lang ta halfway kaya hindi man kami magbalay-balay, no? Ang e-wheels program sa Surala is every Wednesday. Ara sila may personal dira na mag-entertain sa inyo. Ara isa sa munisipyo. Ara siya sa munisipyo. No? And also, ang SSS Coronadal will soon transfer to its new location para safe na kamutanan and para mas lapit na or para ma-servisyon kamong kasang maayo. No? So, i-announce ka na siya kung saan o and kung diin ang bag-uta. Halin kita sa mall, mali naman kita sa Picas na mall. Amo lang na siya, no? From mall to mall, no? Magmalling kita. Halin kita sa Gaisano. Okay, ihambal ko na lang. Magbaling kita sa City Mall, no? By early next month, September. So magbalita lang ko sa inyo. So I hope nakahatag ko sang information, ha. By the way, ako gina-encourage ko kamo nga mag-apply sang my SSS card. This is not just a valid ID, kundi may enrolled na bank account na kita. So for more information or for assistance regarding sa pag-apply sang my SSS card, pwede ta mag-visit, no, sa SSS office. Dari sa Coronadal, sa second floor sa Gaisano pa kita, or hulaton mo nga by September, ara na kita sa City Mall. No? So, this is in preparation sa aton ng mga pribilyo nga i-avail or benepisyo nga i-avail soon. So, I hope nakahatag ko sa maayong nga mga information para sa inyo, ha. And damo salamat sa pagpaminaw. And again, nagapasalamat ko sa aton nga station, sa station manager naton, si Biga Joy, and also sa aton ng mga staff diri sa DXKI na mga buot-buot, no, mga buot na sila. And damo salamat sa opportunity again na makahatag ako sang information sa aton ng mga members. And diri na lang kutob ang aton ng programa na Usapang SSS. Kinisinuel ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South Division. Ako nagasulting Amping Kanunay o Kanunay Amping.
4: Usapang SSS. Nabatian ang mga programa kag serbisyo nga ginadulong sang Social Security System sa Usapang SSS kada ikatatlo nga Biyernes sang kada bulan. Para sa mga palamangkutanon kaangot sa programa sang SSS, pwede ka mo mag-text sa 0935-330-0999. Usapang SSS!
5: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: spouse. Mm. You also share one bed.
1: Yes.
0: You sleep under one bedroom, di ba?
1: That's right.
0: Kaya naman po, paiinitin natin ang inyong umaga. Woo-hoo! Dito po sa Bedtime Stories, atid sa inyo ng Friday edition ng Family Matters. Good morning, Bong!
1: Beautiful morning to my beautiful wife, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Para po sa mga nanonood, hindi nga po kayo namamalik mata. Kami po ni Claire ay hindi rin bagong gising, sabi nga ni Claire kanina, at lalong-lalong hindi po kami patulog pa lamang. Just because we are wearing, mas magiging anak ko, honey, i-describe ko yung suot natin ha. Just because we are wearing a soft jade green twinning pajamas.
0: And silk.
1: And silk, yes. At syempre, it has something to do with our discussion this morning. So this is going to be a hot, titillating, exciting, wow, yet wholesome discussion we have today.
0: Bong, dumako na tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos and let's start the day hearing the Word of God.
1: Sige po mga kaagapay, kung meron po kayong Biblia sa inyong tabi or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It is found in Song of Solomon, chapter 2, verse 6, New International Version. His left arm is under my head and his right arm embraces me. Sabi naman sa awit ni Solomon 2:6, magandang balita Biblia, ang kaliwa niyang bisig ay siya kong inuunan habang ako'y hinahaplos ng kanan niyang kamay.
0: Wow, napakaganda ng ating Bible verse.
1: I love the Tagalog translation.
0: Alam niyo po ba mga kaagapay na napakaganda ng paglalarawan ng awit ni Solomon sa matalik na relasyon ng mag-asawa. Mm. Ito po ay graphically sensual. Mm. Ang Diyos po kaagapay ay hindi nahihiya tungkol sa kanyang disenyo para sa matalik na relasyon ng mag-asawa. Mm. Hindi po masyado kasi natin na-appreciate ang libro na awit ni Solomon. Yung iba po, hindi ito naiintindihan. Yung iba naman, hindi masyado nababasa. Mm-hmm. Pero alam niyo ho ba, pinapakita po dito sa libro, sa aklat ng awit ni Solomon, na hindi po corny ang ating Panginoon. At game na game po siya pagdating po sa physical intimacy ng mag-asawa. Mm. Kasi kaagapay, it was God who instituted marriage. And it's not his plan, Bong, para maging boring or dry ang pagsasama ng mag-asawa.
1: I agree.
0: Nais po ng Panginoon na ang mag-asawa ay maging physically intimate.
1: Amen.
0: At mag-enjoy and i-enjoy din ang isa't isa. Mm. Kanina, Bong, sabi mo sa English version, di ba? Mm. Embraces. His right arm embraces me. Kumbaga, inaakap mo ako sa iyong kanang arms, di ba? Alam niyo po, ang word embraces dito ay dalawa ang pakahulugan. Mm-hmm. Ang isa po ay greetings at isa naman po ay sexual union between husband and wife.
1: Yes.
0: Embracing your spouse is not just giving them a hug. Hindi lamang po ibig sabihin na embracing ay inaakap mo ang asawa mo, di ba? It's also about receiving them gladly and eagerly, accepting them willingly, and making yourself available to them. Ayan, mga asawang lalaki ha, pag sinabi pong embrace mo naman ako, han, hindi po ibig sabihin na yakapin mo lang ako. Ibig sabihin po make yourself available for me.
1: Sige, Khan, mamaya, during the break, yes, I will embrace you.
0: And this one simple sentence speaks volumes to the fact that when you're married, kaagapay, it's important to make your spouse a top priority.
1: Ganda.
0: And to want them to feel desired in physical and sexual way. Napakahalaga po sa mag-asawa na iparamdam natin na naaakit tayo sa isa't isa. That we desire for each other. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Ito rin ay isang paalala sa asawang lalaki na mahalin, arugain, at protektahan ang asawang babae. Tandaan po natin para sa mga husbands, ano, nananawagan ako, you are your wife's safety net.
1: Yes.
0: At sabi nga po sa ating binasa, sa inyong bisig Kami ay mapapanatag.
1: I like that.
0: Natatandaan ko po, there was a time nagpunta tayo sa China.
1: Hmm.
0: And then talagang medyo hindi maganda yung hotel na nastayan natin, Bong.
1: For the first time.
0: Kaya di ba, Bong, parang sabi ko na, honey, parang ayokong higaan tong kama na to. Alam niyo po, ako po ay natulog sa bisig ni Bong. Natulog po ako sa bisig ng aking asawa. Kaya po naging panatag ang aking tulog. Hindi ba?
1: Right.
0: At I'm sure marami na tayong mga kaagapay, no? Nakinikilig sa ating usapan ngayon.
1: Hmm.
0: Ang pag-uusapan nga po natin ngayon ay about bedtime stories o usapang bedtime between a husband and a wife.
1: Yan.
0: Physical intimacy po. Marami pong kind o uri ang intimacy, ano? Meron pong financial intimacy, meron pong emotional, may intellectual po, meron din pong ang intimacy sa mga hobbies. So napakarami pong uri ng intimacy. Pero this morning po, tayo po ay magtutuon ng pansin sa physical intimacy. Sabi nga po natin, God instituted marriage, not just for procreation, but also for a lifelong commitment, relationship, and companionship between husband and wife.
1: Hmm.
0: Kalooban po ng Panginoon, kaagapay, para sa isang mag-asawa to express their love for each other emotionally, physically, and spiritually.
1: Hmm.
0: Alam niyo po ba that love is an action word?
1: Hmm.
0: Ayan, Bong, ha? Verb. Ang
1: action
0: love,
1: word.
0: Yes. Hindi lamang po ito isang emotion.
1: Hmm.
0: Love is an action.
1: Hindi mo pwedeng pakitang o sabihin na mahal kita kung hindi mo ipinapakita sa ginagawa mo,
0: yes.
1: In other words.
0: And love is also to be enjoyed between husband and wife.
1: Yan.
0: Kaya naman po God created sex to be a bond between husband and wife that strengthens over time. Alam mo, Bong, ang sexual union ng mag-asawa ay hindi lamang isang erotic pleasure,
1: yes,
0: na ating nararamdaman.
1: Mm.
0: It is also, makinig ka, Bong, ha? It is also soul-knitting intimacy.
1: Yes.
0: Tinatahi, di ba? Tinatahi ang ating
1: your soul
0: kaluluwa.
1: Intertwined.
0: Yes. Soul-knitting intimacy as the married couple, ibig sabihin po, we are being made one spirit, soul,
1: and
0: body. Kadalasan po, mga kaagapa, yung mga married couples, nahihiya na pag-usapan ang sex. Nako naman, Ate Claire, Kuya Bong, bakit naman yan ang topic
1: that's
0: natin?
1: That's forbidden.
0: Nakakahiya naman po.
1: Or
0: naririnig,
1: it's dirty.
0: Or naririnig ng mga bata. But alam niyo po, God intends husbands and wives to deeply enjoy intimacy with each other.
1: Amen.
0: Without shame or fear.
1: Mm.
0: Kasi po, tandaan natin, sex is a good gift from God. It is something sacred.
1: Mm.
0: It is something
1: Amen.
0: Divine.
1: Mm.
0: And sex was created so that we can delight in our marriage and we can take delight in each other.
1: Mm.
0: So ang sex po ay ginawa para sa ating kaligayahan.
1: Yes.
0: Yan po ang dinisenyo ng Panginoon.
1: Mm.
0: Sex is something honorable.
1: Mm. Alam mo, Claire, no, mga kagapay, idagdag ko lang, no, kita mo dito kung paano kinreate ng Panginoon yung sex beautifully para sa mag-asawa,
0: yes,
1: at kung paano po siya tinwis o parang, how do you call that, dinivert o parang
0: dinistort
1: ng enemy,
0: ano?
1: Di ba?
0: Totoo.
1: Na ang sex ay madumi, ang sex
0: ay
1: bastos, ang sex para sa kaaway, hindi ba? But sa totoo lang, sex is designed, original design ng Panginoon na napakaganda,
0: that
1: hindi
0: is
1: ba?
0: Human.
1: And mga kaagapay, the goal of physical intimacy isn't ultimately just enjoying your spouse. Hindi lang para mag-enjoy kayong mag-asawa, honey. But it is enjoying God as the giver of good gifts. Hindi ba sabi nga, every good

0: reflect the love of Jesus for us, the church po. Kaya naman yung passion ng mag-asawa, yung transparency natin, yung selflessness, yung enjoyment natin at fulfillment bong whenever we come together in union. Lahat yan pala ay sinasalamin ang pagmamahal ng Panginoon para sa simbahan, para sa atin na kanyang bride, di ba?
1: That's right.
0: Kaya naman mga kaagapay, kung mauunawaan po natin na ang mag-asawa pala, ang physical intimacy between a husband and a wife ay simbolo ng pagmamahal ni Kristo para sa atin, then talagang buong we will value sex even more.
1: That's right.
0: Ang lalim pala ng ibig sabihin ng sex, ito pala hindi lang for carnal or erotic pleasure, but whenever you come together with your spouse, you reflect the love of Christ for the church, di ba? So, mga kaagapay, we will honor and enjoy this union with passion and thanksgiving. You will realize that physical intimacy with your spouse is all about giving and not about self-seeking. Dahil ang Panginoong Jesus po, di ba, He gave first. He gave His life
1: Only
0: first to us.
1: Son.
0: Ganun din po tayo sa ating mag-asawa. Sex is about making your spouse happy. Sex is about giving. And it's not about self-seeking. Ang sex po eh, honey, how can I make you happy? At hindi po, how can you make me happy, honey? Nakita natin, di ba, bro?
1: That's right. Maganda rin, honey, no? Baguhin natin yung mindset natin. Minsan kasi, dahil ito nga yung kinalakihan natin, ito yung naririnig natin sa mga social media, na ang sex nga, eh, isang madumi o isang bagay na hindi dapat pinag-uusapan or it should be forbidden. Maganda rin po, mga kaagapay, lalo na sa mag-aasawa, baka meron pa rin po dyan na ang tingin sa sex eh madumi, na ang tingin sa sex eh hindi maganda, hindi ba? Maganda na medyo baguhin po natin yung ating mindset at alam at malaman natin na ang sex was created for husband and wife para mag-enjoy ang mag-asawa.
0: Okay, nako, nagsisimula pa lang po tayo sa ating talakayan. Mamaya po sa ating pagbabalik, malalaman natin ang mga paraan kung paano mas magiging
1: Yan.
0: Passionate ang ating intimacy with our spouse. Mag-break po muna tayo para magbigay daan sa ating feature every Friday, ang panuntunan kasama si Pastor Willie Basilio.
1: Babalik po kami.
2: Ito ang panuntunan, isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
3: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Pag-usapan po natin, bakit masamang ideya ang pagtataksil? At sa mga Kawikaan, Kabanatang 6, Talatang 34, mababasa natin, sapagkat ang paninibugho ay nagtutulak sa matinding galit ng asawang lalaki at walang habag siya'y maghihiganti. Ang pagtataksil ay hindi na bago, pero tinatrato natin ito na napakakaswal kaysa sa mga nagdaang henerasyon sa di pa nagtatagal na kasaysayan ng mundo. Ang katotohanan, kahiman, ang ibinubunga nito ay di nababawasan ng ating maluwag na pananaw sa buhay. Sa nakararaming kalagayan, ang pagtataksil po ay siyang pangunahing matinding bigwas sa nasisira ng ugnayang mag-asawa. Sinabi po ng Psychology Today, mas maraming mga tao ang nagsasabi nakapandaya sila sa kanilang kabyak kaysa sa pagbabayad ng kanilang buwis o mga ibang bayarin. Bakit di magawa ng mga taong magpatawad at lumimot? Ang simpleng sagot, di tayo binuo at pinagsama-sama na lang pang-psikolohikal na kung makakabato ka ng buton, pang-emosyon at lilinaw na ang salamin ng ating alaala at pakiramdam. Hindi po ganoon. Ang selos, sama ng loob, masakit na damdamin ng pagkakanulo at paglabag sa tiwala ay nagpapahirap para magpatuloy na lang sa buhay. Malao na ang sumulat ng mga Kawikaan ay pumuna, ang panibugo ay nagtutulak sa matinding galit ng asawang lalaki at walang habag siyang maghihiganti. Nung maimbento ang birth control pill, sa gayoy napag-iwalay ang sex mula sa pagkakaanak para sa milyong-milyong mga tao. Pwede mag-sex nang hindi nagkakaanak. Isang cultural revolution na nangyari na nagpapababa ng hadlang at mga pagbabawal na dantaon nang gumiya sa ating lipunan. Ngunit nang ang mga lalaki at babaeng nagpalagay at layana sa dating pagbabawal ay napatunayang ang mga mistero o misis ay nasa bisig ng iba, ang panibugo at galit ay nag-aalab gaya ng dati dantaon na nakalipas at ang pag-aasaway naging biktima ng ganitong likong katwiran. Bakit po ba naglagay ang Diyos ng labis na halaga sa pagtatapat sa pag-aasawa? Dahil nilikha niya tayo at batid niya kung gaano ang mga pangailangan nating emosyonal ay matutugunan. At yon ay sa pamagitan ng pag-aasawang isahan lang. Tandaan ang plano ng Diyos ay dahil dito, wika sa Genesis Kabanatang 2:24, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Isang formula binanggit uli ni Lord Jesus mismo. Maari pong sabihin natin, sandali lang, di ba si Solomon nagkaroon ng 700 asawa at 300 kalaguyo at gayon din si David nagkaroon din ng maraming asawa? Opo, totoo yun. Subalit, ang pag-aaral ng kasulatan ay nagpapakita mula pa sa panahon ni Abraham hanggang sa pagkabihag sa Babylonia, ang mga ugaling walang pagkilala sa Diyos. Mga paganong paniniwala, kasama ang pagkakaroon ng maraming asawa, ay nakahawa sa bayan ng Diyos, ngunit hindi kailanman naging bahagi ng plano at layon ng Diyos. Mula sa pagkabihag naman sa Babylonia noong 586 BC, hanggang sa panahon ng Bagong Tipan, walang mga salita o halimbawa na magpapangatwiran alinman sa pag-aasawa ng marami o sa pagtataksil. Sa kabaligtaran pa nga, ang mga nangunguna sa iglesia ay maging isang asawa ng iisa lang at ang konteksto po niyon ay nangangahulugan ikinasal sa isa lang. Pero ganun talaga ang mga lalaki saad ng mga nagbibigay katwiran sa pagtataksil. Bago po tayo sumang-ayon sa ganoong kaisipan, basahin muna ang mga awit 51 na sinulat ni David, isang nanggaling na roon at naharap ang mga ibinunga ng kanyang maling pagpili. Kung walang Diyos, walang 10 utos na magsasaad, huwag kang mangangalo niya, walang langit o impyerno, at walang pananampalataya sa Diyos, mapapatunayan pa rin po natin kung ibig nating maging maayos ang ating buhay mag-asawa, dapat tayong magtapat mabuti sa ating pinakasalan at sinumpa ang italaga ang sarili sa Kanya. Walang bababa sa roon ang makapangyayari. Huwag maniwala sa maling haka na ang maling ugnayan ay magpapasigla pa sa ating ugnayang mag-asawa. Iyon ay katulad lang ng paniniwalang ang pagmumumog ng hydrochloric acid ay nag-aalis ng pangangati ng lalamunan o yung pagbaril ng paa ng kalibre 45 ay siyang pinakamabisang paraan ng pagtatanggal ng pangangati sa ating daliri. Hindi po. Mainam ang pagkakasad ng sumulat ng kasulatan. Maaari bang kandungin ng isang tao ang apoy na hindi nasusunog ang damit? Makalalakad ba ang isang tao sa nagbabagang uling na hindi malalapnos ang kanyang paa? Gayon din ang taong sumisiping sa asawa ng iba. Walang sino mang sumasaling sa kanya nang hindi makatitikim ng parusa. Mga Kawikaan 6:28-29. Totoo pa rin po ito hanggang ngayon. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, maraming pong salamat sa karagdagang kaalaman tungkol sa tamang ugnayan sa pagitan ng lalaki at babae, kinasal, naging mag-asawa at may pagtatalik at malayo po sa pagtataksil. At Ama, kung sakali po marami ay patuloy at patuloy na naalipin sa katotohanan ito, dalangin po namin, inyo pong palayan sila at naway magabayan po sila ng kapahayagan ng iyong mga salita gaya ng aming pinag-aralan. Makita po namin, ang commitment namin ay una sa inyo at sa aming pinakasalan. At mangyari po, Ama, aming masunod po ang inyong panuntunan. upang sa ganun, naroon po kami palagi, alang-alang man lang sa aming mga anak at sa susunod na henerasyon pa. Lalo na po sa aming panahong ginagalawan ngayon. Gabayan niyo po kami. Dalangin namin to. Sa pangalan po lamang, wala nang iba. Pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kuya Willy Basilio po, at ito ang panuntunan. Hanggang sa muli po.

Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.

0: once again, and welcome to Family Matters Friday edition over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Para po sa mga kaka-tune in lang, hindi po kami bagong gising ni Bong, kaya po kami naka-pajamas na terno dahil po usapang bedtime stories ang ating pinag-uusapan today.
1: Yes.
0: Nako, ayan, usapang physical intimacy po sa mag-asawa. At sabi nga po natin na ito ay isang bagay, Bong, na hindi dapat ikahiya.
1: Mm-hmm.
0: Sa halip, dapat ipagdiwang dahil ito ay kalooban ng Panginoon para sa mag-asawa.
1: That's right. In other words, Claire, we will talk about sex.
0: Yes. What can intimacy do to your marriage? At ano ho ba ang mga paraan para lalong maging masigla, lalong maging passionate ang inyong relasyon ni Mister? Okay, ready na ba kayo?
1: Yes.
0: Kanina, Bong, sabi natin, number one.
1: So, sabi natin, intimacy with God is the basis for intimacy between husband and wife.
0: Okay.
1: So, yan ating point number one. Okay, number two. Ito, maganda to, honey. Take time to minister to each other intimately.
0: Wow.
1: Yan. Meron nga po kaming mga biruan ni Claire palagi. Minsan sinasabi ko sa kanya, honey, ministry time na.
0: Yes.
1: Para medyo spiritual. Para medyo spiritual pa din po ang dating. Pero alam na ni Claire pag sinabi namin intimacy or ministry time. Yan. So number two, take time to minister to each other intimately.
0: Okay.
1: Sabi nga po sa 1 Corinthians 7 verse 5, do not deprive each other except perhaps by mutual consent and for a time so that you may devote yourselves to prayer. Then come together again so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. Don't get so busy. There's no time for being intimate. God commands couple to have sexual relationship. Alam po niyo mga kaagapay, it is considered your ministry time for each other. So husband and wife, minister to each other as much as you can, physically, emotionally, spiritually, as you become intimate. Importante, honey, no? Na wag mong, anong tawag doon?
0: Talikdan?
1: O wag mong ipagdamot?
0: Wag i-neglect.
1: Yung role mo as husband, as wife, yung inyong sexual union.
0: Yes.
1: Ito, honey, pag-usapan natin to. Minsan kasi, kapag ka yung mga asawang babae, medyo may konting tampo-tampo kay mister, minsan dumadating sa point na bahala ka sa buhay mo.
0: Tanggi ng tanggi.
1: Every time yayain mo, medyo laging may excuses, di ba?
0: Uy, pero may kilala tayo, si mister ang tumatanggi din, ha?
1: Kasi ba?
0: Di ba? Isang, alam mo na, di ba? May mga kilala rin po kami na hindi naman po ang misis ang tumatanggi, pero minsan, yung mister naman ang tumatanggi. Siyempre naman, mas nakakahiya sa aming babae pag ganun, Bong, ano?
1: Yes.
0: So, ito talaga po ang dapat na maging life verse na mag-asawa, no? Kailangan po, wag natin i-deprive ang isa't isa.
1: That's the right word.
0: Yes. Mm. Alam niyo po, sex is one of the ways that we communicate with each other.
1: Mm.
0: And sometimes po, sex is often mistaken for love. Okay? Although sex is an expression of love, it is not the only one. Okay?
1: Mm.
0: Tandaan po natin yan, ha? Magkaiba po ang sex at ang love. Okay? Sex is just one way you can express your love. Too often, Bong, yung mga people assume that sex means love.
1: Mm-hmm.
0: And no sex means no love. Alam mo, Bong, yung mga teenagers, minsan ginagamit yan. Itong theory na to.
1: Mm-hmm.
0: Para sabihin sa mga girlfriends nila, no, oh, kung mahal mo ako, sige nga, patunayan mo.
1: Yan,
0: and which is really completely wrong, di ba? Mm-hmm. Dahil hindi po yan ang pamamaraan para ipakita na ikaw ay minamahal, di ba, ng iyong partner, di ba?
1: That's a red flag already,
0: yes,
1: honey.
0: And minsan, too sad, kasi may mga adults, kahit na hindi teenagers, yan din ang naiisip, Bong, na no sex means no love. Hindi po yan totoo. When it comes to a relationship, a lack of physical intimacy is merely a symptom of other issues in the relationship. Pero hindi po yun ang pinaka-problema. Sintomas lang yun, Bong, kumbaga, na magtaka ka, bakit ba hindi kami nagtatagpo ng asawa ko, di ba? Something is wrong.
1: Mm-hmm.
0: However, the Bible warns us that without sexual union, Marriage is vulnerable to enemy attack. Sabi
1: That's
0: mo nga
1: true.
0: kanina, Bong, sa binasa, di ba? Bakit po kaagapay? If you will always deprive your spouse of sex or physical intimacy, ano ho ba ang mararamdaman ng asawa nyo? Something is wrong with me? O ano ba? Meron bang asawa ko? Ano bang ginagawa ng asawa ko? Bakit umiiwas? Bakit ayaw?
1: Yan ang
0: Di ba?
1: tanong ko, honey. Why do you do that? Di ba? Bakit
0: And
1: kayo
0: Bong,
1: umiiwas?
0: it can breed to infidelity. Alam naman po natin,
1: Precisely.
0: lalo sa, hindi naman tayo nag-aano sa lalaki, nag-stereotype, Bong, di ba? Pero syempre, basic need din ng mga lalaki yan, ng mga husbands na lalaki, di ba?
1: Yun nga, Claire, di ba? Minsan ang mangyayari dyan, o sige, ayaw mong ibigay ha, sige, hahanapin ko yan sa iba.
0: So, yan yung warning ng Bible, Bong.
1: That's right.
0: Diba?
1: Oh. So,
0: para
1: it
0: hindi
1: might
0: tayo
1: lead nga
0: i-attack ng enemy.
1: To infidelity.
0: Yes, that is true. So, wag ang moral po of the story dito, let us not deprive of each other of physical intimacy. We owe it to our spouse. At tandaan po natin, sex is something designed by God. Hindi po yan pangangailangan lang na inyong asawa. It is something that God instituted in your marriage.
1: Pero
0: okay?
1: Honey, no, matanong ko lang, no? Minsan naman kasi, baka naman kaya yung iba, eh dinideprive yung kanilang mga asawang lalaki. Kasi nga, alam mo yun, baka si husband naman, eh dumarating ng madumi.
0: Sige, mamaya natin pag-uusapan
1: diba?
0: Yan, ha?
1: Sige.
0: Pipilin mo na natin sila. Pupunta tayo dyan sa punta na yan.
1: Sige,
0: nagiging
1: sige, sige.
0: Advance ka na, Bong. Excited po si Bong.
1: Siyempre, basta usapang
0: yes.
1: bedroom.
0: So, number three na tayo, Bong. Number one, ano yung number one natin ulit?
1: Sige, number one. Ating point number one.
0: Intimacy with God.
1: Intimacy with God is the basis for intimacy between husband and wife.
0: Okay, number two.
1: Number two. Take time to minister to each other intimately. Ministry
0: okay.
1: time.
0: Number three, God designed intimacy to be enjoyed by husband and wife.
1: Yan.
0: Alam mo ba, pag bumibili tayo ng electronic device, bumibili tayo ng appliance, di ba bang may kalakip na manual? Di ba? Merong default.
1: Instructional manual.
0: Oo, merong default, di ba? Alam niyo po, man was created to be tender and understanding of his wife, Bong. Ayan ang original manual mo ng mga lalaki. Yan ang default mo. And Jesus is the example of that intimate husband. He overwhelmingly loves the bride, tayo, the church.
1: Tayo.
0: Diba? Okay, so yan yung default nyo, guys, ha? Tayo naman po mga babae, woman was created to respond to the love of the man. So, kapag minahal mo naman ako, Bong, ang default ko is to respond to the love na pinapakita
1: you
0: ko.
1: You will be reciprocated well.
0: Yes. A woman who is cherished, usually, has no problem loving and giving in return. Tandaan niyo po yan, mga husbands. Kung na ibibigay niyo po yung pagmamahal na nararapat para sa asawa niyong babae, walang ibang choice ang babae, Bong, kundi mag-respond to the love. Natural sa amin, Han, gusto ko na ministry. I'm okay, Han. Susunod ako. Di ba,
1: walang
0: Han?
1: Reason para
0: ang sarap
1: tumandi.
0: Ng ganun, di ba? So when we come together in physical intimacy, we enhance each other, Bong. I bring out the best in you and you bring out the best in me.
1: I like that. Kumbaga, I'm enhancing
0: yes.
1: you and you are enhancing
0: Amen.
1: Me back.
0: Oh. And we are not using each other, Bong. So when we talk about sex in marriage, we do not use each other. Rather, we enhance each other. We bring out the best in each other. And that is what God wants po, di ba?
1: Ani, teka, ano ko lang, isingit ko lang. So pwede rin palang aside from honey, ministry time. O pwede rin pala na
0: enhancement
1: honey,
0: time.
1: Enhancement time. O
0: yes.
1: I will enhance you later.
0: So palitan natin yan. And alam niyo po, ito po ang nais ng Panginoon sa mag-asawa, ang enhancement time. O ang ministry time, di ba? For a husband and a wife, to enjoy intimacy the way He designed it. Gamitin po natin yung manual. Kung ano po yung kakalakip sa atin na manual, gamitin po natin yon. Kasi alam mo, Bong, sa mag-asawa, everything is permissible within the marital bed.
1: Yes.
0: As long as you have agreement.
1: Ulitin mo yan, honey. Magandang
0: okay,
1: point
0: sa
1: yan.
0: Sa mag-asawa po, mga kaagapay, tandaan niyo po.
1: Everything is permissible.
0: Yes.
1: Ulit, continue.
0: Everything
1: as
0: is permissible within the marital bed as long as you have agreement.
1: Yan.
0: Kung napagkasunduan niyo po na, honey, let's do this. Okay, hon, sige, let's try this.
1: In other
0: okay,
1: words,
0: hon.
1: Kung okay sa'yo, okay sa akin, feeling mo hindi kita bina-violate,
0: Dinedefile,
1: hindi kita
0: oo.
1: dinedefile, then it's okay.
0: Yes. It is not something to be ashamed of. Kasi kayo lang naman ang nasa kwarto nyo, eh, di ba? Mag-asawa kayo, eh, di ba?
1: Yes.
0: Our sexual desires are no surprise to God. Hindi po ito nakakayaan, nakakahiya naman kay Lord. Let us not be over-spiritual about this, Bong. Ay, honey, nakakahiya naman kay Lord. Ito baka naman magalit si Lord.
1: Yes.
0: No. Because your sexual desires, mga kaagapay, is no surprise to God. Bakit po? Eh, siya nga po ang nagbigay sa atin yan, Bong.
1: Precisely.
0: Siya po ang nagbigay sa atin ng sexual desire. Siya po ang nagbigay sa atin ng enjoyment sa physical intimacy. He made us and He gave us strong sexual desire to enjoy within marriage. At alam mo, honey, ha, ang sex is one of the first acts na pinagpala ng Panginoon. Tandaan mo, He blessed the physical union between Adam and Eve, di ba? So sex was God's idea. And He created husband and wife to enjoy it. At isa nga pong fruit ng sex ay ang pagkakaroon ng mga supling, pagkakaroon ng mga anak. Alam
1: beautiful
0: po natin
1: kids.
0: Na yan ay atas ng Panginoon. Sabi niya, be fruitful and multiply. Di ba?
1: Yes.
0: Yan ang gusto at kalooban ng Panginoon.
1: Yes. Yeah. Number four. Medyo exciting.
0: Pa-exciting
1: ang
0: ating na
1: talagang discussion.
0: Yes.
1: Di ba? I'm sure lahat ng mga kaagapay natin eh sinusulat o ginajot down ang ating mga points. Yeah. Number four. Our approach to physical intimacy influences our children. Ito
0: okay.
1: Mahalaga to, honey. Minsan, kung ano yung paniwala ng magulang, it will cascade down to
0: totoo.
1: Your children, hindi ba? And we want our children to keep their purity intact until they are married. Maganda, young as they are, kailangan maituro na natin sa kanila na dapat pangalagaan nila yung kanilang purity.
0: Yes.
1: Kami po ni Claire, natatandaan ko, maliliit pa lang yung mga anak namin. We talk about sex.
0: Yes.
1: Pag nagtanong sila, sinasagot po namin in such a way na alam nila na hindi bastos at pwedeng pag-usapan sa pamilya.
0: Yes.
1: Something that we can discuss. Pwedeng tanungin nila sa mami nila, pwedeng tanungin nila sa daddy nila. However, we must not convey to our children that sex is bad to keep them from sin. Minsan
0: yes.
1: nga kasi, lalo na ngayon.
0: We should not convey it to them.
1: Oo. With the, of the social media, hindi ba? Talagang... Minsan nga, sabi ko nga, kahit hindi mo hinahanap, minsan it will just pop into your screen. Minsan kung ano-ano na lang ang lumalabas sa screen natin, hindi ba? Kailangan maturuan natin ang ating mga anak that sex is beautiful, that God created sex. Teach them that sex is a beautiful gift from God and it is only be opened by the husband and wife on the night of their wedding. Maganda,
0: right.
1: Bata pa lang po sila mga kaagapay. Alam na nila that sex will only be done in the sanctity of marriage. Kapag sila ay kasal na,
0: yes.
1: kapag sila ay mag-asawa na, binubuksan mo lang tong regalo ng Panginoon na to on the night of your wedding.
0: Sabay sila,
1: sabay.
0: Diba? Bong, dito nga papasok, di ba, yung pagiging proactive, di ba? Yung proactive type of parenting na dapat po sa atin talaga unang marinig ng ating mga anak ang usapin tungkol sa sex. Kasi come to think of it, no, Bong, mga kaagapay, iilan lang po sa mga bata ngayon nang lumaki sa tahanan na openly pinag-uusapan ang sex.
1: Claire, lalo nung araw.
0: Yes, kasi kadalasan nga, Bong, naging ganun ang notion, di ba?
1: Pag nagtanong yung bata, Daddy, ano po ba yun? Ay, naku, anak, wag yan. Ako, masama yan. Do not, let's not talk
0: ituro
1: about
0: yan
1: that.
0: Sa school nyo. Antayin nyo sa science, di ba? Marami po mga bata na lumaki na hindi na pag-uusapan ang sex sa tahanan. Dahil nga po, ang notion mismo ng mga magulang, eh, it is something medyo dirty, forbidden, or for adults only. Pero alam nyo po, kapag po ang mga anak nyo ay pinalaki nyo na openly na pag-uusapan nyo po ang usapin na yan sa inyong tahanan, lalaki po sila na walang mali siya dito, wala pong mali siya sa salita
1: and
0: na ito.
1: And I assure you mga kaagapay, pwede siyang pag-usapan ng maayos at ng hindi bastos. Kesa naman yung mga anak natin, eh, alam mo yun, nag-result into experimenting o nagtatanong sa mga kaklase na wala rin naman mga alam at wala rin po mga experience.
0: Alam mo, tama ka, Bong. Kasi alam mo, Han, kapag hindi pinag-usapan o hindi nauna ang magulang na pag-usapan ng sex, di ba, sa kanilang tahanan, naku po, matututunan nila
1: Mm.
0: yan sa labas.
1: Mm.
0: At kapag natutunan po ng mga anak natin ang sex sa labas, medyo distorted na, lalo na kung sa social media, kung sa mga pelikula, sa mga soap operas o sa mga video.
1: More often, disgrasya ang abot.
0: Yes, magiging distorted po ang meaning ng sex. Kaya naman po, we want our kids to be better equipped to enter marriage pure
1: Yan.
0: and with a healthy attitude towards intimacy. Ang goal po natin, mga magulang, tandaan po natin ha, mga kaagapay, ang goal po natin is to present intimacy or sex sa ating mga anak as pure and sacred gift from God.
1: Amen.
0: And it is not something to be taken advantage of outside of marriage. Remind your children na anak, sex is a beautiful gift from God. And sabi mo nga,
1: Should
0: it
1: be
0: is only
1: open
0: to be opened by you and your spouse to be
1: on
0: on
1: the
0: the night
1: night
0: of your
1: of your
0: wedding.
1: wedding.
0: Wala kang ibang pwedeng kabukasan ng regalo na to na ibang tao kundi ang magiging asawa mo lang. So kung tayo bong, di ba? Kung tayo po mga kaagapay ang magtuturo sa ating mga anak ng usaping sex, maiiwasan po ang premarital sex at ang sexual immorality. Bakit? Sa bahay pa lang, nataniman mo na ang anak mo
1: That's
0: that
1: right.
0: sex is to be done within the sanctity of marriage. Sex is not something that you could do outside of marriage. Kapag po yan, lumaki po sila na nataniman mo ng ganyan, di ba? Then maiiwasan bong ang premarital sex among teenagers, among young adults, at ang sexual immorality.
1: Claire, maganda rin dito sa area na to, no? Magandang turuan natin yung mga bata. Meron tayong mga kilalang mga co-parents natin na binibigyan yung anak nila ng parang mga ring o bracelet. Bracelet, parang
0: purity
1: purity ring
0: yes.
1: o purity bracelet na parang as a sign na hanggat suot mo yan, parang it will remind you to keep your purity, hindi ba?
0: Yes.
1: Maganda
0: kaya
1: yan.
0: Kung gusto ko yan, nagplano dati sa church, usually mga kaagapay sa mga churches, di ba? Tanungin niyo po kung merong ganyang parang
1: purity ring
0: celebration or whatever,
1: or
0: yung purity, ano yan, bong, di ba? Yung bibigyan mo anak mo ng
1: band or
0: sinsing
1: something,
0: or something na magsisimbolize ng kanilang purity and they will make a vow na mommy, daddy, and Lord, I will keep myself and my body pure and holy until the night of my wedding.
1: It's a good
0: diba?
1: Reminder also for them, hindi ba? Pag dumating sila sa time na parang pinipressure sila, kunyari meron silang karelasyon, di ba? Na at least malalaman na no, alam nila from the time na suot nila, it's a good reminder for them na I have to keep my purity.
0: Yes. Pero alam mo, honey, ano, naisip ko lang, kung halimbawa na walang ganyang ceremony sa inyong church, mga kaagapay, alam mo, sa tahanan nyo lang, di ba? Sa inyong
1: Pwede.
0: Pamilya, magagawa nyo yan, honey, di ba?
1: Oh.
0: Na ayan, magkakasama kayong pamilya, andyan ang nanay, ang tatay, ang mga kapatid, nakapaligid, and then, ikaw, as a father, di ba, simulaan mo ang celebration na ito, kausapin mo ang mga anak mo, dalaga, binata, and you just give them a token,
1: That's right,
0: di ba, to
1: Hindi
0: signify
1: to
0: their purity.
1: Kailangan expensive, mga kaagapay, ha? Kahit mga fancy ring lang o mga fancy bracelet, di ba, that will remind them to keep their purity intact until the night of their wedding.
0: Yes, I like that, hon. And gusto kong gawin natin yan.
1: And
0: talaga.
1: Pwede to, honey, ha? Sa, hindi lang to sa babae, mga kaagapay, ha? Ganun din to sa mga anak na lalaki.
0: Yes.
1: Parehas po yan.
0: Yes. Okay, number five na tayo. Bong, review muna tayo ulit.
1: Sige, review uli para makasunod ang ating mga kaagapay.
0: What do we need to know about physical intimacy between
1: number
0: a husband
1: one,
0: and wife?
1: Intimacy with God is the basis for intimacy between husband and wife.
0: Okay.
1: Number two, take time to minister to each other intimately. Yan. Favorite ko yung number two. Number three, God designed intimacy to be enjoyed by husband and wife.
0: Okay.
1: And number four, our approach to physical intimacy influences our children. Kumbaga, napakalaking role ng mga magulang para maging intact ang purity ng inyong mga anak.
0: So, ibig sabihin, Han, kung ang tingin na mag-asawa sa sex is something divine and a gift from the Lord, yan po ang maipapasa nyo sa inyong mga anak. Diba? Napakaganda niyan. Okay, number five. Physical intimacy strengthens the bond between husband and wife. And, meron pa, there's more. It has health benefits. So, meron siyang, wait, there's more.
1: Pwede
0: okay.
1: pala, no?
0: So, number five po again. Physical intimacy strengthens the bond between husband and wife. And, it has health benefits. So doon muna tayo sa una, Bong.
1: Sige.
0: Alam niyo ho ba, mga kaagapay, na kapag kayong mag-asawa ay naging physically intimate
1: Intimate.
0: with each other, nagre-release po kayo ng tatlong hormones. Ito po yung dopamine, endorphin, and oxytocin.
1: Galing.
0: Ang tawag po sa tatlong hormones na ito ay happy
1: Happy
0: hormones
1: hormones.
0: or love hormones, as they promote a deeper sense of bonding between the married couple. And it also enhances emotional intimacy. Pansinin niyo po, right after po that you become intimate with your spouse, di ba
1: iba
0: gusto niyo
1: yung
0: po
1: glow eh, no?
0: mag-aakap lang kayo,
1: Saka,
0: magkatabi pa kayo, di
1: pansinin
0: ba?
1: niyo yung couple na talagang nagiging intimate with each other, iba yung glow ng kanilang skin,
0: Bong,
1: iba yung glow
0: kasi
1: ng hair nila.
0: may tinatawag na sex glow, di ba? May
1: Yun.
0: tinatawag po na sexual afterglow. At sabi po sa studies, ang sex glow po o sexual afterglow nagla-last for 2 days. Bong, imagine mo sa cartoons, parang may mga bituin sa paligid mo, di ba? Yung mukha mo may nakapaligid na bituin. At talagang hindi mo napapansin, pero nakikita ng mga tao na, uy, si Brother Bong, nagsha-shine,
1: Kaya po, glowing
0: nag-glow.
1: si Claire all the time.
0: Hindi naman, ikaw naman, 'di ba? Ikaw din. O, 'di ba? So ayan po mga kaagapay, kung gusto niyo po na magningning ang inyong mga mukha at may mga nakapaligid na stars, yan po ang sikreto. Hindi Botox, hindi facial,
1: Yes.
0: kung hindi physical intimacy with your
1: Yan.
0: spouse. Kasi nga po, kailangan po talaga natin na pagbigyan ng ating asawa, dahil sa pagbibigay natin sa ating asawa, we are walking on God's divine plan and default for husband and wife, di ba?
1: Yes.
0: Alam niyo mga kaagapay, napakarami po. Kami po kasi ni Bong nagka-counsel ng mga mag-aasawa, no? Nagtuturo din po kami sa aming church. At napakadami pong testimony ng mga mag-asawa. Marami po silang alitan na hindi nila napag-uusapan o hindi nila napagkakasunduan. Para bang walang solusyon. Pero Bong, right after daw ng
1: Yes.
0: kanilang sexual
1: They make
0: glow,
1: love.
0: after po they become intimate, parang automatic, ha, di ba? Parang gano'n na lang, natapos na yung problema namin, nagkasundo kami, yung hindi namin pagkakaunawaan, biglang na-patch up, di ba?
1: Are
0: Kasi,
1: you talking by experience?
0: Hindi, totoo po yan, mga kaagapay, ha. Maraming beses diniscuss natin dito yung emotional connection ng mag-asawa. Minsan po, masungit na si misis. Minsan po, masungit si mister. Hindi mo maispele ang ugali.
1: Mainit
0: Bakit
1: ang ulo.
0: Maganito to, hindi mo maispele ugali nito. Noon pala, kulang na yung emotional tank, yung emotional love tank ng asawa.
1: Tama.
0: At medyo kulang na rin sa physical intimacy.
1: Yan,
0: kaya naman po mga kaagapay, kung pong si mister o si missis biglang tatahimik at parang biglang nagtatampo o may sumpong at hindi mo alam bakit. Yun po siguro ang kasagutan, di ba? Yun po yung pwede nating gawaing solusyon.
1: Honey, in layman's term, huwag niyo pong ipagkait sa inyong mga asawa na maging intimate po kayo sa isa't isa.
0: Yes.
1: Ako, I'm also speaking on behalf ng mga asawang lalaki. Ha? Importante po sa aming mga lalaki to be intimate with our spouse.
0: That is true. And Bong, meron pa tayong wait. There's more. Nako, ito na po. Kung gusto niyo po iwas doktor at iwas gastos, mga kaagapay, alam niyo ho ba na marami palang health benefits ang physical intimacy between a husband and wife? Unang-una na nga po, antidepressant.
1: Yan.
0: Lalo ngayong panahon ng pandemic, Bong, di ba? Ang daming na-depress, ang daming nagkaroon ng mental anxiety. Ito po, kapag kayo ay nagiging intimate sa inyong asawa, ito pala ay antidepressant.
1: Yan.
0: At nakaka-boost ng immune system.
1: Pampalakas ng
0: kaagapay,
1: immune system.
0: Ito po, medical studies po ito. Ha, hindi po galing to kay Kuya Bong o Ate Claire. Medical studies po na ginawa dito. It also promotes sleep, honey. Kung hindi ka makatulog, may
1: Yan.
0: Insomnia ka. And it enhances brain power. Kasi kapag daw kayo ay naging intimate ng mag-asawa, may nilalabas na namang brain chemical
1: right.
0: na mas parang nakakapag-focus ka sa trabaho o sa kung ano yung inaaral at iniisip mo. And nakakapagpababa din po ito ng blood pressure.
1: Sa matataasang BP dyan.
0: Ayan, yan ang hatol.
1: Ang kasagutan.
0: Yes, and ito pang isang maganda para sa mga nirarayuma, para sa mga may migraine, mga kaagapay, ang kasagutan, natural pain relief. hindi expensive, bong, ano, libre, libre po ito na pain relief.
1: May
0: Kaya,
1: migraine ka ba ngayon?
0: Wala akong migraine. Kaya, mamaya na ang enhancement, mga kaagapay, ang kasagutan po ay, let us be physically intimate with our spouse. Dahil napakadami pong health benefits. And ako, bong, I'd like to think that God designed it that way.
1: Yes.
0: Dahil nga po, ang sex with your spouse is something from God. It is something of the Lord. And alam naman po natin that when we walk on God's will, nakaakibat po dyan ang mga pagpapala. And parte ng mga pagpapalang ito, Bong, ay yung mga health benefits pala nakaakibat dito sa sexual
1: That's
0: intimacy.
1: Right. Sakit ng ulo ko, Claire?
0: May migraine ka?
1: Nagma-migraine ako ngayon.
0: Mamaya, may gamot sa migraine ako. Kaagapay, baka naman mamaya sabihin na ng mga asawa nyo, honey, may migraine ako. Honey, nirarayuma ako.
1: Sino po ang may mga migraine at matataas ang BP dyan?
0: Taas kamay na,
1: comment,
0: diba?
1: Comment na po kayo. Isa pa, honey, no, idagdag ko rin, no, ang pagiging intimate sa iyong asawa, this is also a good cardiovascular ano exercise.
0: Totoo.
1: Hindi ba? So, hindi
0: yes.
1: lang laging kayong nagte-treadmill o laging nagbe-brisk walking o you always go to the gym. It is also nice and important also to be intimate with your spouse kasi napakagandang cardio exercise din po yan para sa mag-asawa.
0: Yan. At para sa mga young couples, han, ang sexual intimacy between married young couples, nakakahubog pala ng katawan ng babae, bong. Mas humuhulma daw yung waist and hips ng babae.
1: Kaya
0: okay.
1: Ayoko na, no comment na ako.
0: Comment. Kaya pala sexy ako, di ba? Kahit na 4 kids.
1: Yes, okay.
0: Ayan.
1: Number 6 na tayo, honey, no?
0: Sige, number 6 na po tayo.
1: Isawang one rundown na
0: siguro pang
1: review.
0: Before mamaya na.
1: Oh, before mamaya, okay. Number 6, okay. Physical intimacy protects your marriage.
0: Wow.
1: Ito, napakaganda nito. Importante po na protektahan po ninyo ang inyong pagsasama, ang inyong marriage. Protektahan po natin
0: yes.
1: yan. Your physical intimacy causes you to stand united as one flesh team in the power of Jesus. Why? Bakit po? Because you are in the perfect will of God.
0: Yes,
1: you heard me right. Whenever a husband and wife become physically intimate, they are walking in the center of God's will and God's design for marriage. They have a spiritual covering and protection.
0: Wow.
1: They begin to walk in the power and blessing flow when you are in the will of God.
0: Nakakatuwa naman, Bong. Because remember,
1: excuse me.
0: Okay. God bless you, honey.
1: Thank you.
0: Remember po that physical intimacy is not just about sex. But it is also about friendship. It is about romance. It is about trust, love, companionship, and connection between the married couple. So why does it protect your marriage? Bakit po pinoproteksyonan ng physical intimacy in yung marriage?
1: Yan.
0: Kasi nga po, marriage without intimacy can fester complications like trust issues, anger, frustration, and confusion. Kapag po may decline sa sex life o sa physical intimacy ninyo mag-asawa, it can lead to mood and anxiety disorder, sabi nga natin kanina, di ba? And even punch down the immunity ng isang tao.
1: Bumababa ang
0: yes, kasi nga sabi natin, sex is proven to boost immune system. Kapag po pala walang physical intimacy sa mag-asawa, pwede rin mabawasan daw, Bong, yung confidence level ng isa sa spouse, di ba?
1: Oh,
0: kasi isipin nila,
1: wife, no?
0: Bakit ba ayaw ng asawa ko? At may mali ba sa akin? Is something wrong with my body? Hindi ba niya ako mahal? Unattractive ba ako? Hindi ba ako maganda? Hindi ba siya sa akin na-attract? And syempre, Bong, lalo na sa aming babae, nakakababa ng self-esteem, di ba? Na parang bakit ayaw niya? Bakit laging tumatanggi, di ba? So, huwag po natin hayaan na maramdaman ng ating asawa yung ganito po, okay? And number 7 po tayo.
1: Yan.
0: Physical intimacy does not have to be boring,
1: I like this.
0: Mechanical, or routinary. Ayaw po ni Lord niyan. Hindi po dapat boring or mechanical or routinary ang physical intimacy. Alam niyo po, husband and wife need to do things out of the box, Bong.
1: That's right.
0: So their physical intimacy would be something fun and enjoyable at hindi boring. Ano ibig sabihin niyan? Maging creative po tayo sa ating physical intimacy. Hindi po puro letter A, letter A. Mag letter B naman, mag letter C, di ba? Iba-ibang paraan po, di ba?
1: Or isa pa, honey, no? Maganda rin na once in a while, you go out na hindi lang lagi sa bedroom ninyo. Maganda rin kahit mag-asawa po kayo mga kaagapay. Once in a while, you go out, you check in a hotel, in a bed and breakfast, hindi ba nang kayong dalawa lang, and be intimate, hindi ba? Alalahanin nyo nung, di ba, nung bago kayong mga kasal, na talagang you go out of town, nag-honeymoon kayo sa ibang bansa o sa ibang parte ng Pilipinas, or kahit na hindi ganun kamahalan, yung simple lang na dyan lang sa malapit na countryside, you go there, you check in ang kayong dalawa lang mag-asawa.
0: Yes, so dapat paglalaanan din to bong ng budget ng mag-asawa. Importante kasi, po na mag-invest kayo sa inyong pagsasama.
1: Minsan kasi, honey, no, dahil minsan iniisip mo, ay, tagal na kami mag-asawa, hindi na yan, gastos pa yan. Yun yung mga medyo maling thinking eh, hindi ba na, wag na, bakit pa kami lalabas? Eh, pwede naman dito sa kwarto, ito naman lagi yung aming routine, yes. Di ba?
0: Kung hindi man sa kwarto, 'di ba? Sa ibang ano, sa ibang place na lang sa bahay kung kayong dalawa lang po mag-asawa.
1: Yes,
0: so you have to think out of the box. Kailangan po maging fun and adventurous kayong mag-asawa. So your sex life would not be boring. Kasi nga po, ang nais po ng Panginoon sa mag-asawa at ito po ay nasa awit ni Solomon na aklat po sa Biblia, no? God wants married couples to gratify all five senses. And that is the key to a healthy and vibrant sexual union. Again, kaagapay, sex is not dirty. It is God's gift that married couples need to enjoy and appreciate. Bong, bumalik tayo sa science. Ano ang five senses, kaagapay? Sige nga, tandaan mo, Bong, sense of
1: touch.
0: Sense of touch,
1: hearing,
0: smell,
1: taste.
0: What's
1: the other one?
0: Sense of sight.
1: Sight.
0: Kaagapay, di ba? Binigyan po tayo ng five senses ni Lord para po ma-enjoy natin even in moments when we are intimate with our spouse.
1: You
0: nais
1: mean,
0: po ng Panginoon,
1: honey,
0: na we incite the five sex senses, di ba? Habang tayo ay nagiging intimate. Okay.
1: In other words, honey, no? Kapag kayo nagiging intimate mag-asawa, don't be like a limpin noodle, yung parang wala kang kabuhay-buhay, yung para kang mannequin o hindi ka, well, yung nothing, di ba? No reaction at all, di ba? Kaya meron tayong five senses ngayon yung sinasabi mo, honey.
0: Ano-ano ho ba yung five senses? At paano natin magagamit ang five senses na ito upang sumigla ang ating intimacy sa mag-asawa? Yan. Uunahin ko na po, sense of sight. Alam niyo po, by nature, men are visual. Ang mga
1: That's
0: husbands
1: us.
0: Po natin ay visual. Sila po ay nai-insight.
1: Na-attract.
0: Sa mata, di ba?
1: Kung ano yung aming nakikita.
0: Yes, kaya naman po, they get more excited by sight than a woman is. Appearance po is very important para sa mga asawang lalaki. Kaya naman advice ko sa mga kaagapay na misis, kapag po oras na para maging intimate kayo ng inyong mag-asawa, isipin nyo sense of sight. Wear something nice. Wear something appealing. Alam ko po na masarap matulog na butas-butas yung t-shirt kasi gusto ko rin po yun eh, di ba? Yung matutulog ka sa favorite pambahay mo na medyo presko na t-shirt, na duster, medyo butas-butas na t-shirt, pero kapag po moment na kayo ay intimate na mag-asawa, wear something appealing.
1: Yes.
0: Mga nightgown, mga sexy pantulog, sexy pajamas, and ayusan nyo naman po yung kwarto, pagpagan ng kama, and then maglagay ng mga candle.
1: Scented candles.
0: Kung meron kayo mga gumamela at mga rosas, di ba? Magkalat ng petals sa kama. Okay,
1: yan.
0: So tandaan po natin, whenever you become intimate with your spouse, activate the sense of
1: mag-dim
0: sight.
1: Light.
0: Yes.
1: Yan.
0: Number two naman po is sense of hearing. Si Sir Claire, paano naman magagamit ng sense of hearing sa union na mag-asawa? Okay, ito po ang tip ha ni Ate Claire. Kapag kayo po ay magiging physically intimate mag-asawa, you have to use endearment words before.
1: Such as?
0: Before physical intimacy, you have to use endearment words such as, honey, ang sexy mo. Honey, ang kinis mo.
1: Honey, maganda rin yun sa
0: honey,
1: umaga pa lang, no? Tinetext mo na yung wife mo,
0: yes.
1: No? Honey, you are looking so good bago ako
0: Yes.
1: umalis ng bahay.
0: So yan, before. Okay,
1: Before,
0: tandaan natin. Before po the action, before mag-take place ang action, gumamit ng endearment words.
1: Yes.
0: During, habang nagaganap po ang inyong pagsasamang mag-asawa, you have to appreciate your spouse. Hindi po yung kung ano-ano nakikita niyo sa parte ng katawan mo, ah, tumaba ka na pala? Ah, ano nangyari dyan? O bakit ganito? Bakit may sugat ka pala dyan? Kailangan, han, while you are doing it, you appreciate the body of your spouse. Na, honey, ang sexy po. Honey, di ba?
1: Or
0: ganito,
1: minsan, honey,
0: di ba?
1: No? Minsan yung while doing it, dinidiscuss mo sa husband mo na, o yung tuition fee ng anak mo, babayaran na next week, yung pambayad ng
0: yes.
1: kuryente, or minsan nakabukas yung TV, nanonood, hindi ba?
0: And after naman po, after the act that you are intimate with your spouse, you have to affirm your spouse. Always end with, I love you.
1: Yes.
0: Hindi po yung kapag tapos na kayo, ah, dyan ka na, magbihis ka na, o kaya, oh, dyan ka na, tapos na. You have to affirm your spouse na, thank you, honey, you know, I love you, you know, I appreciate you, thank you, honey, di
1: or
0: ba?
1: Honey, maganda rin minsan, no, after doing it, yung nagkakadal kayo together, yung nagahag kayo together pa.
0: And para din po ma-activate ang sense of hearing, mag-play po tayo ng mga romantic songs o yung mga favorite theme song nyo, di ba? Patayin ang ilaw, magbukas ng kandila, magpatugtog ng mga romantic songs, di ba? Mas nakakatulong po yan i-boost ang inyong sexual life. Tama ka nga, Han. Hindi yung habang magiging intimate ka sa asawa mo, ay, honey, samahan mo pala ako bukas, check up ko sa doktor. O, honey, mag-grocery pala tayo mamaya at tandaan mo. Siyempre po, nakakapanira naman po. Parang medyo nakakapanira ng trip, sabi nga nung iba, diba?
1: Or minsan, honey, no, yung napaka-rude mo sa asawa mo the whole day, and then pagdating ng gabi, you're expecting to get the treasure,
0: yes,
1: di ba? Parang mali, eh, no?
0: So, number three na po tayo, sense of smell and taste. Paano po natin ma-activate o magagamit ang sense of smell and taste? Sa lang po, kaagapay, okay lang po na maligo or mag-shower before maging intimate kay Mr. o kay Mrs., di ba? Mag-spray ng cologne, mag-toothbrush, nako, regalo nyo na po sa asawa nyo yan. Kaagapay, mag-toothbrush po before you become intimate, maligo, mag-toothbrush, maglagay ng pabango, ng pulbos, di ba? And you know, Bong, when we do that, we bless our spouse.
1: That's right.
0: That is true, kaagapay, na, ay nako, si Sir Claire, ayan na nga, pagbibigyan ko na nga siya, eh, magpapabango pa ba ako, di ba? You know what, kaagapay, you bless your spouse.
1: Right.
0: Be a blessing to your spouse that every time you come together in physical union, you come prepared.
1: Kaling.
0: Maganda ka, naka-shower ka, naka-cologne ka, naka-toothbrush ka, malinis ang kama, may candle ka, may petals, may soft music. You know, that is a form of blessing your spouse,
1: right,
0: honey.
1: Honey, no, ano ko lang, let me give emphasis on it, no. Yung pagiging malinis, yung pagiging presentable, yung pagiging mabango,
0: yes,
1: should be both for husband and wife.
0: Yes.
1: Ha? Hindi pwedeng si wife lang yung malinis o yung mabango, then si husband naman darating ng ano, ng madumi o ng hindi pa nga pinaprepare yung sarili niya. So it goes for husband and wife.
0: Yes.
1: And care last
0: lalo
1: lang,
0: na
1: diba?
0: Palahan, sabi mo, darating, di ba? Lalo na ngayon po na medyo alam naman po natin na meron pa rin po tayong nararanasan, di ba? Na ito nga po, itong COVID variant na ito. Siyempre po, dapat ingat pa rin po. Kung galing po sa labas, si Mr. o si Mrs., dapat po talaga maligo muna before you do it. At para naman po kay mga kaagapay ng misis na nagluluto, kahit gaano pong kasarap ng luto nyo, adobo, kare-kare, crispy pata, huwag po nating hayaan na maranasan ni o matikman agad ni Mister at mahulaan ang luto,
1: ulam.
0: Ang ulam, dahil po nakalimutan ng maligo ni misis, di ba? Kaya pag sila ay nag

0: harap ng bahay, 'di ba? Automatic na po 'yan si Claire. For the past years na magkasama kami, tatakbo na po 'yan sa CR. Bago pa po ako makapanik ng kwarto o makapasok ng loob ng bahay, kita ko si Claire, fresh na 'yan, bagong ligo, bagong ayos. Hindi ko po siya nadaratnan sa bahay ng untidy o ng anong tawag dyan, yung madumi sa katawan. So, Claire's making sure na every time po darating ako ng bahay, eh talagang she makes herself presentable in my sight.
1: Yes, because I want to be a blessing to you. At saka kaagapay, siguro kahit po matagal na kami magkasama ni Bong at mag-asawa ni Bong, para ho bang ayoko pa rin po na, syempre yung darating yung mister mo na he looks forward na makasama yung misis niya, mga anak niya, tapos darating siya na ano ba yan, amoy ulam, ang gulo ng bahay. Gusto ko po, pagdating niya, maayos po, organized po, and he could call home talaga his haven na makakapahinga siya, di ba, maaamoy niya ako ng babango. So siguro, naging ugali ko na yan,
0: habit
1: ha,
0: mo
1: di
0: na,
1: ba,
0: no?
1: Na maging pagpapala sa iyo. That's my way of being a blessing to you.
0: Nakakalungkot din kasi, honey, no? Meron tayong mga kilala din, ano? O di naman kilala o nababalibalitaan natin na alam niyo, wala nang gana rin mag-ayos dahil iniisip nila, eh bakit ba? 10 years, 15 years na kami magkasama. So what's the point? Eh nakita niya na naman lahat. Wala na akong mystery. Yung mga ganong thinking, sana mabago yun, hindi ba?
1: Yes. Okay. And ang sense of touch, Bong. Paano natin ma-activate o ma-i-incite ang sense of touch? Siyempre po, lalo sa mga babae, gusto po natin na women love to be touched, Bong. Alam mo ba yan? Women love to be hugged. Women love to be kissed. Kaya naman, husbands, comfort your wives at all times. Huwag po natin gamitin ang soap operas, mga novels, or mga ibang videos as basis for our intimacy. Huwag na huwag po. Do not set a high standard by comparing your intimacy with your spouse sa napanood mo. Ayaw po ng Panginoon yan. Diba? We should not, ano to, honey, set a high standard na hindi kayang ratingin ng asawa mo dahil binabase mo ang intimacy o ang success na napanood mo. So, wag po nating i-defile ang ating mga spirits, ano? So, when you become intimate, tandaan po natin, you join together in the power of Jesus. Bong, imagine, kaagapay, when you and your spouse become intimate, you join together in the power of Jesus. You walk in victory. You walk in the will of God. Kaya naman po, we encourage husbands and wives to discover the power of physical intimacy.
0: Galing.
1: And together, maranasan niyo po ang pagpapala na nakaakibat.
0: Amen.
1: When you walk on God's will.
0: Yes.
1: Ayan, napakaganda ng ating naging discussion ngayong araw na ito,
0: Bong. Excited ang ating mga kaagapay.
1: Para sa yung takeaway, Bong, ano ba ang takeaway mo?
0: Sige, honey.
1: Baka naman adobo ang iyong takeaway. Yeah.
0: Marami actually, no? Marami kong takeaway. Unang-una rin, honey, no? Yung sabi ko nga kanina, mag-focus ako dun sa number, ano natin, number 4 point natin. Our approach to physical intimacy influences our children. Importante na maituro natin sa ating mga anak, young as they are, that sex is a beautiful thing, that sex is created by God for husband and wife. Maganda na bata pa sila, magkaroon na sila ng tamang understanding na ang sex is a beautiful thing and should be done in the sanctity of their marriage and should be open on the night of their wedding. Kasi kapag kayang na-inculcate mo na sa isip nila, na ipasok mo na sa isip nila, it is natural for them na talagang, hindi, talagang I will keep my purity until the night of my wedding. Bata pa lang yan, ituro muna sa kanila para pagdating ng tamang panahon, pagka naging adult na sila, alam nila na they know how to say no and they know how to say hindi pwede. Di ba?
1: Honey, ang tanong, kailan daw nagiging pangit ang physical intimacy? May pagkakataon ho ba sa buhay mag-asawa, mga kaagapay, na pangit ang physical intimacy? Meron po. There are times when physical intimacy become harmful to your marriage. Ano po yan? Number one po, tandaan po natin. When you withhold sex to punish your spouse, kapag po may pagkakataon na nainis ka sa mister mo o sa misis mo, na-offend ka sa ginawa niya sa'yo,

0: Ah, talaga ha? Inoffend mo ko? Binibisit mo ko? Sige, I will punish you. I will withhold physical intimacy from you for two days. Wala ka niyan, di ba? So, hindi po yan kalooban ng Panginoon. Nagagamitin natin ng physical intimacy to punish our spouse. Okay? Yan po yung number one. Huwag po nating parusahan ang mga asawa natin sa pamamagitan ng pag-withhold ng physical intimacy sa kanila. Because it is not of the Lord. And we don't want din naman to reap the harvest when you walk outside of God's will.
1: And sad to say, nangyayari yan, hindi ba? Ginagawa yan ng ibang mga asawang babae.
0: And
1: diba?
0: Ako, Kaagapay, I'll be very honest with you in the past, honey. Diba? Nagagawa ko to in the past. Kapag may tampo ako sa'yo, diba? And I withhold this. But talagang the Lord rebuked me while I was doing our topic for today. The Lord really spoke to my heart that you're not walking in my will if you do that to your spouse. Diba? So hindi pala kalooban ng Panginoon yun. Okay? Number two po, when you selfishly demand sex, tandaan natin, sabi natin, dapat may agreement. Honey, diba? When you selfishly demand sex, na bagong opera ang asawa mo, you demand sex. May malaking problema ang asawa mo, you demand sex. May nararamdaman ang asawa mo, you demand sex at magagalit ka kapag hindi ito binigay. So, hindi rin po tama yan. Diba, there are times na talaga namang hindi ready ang asawa physically, or emotionally,
1: agree,
0: or mentally, di ba? Baka may pinagdaraanan. So, huwag puwersahin.
1: Huwag pilitin.
0: Huwag pilitin. Tandaan po natin, Kaagapay, sabi natin kanina sa on the first part ng ating discussion, sex is something you do to enhance each other.
1: Ano
0: when
1: alala
0: you do
1: ko
0: sex,
1: lang, no?
0: You bring out the best in each other and you do not use each other.
1: Yes. Meron tayong mga couple friends na ini-schedule nila yung kanilang intimacy day.
0: Yes.
1: Diba, meron sila kunyari na every
0: Thursday,
1: Thursday and Saturday.
0: Yes.
1: Yan, meron sila. Kumbaga naka-schedule na. Yeah. Diba? Maganda rin yan. Ako,
0: pwede
1: I'll go
0: yan.
1: For it.
0: Okay. Sex is giving po and not taking. Hindi po sapilitan. Unawain din po natin ang mga asawa natin. Kasi honey, alam mo, kapag pinilit mo na honey, let's do this. Let's have physical intimacy. Hindi ready ang asawa mo. Di ba? Parang you are doing it out of lust and not out of love.
1: Sabi ko nga kanina, honey, no, kung plano mong maging intimate with your spouse, umaga pa lang, i-prepare mo na si wifey.
0: Yes. Pa-prime
1: diba?
0: Mo na, di ba?
1: Pa-prime mo na para pagdating mo sa gabi, diba, sabi ko nga, you can get
0: makaka-withdraw
1: your
0: ka agad.
1: Treasure.
0: Yes,
1: diba?
0: Dahil full ang bank account ng emotional bank account. Okay, so tatlong bagay po na sex ay hindi nagiging maganda sa pagsasama. Number one, when you withhold sex to punish your spouse. Number two, when you selfishly demand sex. And number three po, when you use sex to shame your spouse.
1: Oh, yes.
0: Ha? Pwede ba yun? Pwede po. Yung iba po, kapag may galit sa mister o sa misis o may ines, ginagamit po yung moment na physically intimate sila para hiyain yung asawa na, ano ba, ang taba mo? Ba, o ba't ganyan? E ba't hindi ka ba marunong? Hindi ka ba, ano ka ba? Yung, alam mo yun, hon? And it's so sad.
1: Yes.
0: Kapag medyo nagkakapintasan kayo o nag-assassinate kayo ng isa't isa, lalo na yung performance, di ba? Sa physical intimacy. Never, ever assassinate the performance of your spouse when it comes to physical intimacy. It's really a no-no.
1: Yes.
0: Sobrang foul po yan.
1: Kahit
0: po matagal na kayo mag-asawa, you don't shame or embarrass your spouse concerning his or her performance sa inyong physical intimacy moment.
1: That's
0: huwag
1: right.
0: po tayong mamersonal sa kanilang kakulangan o kapintasan sa area na ito. Okay?
1: Yes.
0: Kapag po, Kaagapay, nagawa natin ang alinman sa tatlong bagay na ito, we really pray and encourage that you repent.
1: Yes.
0: You ask God to forgive you. Lord, you know what? Nagawa ko to o nagagawa ko po ito in a way or another. And hindi po ako conscious na hindi po ito kalooban nyo. So, Father, we just pray that you forgive us kung nagawa man namin ito. And beginning today, Father, we just ask you na pagyamanin nyo, papalaguin nyo ang aming pagsasama na mag-asawa, di ba?
1: Amen.
0: Yes, Bong. Ang ganda ng ating naging topic ngayon, di ba? We have learned that sex is not something dirty. Sex is not something to be ashamed of at dapat ikahiya. But sex in marriage is something to be celebrated.
1: Woohoo!
0: Sex in marriage is something divine. And it is something that we should thank God for.
1: Amen.
0: Kaya naman, Bong, nais talaga natin, I just feel in my heart, in my spirit, that we need to pray for couples here na nakikinig at nanonood na maaring nanlalamig na o nagiging dry ang kanilang pagsasama, especially
1: Sige.
0: When it comes to physical intimacy. Let us pray for a mighty revival sa area na ito sa buhay ng ating mga kaagapay.
1: Sige po, Pani, manalangin tayo mga kaagapay. Panginoong Diyos, salamat po sa aming talakayan sa umagang ito. Salamat Panginoon for the realization that sex is a beautiful thing, that you created sex for husband and wife. Salamat Panginoon sa aming napag-usapan. Nawa Panginoon, imulat po ninyo ang aming mga listeners, ang mga kaagapay namin na ipasok nila sa isip nila that sex is a beautiful thing and that you are the author of it.
0: And Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang mga mag-asawa na nakikinig at nanonood. Kung pong dumarating sa kanilang pagsasama ang panlalamig, kung pong may mga moments sa buhay nila, Panginoon, na hindi sila nagtatagpo
1: Amen.
0: Sa area na ito ng kanilang pagsasama. Father, in the name of Jesus, we just ask you to heal.
1: Amen.
0: We just ask you to restore this aspect in their married life, O God. We ask you, Father, to bring back the fire. Holy Spirit, bring back the fire. Bring back the spark
1: Amen.
0: In this area sa buhay ng aming mga kaagapay. Lord, we pray, O God, na ma-realize po nila that when they come together,
1: Amen.
0: That when they unite and do this together, O God, they are entering your power and they are discovering the power of the union that you have for husband and wife.
1: Amen.
0: So, Panginoon, dalangin po namin na pagyamanin niyo po, gisingin niyo po muli, Panginoon, ang alab sa pagsasama ng mga mag-asawa na nakikinig sa umagang ito.
1: Amen.
0: Ito po ang aming dalangin, Father God, in the mighty name of Jesus.
1: Lord, we also remember to pray for those parents na meron pong mga anak na mga teenagers
0: yes.
1: at meron pong mga anak na mga nas in their 20s. I pray, O God, for these children to keep their purity
0: yes.
1: intact
0: Amen.
1: Until the day of their wedding
0: yes,
1: in the
0: Lord.
1: Name of Jesus. Sa
0: yes,
1: pangalan
0: Father
1: ni Jesus, amen,
0: amen
1: and amen.
0: Amen.
1: Sabi po sa Song of Solomon, verse 1 and 2, kiss me and kiss me again, for your love is sweeter than wine. You are so handsome, my love, pleasing beyond words. The soft grass is our bed.
0: Wow, napakaganda naman, di ba? Sabi ko sa iyo, ha, marami po tayong matututunan ng mga passionate Bible verses dito sa Song of Solomon.
1: Ganda,
0: kaya,
1: no?
0: Mga kaagapay, basahin po natin ang Biblia. Basahin po natin ang Song of Solomon at atin pong buhayin ang alab sa pagsasama ng ating mag-asawa.
1: Yes.
0: Kagapay, God designed marriage to represent the love of Christ for us. And our physical intimacy po in marriage represents love in its purest form.
1: Wow.
0: Being intimate with your spouse is an act of love. Dapat po ito ay free from fear, free from insecurity or shame. Kaya naman, kaagapay, begin to enjoy your spouse. Begin to enjoy each other dahil yan po ang disenyo ng Panginoon
1: Amen.
0: Para sa inyo at sa inyong pagsasama. Nako Bong,
1: yes.
0: dito po, kaagapay, nagtatapos ang ating bedtime stories.
1: Kulang na kulang pa ang ating oras.
0: Yes, ang ating usapang intimacy between husband and wife. And it is our prayer po that the Lord will bring back talaga naman the spark, the
1: yes.
0: fire back in your romance. Beginning today, ugaliin po natin na bigyang pansin ang aspeto na ito sa ating pagsasama.
1: Yes, the love in purest form.
0: Yes.
1: I like that.
0: Be a blessing to your spouse.
1: Yes.
0: Do not deprive your spouse and bless your spouse.
1: So be a blessing to me later.
0: And be a blessing to me also.
1: I will.
0: Yes. See you again next Friday, mga kaagapay. Kami po ni Bong ay inyo rin mapapanood sa Motivation Minute. Every Wednesday po yan, 6 p.m.
1: And
0: at sa
1: every
0: Happy
1: Friday.
0: bahay, happy buhay. Every Thursday po dito sa Family Matters. Marami din po kayong matututunan sa happy bahay, happy buhay, okay? Salamat po sa lahat ng ating nakaagapay today sa ating broadcast.
1: Yes.
0: Salamat sa mga nakasama natin sa Bukawi Transmitter site.
1: Thank you.
0: Salamat sa ating mga beloved production assistants and staff.
1: Sa OCC. At sa ating BXE team, ang mga engineers.
0: Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
1: At ako naman po si Bong. Kami po ang Team Pineda, kaagapay niyong nagtataguyod
0: ng pamilyang Pilipino.
1: Happy Friday!
0: God bless you, kaagapay! See you next week!
1: See you next
0: Bye.
1: Week! Antabayanan po ninyo ang Entrepinoy Espesyal.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Happy anniversary! Biruin mo, 20 taon na pala ako nagtitiyagang katabi ka sa pagtulog.
4: Ano? Nagtsatsaga ka, ha? Ako nga itong nagtsatsaga ng husto dahil hindi mo pa sinabi. Oh. Ang lakas mo palang maghilik.
3: Uy, at ikaw? Tawa ko ng tawa nung una kitang magitang natutulog dahil tumutulo pala ang laway mo.
4: Naku, ha? Hindi yun, ha? Napasarap lang siguro ang tulog ko noon. Ganyan ka na pala, ha? Meron ka pa palang nakikita. Naku.
3: Hindi. Ano naman, binibiro ka lang naman, eh. Ang totoo, nagpapasalamat ako at ikaw ang naging asawa ko.
4: Dapat.
3: Sana nga tumagal pa ulit tayo ng 20 taon.
5: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Isang maganda at mapagpalang araw po ng Biyernes, mga kaibigan. Thank God it's Friday. At welcome dito po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Subong Agosto 21, 2026. Mag-updanay kita sa sulod sang isa ka oras. Mag-updan niyo ako sa pagdayaw kag pagpasalamat dira sa atong dihi nga Dios. Shout out sa mga kaibigan po natin na nakikinig dito sa City of Coronadal. Kamusta po kayo? Sa mga bayan po ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, Sarangani Province, Gensan, at saan man po maaabot ng ating signal. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyo. Mainit sa labas, pero doon sa Luzon, patuloy pa rin ang na panahon or pag-ulan. Let's continue to pray, no, yung mga kaibigan natin doon sa Luzon. Kasi sa sobrang ulan, talagang bumabaha din po doon sa kanila. Pero dito sa atin, mainit ang panahon, no? Thank you, Lord, sa magandang weather. Salamat din sa Panginoon sa bagong pagkakataon na binigay niya sa atin. Ang bilis ng araw. Ano na, Biyernes na. At talagang parang kailan lang. Kailan lang nag-Monday. Ngayon, Biyernes na. At long weekend sa mga nag-holiday today. Ano po bang mga ginagawa ng mga kaibigan natin na nag-holiday ngayon? Dahil today ay Ninoy Aquino Day. August 21. So long weekend. Siguro yung iba kahapon pa nag-leave na para medyo mahaba-haba ang bakasyon. Dahil bukas wala ding trabaho. So Saturday and then Sunday. Next week na naman meron na namang holiday. Monday na naman long weekend pa rin. So enjoy sa mga naga-holiday today. Salamat dahil kami po ang inyong kasama, kami po ang inyong naging background. Hello and good morning sa iyo, Ate Zelco Studio, kay Ate Arlina Barrientos, at kay Kuya Jujin Lansegerita. Hello po, sabi niya, Mang Hujen, maayong aga kag sa tanan niya tagpalamati. Ayong agaman dira sa imo, Kuya Jujin. Ang kanyang song request mula po sa Frontline Band, Tumawag Ka. Sige, later, i-ano natin yan. Bigyan natin yan ng time, Kuya, na i-play yung song request mo. Hello din po kay Ate Presi Bernardino. Kamusta po kayo, Ate Presi? At kay Ma'am Belma Mansures Coelho. And syempre magandang araw din po dyan sa inyo. Kay Ate Sheila May Siva sa may Sultan Kudarat. And kay Ate Joanna Sinaon at sa kanyang mama na palagi din nakikinig. And sa inyo dyan, Ate Gina Henove, Kuya Freddy, Ate Chab, Ate Chelly, Ate Che. May message ko sa imo, Ate Gina. I hope na mabasa mo. And
syempre kay Ate Hazel. Kahapon, Ate Hazel, hindi ko pala nabasa yung message mo kasi sobrang hina talaga ng internet kahapon. Pero thank you, Lord, dahil today, okay na yung ating internet connection. At yun nga, live na din po tayo sa FB. Thank you, Kuya Don, sa pag-setup ng ating FB live. Once again, kami po ay nag-aanyaya sa bawat isa na hindi pa po nakapag-like, nakapag-follow, or na-share sa iba yung ating FB page. Yes, please share and follow 1062DXKI-FEBC Radio. I-type nyo lamang po sa inyong search ano. Dyan sa FB, search nyo 1062DXKI, big letters po yun, and then dash FEBC Radio. At kung hindi pa po kayo nakapunta dito, pwede din po kayong magbisita. Yan. Dito lang po kami sa may Barangay Morales. Ayan, City of Coronadal. Malapit lamang po sa Socoteco 1. Hello kay Pastora Malu Teruel and si Pastora Jade. Happy listening dira sa may Isulan Sultan Kaderat. And today, ipagpatuloy po natin yung ating magiging topic na sa journey pa rin po tayo ng theme natin. Growing Deeper in Christ. And yung ating topic ay ngayong week nakafocus tayo sa bearing fruit. Nung Tuesday, napag-usapan natin na kung tayo po ay nakakonekta sa ating Panginoong Jesus, talagang meron tayong bunga kasi kung tayo ay nakakonekta kay Lord Jesus, eventually will produce fruit. And then nung Wednesday na pag-usapan natin yung unang fruit, no? Which is love. And then kahapon, peace. And today naman po, pag-uusapan natin itong napakagandang fruit na dapat din natin na acquire or meron tayo. The fruit of kindness. Yan. So, reflecting Christ to others. So, as we close another week of our journey, ang ating pag-uusapan itong kindness. Dahil marami kaya ngayon ng mga tao na very harsh magsalita. And even, remember ko tuloy yung bumili ako ng gulay doon sa palengke. At nagtanong ako, sabi ko, ate, yung paano ba malaman o paano mabalaan kung labo ang kalabasa? Disiling niya sa akin, labo manatanan, ma'am. Sire niya na. Disiling ko, dati abin nagbakal ko nang hindi man siya labo. Nawala niya na dahil ko ginpansin. So, siguro may pinagdadaanan lang si ate. Di imbis mabakal pa ko sa kalabasa, wala na lang ko nakabakal siya kay wala niya naman ko ginpansin. Na-remember ko lang. So, sa feeling ko, para iba yung feeling ko na yun yung treatment sa akin. Pero sabi ko nga, palawakin ko na lang yung understanding ko. Baka kasi may pinagdadaanan lang si ate. Pero iba pala yung ikaw yung maka-experience ng ganun. So, tayo, as a follower of Jesus Christ, magiging blessing tayo, magiging good example tayo. Oh, hindi lang naman kayo yung sinisharan ko dito, but mismo ako personally, no? Gusto ko din i-apply ito sa buhay ko. Yung
magkakaroon ng helping hand, a listening ear, and also to do a simple act of compassion. So, itong mga bagay na to, very simple, pero pag ibinahagi mo ito sa mga taong meron pong mga pinagdadaanan, ay malaking impact din ito para sa kanila. So yun, the fruit of kindness, reflecting Christ to others. So ngayon, ang question ko sa inyo, what is one simple act of kindness you can do for someone today? Kagabi, habang kumakain kami ng husband ko doon sa may alunan, merong isang babae nahulog yung kanyang lalagyan ng alcohol, and then pinulot ko. Then grabe talaga yung pagpasalamat niya sa akin. Hindi ko in-expect na ganun siya magpasalamat. Sabi, thank you ah. Parang ano lang naman yun, pinulot ko lang naman yung kanyang lalagyan ng alcohol kasi nahulog. And then, yun yung kanyang reaction. So, sometimes, diba, yung kahit ganun lang na way, ay may pakita natin yung kindness sa iba. So, ngayon, ang tanong ko sa inyo, what is one simple act of kindness you can do for someone today? Maybe you send an encouraging message, help someone who is struggling, listen to someone who needs to talk, forgive someone, pray for someone, or simply say, I appreciate you. Kanina, narinig ko dun sa Family Matters, no, about man yun sa mga mag-asawa. Pero ang laki kaya ng help pag tayo po ay marunong mag-appreciate. No, hindi lang yung mga puro negative lang yung makita natin. But instead na titingnan natin yung mga negative, why not mag-focus tayo doon sa positive? So, let's appreciate one another, comfort one another, pray for one another, and love for one another. So, yun po yung ating goal today habang pag-uusapan natin itong word na kindness. Oo, so share with us, sino ba yung mga binahagian mo or babahagian mo ng iyong kindness today? Is there someone God is reminding you to reach out today? Then do it, no? Baka mayroon ka ding mga prayer request or praise report. Pwede mo ding i-share dito sa atin. Kasi yung mga testimony po ninyo, alam ko malaking impact din po yan sa mga nakikinig ngayon na merong pinagdadaanan sa buhay. So, share na. I-text nyo na lamang po sa text line number ng DXKI 0963-1801469 or pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. 11:24 ang ating oras. This time, dadako po muna tayo sa pagbati po sa mga nagbo-birthday today.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, August 21, 2026. And happy anniversary, work anniversary kay Migo Dave. Today ba ang iyong 1-year anniversary, Migo Dave?

sa iya gali nga regularization. Happy anniversary kay Mi Good Day. Work anniversary. And sa latin sa mga mag-asawa na nagsiselebrate din ng kanilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po. Kay Uncle Junjun. Happy birthday. Junior Libahan. And also, happy birthday din kay Brother Nanny Flang. And kay Kuya Mikmik Baguio. Kay Sis Irish Casiano. Kay Ma'am Andrea Russell. And kay Sis Kit Ramping. Yan. So, happy birthday po sa inyo. And sa lahat po ng mga mag-asawa din na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po. Enjoy and blessings. Huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ang Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang kanyang goodness at ang kanyang faithfulness. Hello po kay Ma'am Mary Gakayan. Happy listening po. Hindi po sa August 24 ate, sa August 31 po pala yung ating yung next na holiday. Sorry. Next Monday, hindi pa po sa Monday. Sa August 31. Happy listening lang din kay Ate Mary Gakayan. Salamat kid sa pag correct ko lang galin, no? So, buong holiday, August 21. And then, sa next Monday pa, after this Monday, August 31, kay National Heroes Day. Hindi pa sa Monday, ha? Pero diri sa South Cotabato, may aratman sang EO nga ginpagwa si Governor Tamayo sa August 26, holiday man gihapon. So, tama sang holiday. Subong August. Nag-enjoy lang sa inyong pag-celebrate sang inyong holiday. So, diri sa South Cotabato nagpagwa sang memo si Governor Tamayo na sa August 26 holiday man. Observance of Muslim legal holiday. Diri sa South Cotabato. No, proklamang special holiday. So, sa tanan yung mga empleyado sa gobyerno diri sa South Cotabato, wala sang trabaho sa August 26. Kasi even mga students, no, mga estudyante diri sa South Cotabato. Pero kami ni Mi Good Dave, ayan, padayon. Di ba Mi Good Dave? Enjoy lang yaman ng life. So, correct ko galito siya Ate Mary, ha? Hindi siya sa Monday, but sa next Monday, August 31. Hello kay Ate Elma Castillion, kag kay Ma'am Chancy Aydamos. Happy listening lang dira sa inyo. Kag kay Kuya Boyboy o Buboy dira sa may Banga sa Alfonso family. Happy listening dira sa inyo. Sige, sa aton niya pagpadayon, pamatian natin ining alambahanon.
halin sa Frontline Band, naging request sa atin ni Kuya Jujin Lansagarita. Tumawag ka!

0: pagdaya o kag pagpasalamat.
1: Pagdaya o kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.
0: Yes, walang imposible sa Panginoon, kaibigan. Tumawag ka lamang at andan siya, handang sumagot sa atin. Praise God sa mga katotohanan na yan na ating mapapakinggan mula po sa mga awitin. At the same time, mula po sa kanyang salita. Dahil sinabi nga po niya, 'di ba, sa Jeremiah 33:3, "Call unto me and I will answer thee, and I will show you great and mighty things na hindi pa natin alam." So tumawag ka lang, kaibigan, at handang-handa ang Panginoon na tayo po ay papakinggan at sasagutin sa ating mga pinagdadaanan sa buhay. 11:40 ang ating oras. Sige, this time dadako po muna tayo sa ating verse of the day. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa sa ating verse of the day, at the same time kung meron din po kayong gustong i-share sa ating verse of the day, welcome na welcome po yan. Okay? Sige, 11:41 ang ating oras, mga kaibigan. Wait lang, hinahanap ko pa yung sa ating FB Live.

to become kind, tender-hearted, and forgiving. Bakit? Kasi makita natin dito yung foundation of this command. Even as God in Christ forgave you. Paul doesn't simply say, be kind because kindness is good. Pero diri si Paul, ginapoint kita dira sa gospel. Ginapoint kita dira kay Jesus Christ. We show kindness because God has shown kindness to us. We forgive because God has forgiven us. We show grace because we have received grace. And this is what makes Christian kindness different. Hindi lang ng kutob nga maging nice ka lang sa iba niya tao. Kahit tungod nice sila sa imo or buot ka lang tungod kay buot sila sa imo. But dito tinuturuan tayo na piliin natin yung bagay na magre-reflect yung character ni God sa atin, even when it is difficult. Napakahirap naman po talagang magpatawad. Tama po ba? Oo, ang hirap magpatawad pag ikaw ay sobrang nasaktan. Ang hirap maging mabuti sa isang tao pag ikaw ay ginawa ng masama. Tama. Pero ito yung command ni Lord. Bakit natin ito gagawin? Dahil una, si Lord yung gumawa sa atin. Hindi naman po tayo karapat-dapat na patawarin. Hindi din po tayo karapat-dapat na mahalin. Pero minahal tayo ng Lord. Tinanggap niya tayo. Pinatawad niya tayo. The moment na tayo po ay nagtiwala sa Kanya. So, ganun din po tayo, mga kaibigan. Be kind to one another. Be tender-hearted, forgiving one another. Dahil si Lord Jesus, ibinigay niya ito sa atin. Hindi man tayo karapat-dapat na tumanggap nito. Pero binigay niya sa atin. So, una, bakit tayo magbigay? Kasi una tayong nakatanggap. No? Hindi tayo makapagbigay kung mismo tayo hindi din natin 'yun na-experience. Makapagbigay lang tayo sa mga bagay na na-experience natin or natanggap natin or meron tayo, 'di ba? So 'yun dahil natanggap natin 'yun kay Lord, ang kabutihan, ang biyaya niyang sapat sa atin, yung kanyang awa, then ibigay din po yun natin sa iba. Ipa-experience din natin yun sa iba, kaibigan. Eleven 46 ang ating oras. So, yun po yung ating verse of the day. Para sa ating pagpapatuloy, pakinggan po natin ang awiting ito mula po sa Papurit. Papuri 40th anniversary, ako'y binago niya. Namimilipit yung dila ko, ah. O sige, pakinggan natin ang awiting ito.

11:53 ang ating oras, mga kaibigan. Salamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na binigay niya sa atin. Dahil talagang nag-iba yung buhay natin, nag-iba yung attitude natin, o ay dumating sa buhay natin. It's God. Buhay natin ay binago ng Panginoon. Sige, dadako na po tayo sa ating discussion segment dahil ang bilis ng oras, no? 11:53 na, konti na lang yung oras natin para sa ating discussion segment. Sige, ang tanong po natin, how can we make kindness a daily expression of our faith? Ano ba magiging mabuti, kaibigan, sa araw-araw? So, yun, ang ating acrostic answer is the word kind. K-I-N-D. Una, keep your words gentle. Keep your words gentle. Proverbs 15:1, no? A gentle answer can calm a difficult situation. So, before speaking, ask, will my words bring healing or hurt? Gano, salamat sa Lord sa kanyang reminder. Baka kasi yung mga salita na lumalabas na sa bunganga natin ay nakakasakit na po ng ibang tao. So, keep your words gentle. Letter I, include those who feel overlooked. Sa Luke 14:13-14, talagang nanotice ng Panginoon yung mga tao at siya ay naawa, no?

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. PRO 12 nakipag-ugnayan sa DepEd 12 para sa mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Nakipag-ugnayan ang Police Regional Office o PRO 12 sa Department of Education 12 upang palakasin ang seguridad sa mga paaralan kasunod ng mga naitalang banta na kumakalat sa ilang lugar sa rehiyon. Ayon kay PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog, bahagi ng isinusulong na hakbang ang pagpapatibay ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Philippine National Police o PNP at DepEd upang magkaroon ng mas malawak na koordinasyon at partisipasyon ang kapulisan sa mga paaralan. Sa ilalim ng naturang kasunduan, magsasagawa ang mga pulis ng lecture at information drive para sa mga estudyante bilang bahagi ng crime prevention at safety programs. Kabilang dito ang kampanya laban sa kriminalidad, illegal na droga at bullying, gayon din ang iba pang usaping may kaugnayan sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ani Manibog, nasa 7 threat cases ang naitala sa buong rehiyon, ngunit agad naman itong naaksyonan ng mga otoridad. Anya, ilan sa mga natukoy na sangkot sa pagpo-post ng mga banta online ay mga minor de edad. Dahil dito, isinasagawa ang kaukulang school intervention, kabilang dito ang pakikipag-ugnayan sa school principal at guidance counselor upang matukoy ang nararapat na hakbang para sa mga estudyante. Dagdag ni Manibog, katuwang din ng Philippine National Police ang Department of Social and Welfare Development sa pagbibigay ng tamang intervensyon at suporta sa mga minor de edad na nasasangkot sa nasabing insidente. Sa pamamagitan ng mas mahigpit na koordinasyon ng PNP, DepEd at iba pang ahensya, layunin ng PRO 12 na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at maiwasan ang paglala ng mga banta sa loob at labas ng mga paaralan. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

Isang maganda at mapagpalang araw buong South Central Mindanao. Welcome po sa ating programang Listener's Touch dito po sa himpilan ng 1062DXKI. Friday ngayon mga kaibigan and it's a holiday, August 21, 2026. It's Ninoy Aquino Day dito po sa ating bansa. Kumusta naman yung holiday mo ngayon, kaibigan? Kumusta ang araw ng pagpapahinga? Naka-relax ka na ba? Napawi at nabawasan yung stress mo ngayong araw? Sa mga workload at sa mga kaganapan sa ating bansa. Ano man po yung situation natin ngayon, patuloy po nating i-fix ang ating mga mata sa ating Panginoong Heso Kristo. No? Fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Praise God sa isa na naman pong panibagong araw, panibagong pagkakataon po to celebrate and to testify the goodness of our Lord. Dito po sa ating programang Listener's Touch and of course to connect with you mga kaibigan, san ka man naroroon. Welcome ka sa ating programa. Buong Soccsurgeon Region, South Cotabato, Cotabato Province, Sultan Kudarat, Sarangani at lungsod ng General Santos, isang mapagpalang araw. Kasama niyo po ngayon ang inyong kaibigan hanggang alauna imedya, Migo Dave Bestanyo. Sasamahan ka sa programa. And of course, ang ating category po ngayon ay open category. So sa lahat ng mga gustong mag-request ng original Pinoy Christian music, classical or hymnal, contemporary Christian music, pwede ginadarin, no? I-send lang sa ato niyang text line number 0963-180-1469. Again mga kaibigan, that's 0963-180-1469. O di kaya ay mag-message o kumunek sa ating official Facebook page, 1062DXKI-FEBC Radio. You can also follow our Facebook page, kaibigan, para mas makita nyo po yung mga programang ini-on air po namin dito sa Himpilan. Programang makatutulong po sa atin sa ating spiritual na paglago. And of course, meron po tayong mga pinopost dyan na mga ilang kaganapan sa ating community for us to be updated sa mga balita lokal. Buong probinsya ng South Cotabato. Kumusta po kayo? Kumusta po yung Friday ninyo? O Biyernes na naman? Talaga namang ang bilis lamang po ng panahon ng mga araw natin. Parang bago lang po talaga nag-Lunes. And ngayon, Friday na naman. Praise God for His sustaining grace sa buong linggo. Tayo po ay pinag-ingatan, minahal at inakay ng biyaya ng ating Panginoon. No, we see His provision, we see His love, we see His protection upon us, and His favor sa atin pong buhay. Kaya naman, nararapat lang na pasalamatan, papurihan, luwalhatiin ang ating Panginoon for who He is. Because that's His character, mga kaibigan. Napakabuti po ng ating Panginoon. And He is never changing. He is an unchanging God. Hindi po nagbabago. Sa bayan po ng Banga na nakatune in ngayon sa mga listeners natin dyan, sa lungsod ng Coronadal, ang nag-aisahanon nga syudad diri sa South Cotabato, sa mga nagapamati, no, halin sa 27 ka mga barangay, isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan. Sa bayan rin po ng Nurala,
sa Pulumulok, sa mga tuners natin dyan po sa Santo Niño, sa Surala, sa Tiboli, ganun din po sa Tampakan, Tantangan, at Tupi, isang mapagpalang araw po. Welcome, welcome sa ating programang Listener's Touch. At sa mga kaka-open lang po ng kanilang mga radyo sa kanilang tahanan, o saan ka man naroroon, kaibigan, to tune in, kayo po ay nakikinig dito sa 1062 DXKI FEBC Radio sa programang Listener's Touch, kasama ang inyong kaibigan Migo Dave Pestaño, hanggang 1:30 po tayo ng hapon. And of course, sa mga gustong humabol, kasi yung pag-uusapan po natin ngayon, ngayong araw po ng Friday, since holiday, so meron po tayong medyo mahaba-habang panahon, isang araw para magnilay-nilay, mag-isip at magpahinga. Gusto ko lang po nga i-invite ang lahat, no, to comment, no, to drop your comment sa atin pong discussion ngayon, Listener's Touch Friday.

No? Again, ano ang gusto mong mabago sa ating bansang Pilipinas at bakit? Sa lahat po ng mga nag-post o nag-drop ng kanilang mga comment, oh, abangan nyo po, babasahin ko po ito mamaya. Isishare ko po ito mamaya. So 12:44 ang ating oras. Sa lahat po ng mga kumakain ngayon, nananghalian. Enjoy listening. Kasama po, kami po ang inyong background, ang 1062 DXKI Engine. Nyo lamang po ang biyaya at pagpapala ng Panginoon sa inyong tanghalian this Friday. Holiday, ano ba ang ginakasakuan o kung ginakabisihan mo subong abyan? No, subong adlaw sang Biyernes, pwede mo man na i-share dere. No, kag we praise God. No, sa isa na naman ka semana nga natapos. Nakita ginaton ang kamaayon ni Lord. Third week na kita no sang August kadasig lang gid sa aton mga inadlaw kag laban-laban pila na lang gid ka tulog manog September na no it's a bear month na naman kag pila na lang ka sandali ilang sandali na lang at magpapasko na. Napaka-excited. 12:45 ang ating oras, mga kaibigan. Kanina, napakinggan po natin ang awiting Perfect Love mula po sa Planet Shakers at It's a Good Thing mula po sa Perfect Praise, The New Creation Singer. Salamat sa perpektong pag-ibig ng Panginoon para sa ating lahat, kaibigan. Our God is a perfect God, is a holy God, yet talagang inakay, tiningnan po ng Panginoon ang ating mga sarili kung ano po yung kulang. And that's reconciliation sa Kanya. And na-reconcile po tayo sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo na siyang nagbigay ng Kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo for us to be saved, na kung sino man ang sumampalataya at tatanggap sa Panginoong Jesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God for that blessed hope para po sa ating lahat. This time, pakinggan naman po natin ang kantang Endless Praise mula po sa Planet Shakers. Truly that our God deserves the endless praise dito sa lupa at sa langit. No, bisan ano kagahod ya diri sa kalibutan abyan. Padayon kita nga magkanta sa mga laambahanon, padayon man naton ipataas ang pangalan sang Ginoo kag sa tanan nga tion aton gid siya nga pasalamatan kag dayawon.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

5 minuto bago po mag-alauna in punto ng hapon. Kayo pa rin po ay nakikinig dito po sa mapagkaibigang tinig ng 1062 DXKI.

This time, dadako na po tayo sa ating a discussion ngayong hapon, mga kaibigan. Again, yung question po natin sa atin pong Friday edition ng Listener's Touch, ano ang gusto mong mabago sa ating bansang Pilipinas at bakit? You may still send your answers sa atin pong text line number 0963-180-1469 para mapakinggan na po namin ang inyong akagustuhang mabago, no? And of course, kumonek sa ating Facebook page 1062DXKI-FEBC Radio.

Kung bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang isang bagay sa ating bansang Pilipinas, ano ba yun, kaibigan, at bakit? O gusto mo bang mabawasan ang kahirapan? O mawala na talaga yung kahirapan? Mas maging maayos na yung edukasyon? Mawala ang korupsyon? Mas gumanda yung mga healthcare services po natin? And of course, gusto mo bang mas maging ligtas ang ating komunidad? Sabi po dito sa mga nag-comment. Hello kay Kuya Francisco Espirito Jr. Sabi po niya, ipatupad ang pagtuturo sa school ang kahalagahan ng Bible sa mga public o private schools. Tama po yun, no? Para mas ma-nurture po yung mga young minds when it comes sa ano po yung sinasabi na katotohanan mula po sa salita ng Diyos. Kailangan po talaga ng biblical foundation ng atin pong mga kabataan para mas maging grounded sa salita ng Panginoon. Sabi naman ni Girly Lagudas,

Ang nais kumabago sa ating bansa ay ang korupsyon at hindi pantay na oportunidad para sa mga Pilipino. Maraming tao ang nagsisikap. Ngunit hindi pa rin nakakakuha ng sapat na oportunidad dahil sa kahirapan at kakulangan ng suporta. Nais kong magkaroon ng mas tapat na pamahalaan, mas maayos na serbisyo publiko at mas maraming oportunidad sa trabaho at edukasyon. Naniniwala ako na kung magiging patas at responsable ang mga namumuno, mas uunlad ang bansa at mas gaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Tama po talaga to. Kaya patuloy po nating ipanalangin ang ating bansa. So ngayon kaibigan, ano ba yung prayer mo sa ating bansa? Sa gitna po ng mga nakikita naman natin na kaguluhan, hindi naman sa hina-highlight ko pero kapansin-pansin po talaga. So, kinakailangan po nating patuloy na ipanalangin ang ating bansa. So, ano yung panalangin mo sa ating bansa ngayon? Sabi naman ni Ate Sharon Reyes dyan sa Porok Boundary sa Barangay Morales, gusto po niyang mabago ang korupsyon kasi mula sa pinakamababang sangay ng gobyerno, meron yan. Patuloy po nating ipanalangin ang ating mga leaders, no, na maglingkod ng tapat, ng may buong transparency sa pamamahala po. Sa pondo ng bayan, of course.

Sabi naman ni Jomari Soto, yung gusto daw niyang mabago sa bansa ay dapat mas maging mapagmahal sa kapaligiran at disiplina. Kasi bumabaha at dumudumi na ang dagat natin. Maliit na bagay lang yung magtapon sa tamang basurahan at magtipid sa tubig. Pero kung ang lahat gagawa, malaking pagbabago yon. Kailangan nating alagaan itong bansa natin para sa mga susunod na henerasyon. At parang pinopoint out dito ni Jomari na yung pagbabago when it comes naman sa pagpreserve ng ating world natin o ng ating paligid, especially dito sa Pilipinas, nag-uumpisa po sa ating sarili, especially sa pagtapon ng basura sa tamang lalagyan, di ba? O hindi mo dapat itapon yon kung saan-saan para maging malinis yung paligid, kasi kapag ang dami na pong basura na tinatapon lang kahit saan, talagang bumabaha po siya sa mga drainage canal. Kapag umuulan, nagiging madumi po yung paligid, and hindi lang po diyan na natatapos, kasi kapag marumi po yung paligid, ang dami pong nagiging epekto niyan, especially sa ating kalusugan. Kapag marumi ang paligid, so kinakailangan po dapat na mabago o magkaroon po tayo ng disiplina. Yan po yung pinopoint out at gustong ipahiwatig ni Jomari Soto. Thank you so much, Jomari, for your comment. And sabi naman ni Kuya John Michel Ona, dyan sa Jensen, Mindanao exploitation. Sira na ang kabundukan, kawawa ang mga farmers na ini-exploit kasi di marunong about sa business world at maprotektahan ang mga indigenous tribe. May punto ka naman, Kuya, dyan. Kasi dito sa Mindanao, kasi sagana sa mga yamang mineral ang kabundukan ng Mindanao, kaya maraming minings, maraming mga exploitation, no? At nawawalan minsan ng mga spaces o lugar yung mga farmers, kasi totoo naman na minsan hindi sila makatatanggi, and hindi naproprotektahan yung mga rights ng indigenous tribe natin. Sana mabago na rin to. Talagang medyo marami-rami po tayong mga negatibong napansin, di po ba? Pero as Christians, at bilang mga tinawag ng Diyos, marami man po tayong mga napapansing negatibo o hindi magaganda sa ating bansang Pilipinas, pero may magagawa po tayo sa pamamagitan, of course, ng panalangin. Kaya patuloy po nating ipanalangin ang ating bansang Pilipinas. At huwag po tayong mawalan ng pag-asa. 1:04 ang ating oras, mga kaibigan. This time, pakinggan naman natin

Pakinggan po natin ang awiting Dahil Sa'yo, Para Sa'yo mula po sa Papuri 25 by Jonathan Manalo.

0: Amén.
1: Fifteen minutes past one ang ating oras, mga kaibigan. At kayo pa rin po ay nakikinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao, ang 1062 DXKI, kasama ang inyong kaibigan Migo Dave Bestanyo. Napakinggan po natin ang awiting Bahaghari mula pa rin po kay Jonathan Manalo. Napakagandang awiting, kaibigan. Especially po, very relevant sa ating time ngayon, sa ating mga sarili and even sa ating nation. Sabi nga sa Genesis 9 verse 13, I have set my rainbow in the clouds and it will be the sign of the covenant between me and the earth. God states that when He sees the rainbow, He will remember His eternal promise to every living creature. And of course, kasama tayo dyan. No, kaya as Christians, ano man po yung mga pinagdadaanan natin ngayon and ganun din po sa ating bansa, patuloy lang po tayong manalig sa ating Panginoon, for He is a faithful God who set the promise. Kaya patuloy po tayong manalangin sa ating pong nation despite sa kung anuman ang nagakalatabo-subong abiyan. Kanina napakinggan po natin yung mga comments na ipinadala ng ninyo, no, ng mga listeners, sa kung ano ba ang gusto po nating mabago sa ating bansa. And hindi po natin ito magagawa o makikita kung hindi po tayo manalangin. Kaya patuloy po nating ipanalangin ang ating bansang Pilipinas. Kasi walang imposible sa ating Panginoon, and He can do all things. He can do mighty things far beyond we can ever imagine. Kaya ilagak po natin sa Kanya ang lahat po ng ating concerns, national concerns, no, lahat kaibigan. Kasi kaya pong baguhin ng Panginoon ang lahat. And of course, huwag po nating kalimutan at huwag po tayong mag-atubiling magtiwala sa Kanya. No, praying for our nation, praying for the Philippines, it shows na tayo po ay may malasakit sa ating bansa. At mas na ipapakita po nito na tayo ay tinawag ng Panginoon na maging ilaw sa ating kapwa-tao at sa lahat po ng mga nakapaligid sa atin. Matthew 5:16 states that, "Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Sa lahat po ng ating mga gagawin bilang mga Pilipino, ipakita po natin na sinusunod po natin ang Diyos. May takot po tayo sa Panginoon. And kapag nag-uumpisa po yung pagbabago sa ating sarili, na kapag collective po yung pagbabago, talagang mababago po yung ating bansa. Medyo mahirap naman isipin at medyo mahirap talagang kung isipin lang natin, no? Kasi napakalaki po talaga ng mga hinaharap natin ngayon. But let us continue praying. Kasi handa po ang Panginoon na ipakita po yung Kanyang kapangyarihan at Kanya pong kadapatan sa atin sa lahat po ng ating mga panalangin. Tumawag po tayo sa Kanya Manalangin po tayo sa ating Panginoon at idulog po natin sa Kanya ang lahat. This Friday, mga kaibigan, alam po natin na holiday, no? Pero parang sinusundan pa rin po tayo ng mga issues at mga nagaganap sa ating bansa. Pero this holiday, itoon po natin ang ating isipan at isentro po natin ang ating mga mata sa ating Panginoong Hesukristo. Ang dami-dami na pong mga stressors, ang daming issues na nagko-cause ng anxiety at panic attacks. Pero makapalapit kita dira sa ato na buhi nga Dios na among atong dalangpanan sa tanan nga tion sa aton nga kabuhi, mga abyan. Alauna 21. This time, batiin naman po natin yung ating mga listeners. Ayan, naka-tune in kanina pang umaga. Hello kay Kuya Ernesto Tartado Sr. Shout out lang dila sa Barrio 5 sa Banwasang Banga. Hello man kay Kuya Jujin, kay Ate Michi Tyson, kay Ate Janet Katakutan dira, no, sa Kipalbig Tampakan, kay Nanay Lita dira sa Barangay Namnama dira sa Coronadal, kag sa tanan nga nagapamati dira sa Barangay Namnama. Hello rin kay Kuya Jake Nixon, shout out. Kay Ate Pisca Brido dyan po sa Matanao, Davao del Sur, shout out po. Ate Pisca, kumusta po kayo? Baka nakikinig rin si Brother Tick Boy dyan sa North Upi. Isang mapagpalang araw. And kay Lola Edith Lopez, kay Ate Jo Olarte, hello. Kay Ate Gina Hinove dyan po sa Tacurong, isang mapagpalang araw. Sa lahat po ng mga nag-comment, nag-react, maraming salamat. Kay Sister Emeline, or Remeline, kay Sister Jean Abinir, kay Ate Roda, shout out. Kay Ate Elma Castillon, kay Ate Corazon Prospero Katug, kay Ian Tingson. And also shout out mandira liwat kay Ate Sharon Reyes dyan po sa Purok Boundary, Barangay Morales, and also kay Kuya Derek sa Reyes family. Shout out and hello. Thank you Kuya Derek sa pag panday sa ano tawag sina ng bulutangan, tama ba akong term? Nang butanganan, good sa ref. Okay, gamay mang good. So, kinahanglan siya og mapatungan para magtaas-taas gamay. Oo, oh, nagamasta po na itong pagkabisayaan ni kay Bisaya Jutang Dako. Alauna 23 ang aton nga oras. Shout out rin kay Kuya Francisco Espirito, again, shout out po. Maraming salamat po kay Ate Euforcina Bernardino sa mga nakinig kanina sa programang pagdayaw kag pagpasalamat kasama si Miga Jen. Kay Ate Mary Gakayan, isang mapagpalang araw. Sino pa ba? Kay Ate Caroline Dumuong, kay Brother John Paul Barrientos, at kay Ermi De La Cruz. Happy Friday sa inyo lahat, kaibigan. Happy ba yung Friday nyo? Ipanalangin rin po natin yung kapulisan natin, no? Yung police regional offices natin sa buong Pilipinas, kasama ang Department of Education, kasi meron na po silang mga pinirmahang Memorandum of Understanding para po mapatibay ang pagkakaroon ng mas malawak na koordinasyon and of course participation ng kapulisan para po sa mga paaralan. Kasi alam naman po natin na ang dami pong nagaganap ng mga insidente dito po sa mga paaralan sa Pilipinas involving minors. So, ipadayon gid nato ini sa pagpangamuyo, no? Kay ang eskwelahan mauna siya ang lugar nga dapat na makatuon ang atong mga estudyante, ang mga bata, no? Dili na siya lugar para sa mga kriminalidad o sa mga bayolente nga mga panghitabo. So ipadayon gid nato sa pagpangamuyo ang proteksyon sa aton mga estudyante, sa mga maestra, maestro, o sa mga ginikanan man nga padayon gid nila giyahan ang ilang nga mga anak sa tama nga dalanon. Namo ina siya ang akon nga pag-awhag sa inyo, tanan na mga abyan. Let us pray for every students because amo na sila ang mga future leaders, no, sa aton iyang pungsod, Pilipinas. Alauna, 26 ang atong oras. Kag diri na lang gid kutob, diri na lang gid kutob ang atong programa. Listener's Touch, diri sa 1062 DXKI ang mahigalaon nga tingog sa South Central Mindanao. Ako ang inyong nakauban, ang inyong amigo, Migo Dave Pestaño. Karon nga adlaw sa nga Biyernes. Madam, ugit nga salamat sa inyo pagpamati kag sa padayon nga suporta sa ministeryo. 1:27 ang ating oras, diri na lang gid kita asta. Happy Friday abyan. Have a blessed Friday, amazing Friday, kag enjoy your weekend. Magkarinigan po tayo muli next week, same time, same frequency. Again, this has been your host, Amigo Dave Pestaño. God bless you and have a wonderful, amazing weekend.

0: mga kapatid, ano man ang kalagayan ninyo sa buhay nang kayo'y tawagin ng Diyos, manatili kayo roon kasama ninyo. Unang
1: na ang paghahanda ng mga manggagawa sa pamamagitan ng enterprise-based education o ito pong tinatawag natin na EBET. Kabilang dito mga kaagapay ang tinatalakay na General EBET, apprenticeship at upskilling na nagbibigay ng pagsasanis sa aktual na lugar o trabaho. Katuwang mga kaagapay ng TESDA ang The Dulce Chocolate House sa Baguio, Benguet na patuloy na
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

mga kapatid, ano man ang kalagayan ninyo sa buhay nang kayo'y tawagin ng Diyos, manatili kayo roon kasama ninyo. 1 Corinto 7:24. Ako po si Ruby Santos. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayang patotoo kung papaano ko nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Pakinggan po ninyo.

0: Oh, Belinda, nandito na tayo sa bago nating bahay.
1: Malaki palang bahay na to. Aalog-alog tayong tatlo sa bahay na ito.
2: Wow! Nandito na tayo sa Maynila. Hindi ako makapaniwala, Papang, na madadala mo kami rito sa Maynila. Natupad na rin ang pangarap ko.
0: Oh, sige na, sige na. Ano pang hinihintay ninyo na mamang mo? Abay, bumaba na kayo ng kotse at dalhin na ninyo ang inyong mga maleta sa loob ng bahay.

0: Papa, saan ako magpaparikit na apoy? Wala akong makitang kalan at wala pang panggatong. Akala ko ba kinumpleto mo ang gamit dito sa bahay?
1: Hindi na tayo magagatong. Kundi, digaas na ang kalan natin. Di ka na mauulingan sa mukha at mga kamay. At mabilis ka pang makakaluto ng pagkain.
0: Hay, salamat, Papang. Ano nga pala ang gusto ninyong iulam natin?
2: Yung paborito namin ni Papang, kare-kare. May dala tayong sariwang pata ng baboy, di ba? At marami ring puso ng saging.
1: Oh, sige na, Mamang. Magluto na tayo. At lilinisin ko ng pata ng baboy.
2: Ako na po ang magsasaing, Mamang.

0: Kumusta ang nilalakad mo? Naayos mo ba?
1: Oo, Belinda. Abay, tuwang-tuwa nga yung kaibigan ni pare. Siya na magsasupply ng mga kakailanganin natin sa hardware. At pwede na tayo makapagsimula sa susunod na buwan. Bubuksan na natin ang hardware.
0: Tamang-tama. Tayo pala ang kauna-unahang hardware sa lugar na ito.
1: Eh, si Ruby ba? Di pa ba umuwi? Sana makaabot yung pinalalakad natin sa munisipyo na maayos na ito. Para bago tayo magbukas ng hardware, eh nakapaskil na yung inaprubahan ng business permit ng munisipyo.

0: Mabuti na lang yung nakilala ko sa resort dun sa probinsya ay dun pala nagtatrabaho sa munisipyo. Kaya siyang tumulong sa akin para makakuha ko ng business permit na hindi na nakapila na mahaba.
1: Salamat naman anak, kasi magbubukas na tayo ng hardware sa susunod na buwan. Yun ang ipinunta ng papang mo sa kaibigan niya.
0: Iba talaga ang samahan ng mga negosyanteng Chinoy sa negosyanteng Pilipino, no? Kapag negosyo na ang pinag-uusapan, nagtutulungan ng mga Chinese sa kapwa nila Chinese. Hindi gaya ng Pilipino, naghahatakan.
1: Huwag ka naman magsalita ng ganyan, anak. May mga mabubuti rin ang mga negosyante Pilipino. Nagtutulungan. Gaya ng mga kumpare namin ng papang mo. Sila pa nga ang humanap ng lugar na para dito tayo magsimula.

0: Abay, madaling maubos ang laman ito. Kaya dapat makapag-order na tayo ng doble.
1: Mura kasi, para maging dingding ng bahay.
2: Alam ba ninyo na itatayong building na malapit dito sa ating hardware ay simbahan pala? Malamang na dito sa atin magsisikuhan ng materyales. Kaya sure ko na may dagdag pa tayong suki.
0: Eh kung simbahan pa lang itatayo yan, abay bigyan natin ng malaking discount.

Tama palang tating ko. May tao na rito na nagtitipon. Tila, dadatan ko silang nagdarasal. Narinig ko na binanggit nila ang mga materyales na gagamitin sa pagtatayo ng church. Pero, tila hindi sila mga Katoliko. Di bale, malalaman ko rin. Ang mahalaga, makilala ko sila para alukin na sa amin na sila kumuha ng materyales at bibigyan namin ng malaking discount. Lalapitan ko sila.

0: O mga kapatid, sinagot na ng Diyos yung mga panalangin natin na makabili tayo ng mga materyales na murang alaga. Bibigyan tayo ng malaking discount ng ating bagong kakilala, si Miss Ruby Santos.
1: Totoo po yun. Mag-o-offer din po kami na order now, pay later.
2: Ba? Magandang offer yan, Miss Ruby. Para sa isang gawain ng Diyos na dito itatayo ng Panginoong Jesus. At sana po, maanyayaan ka namin sa mga gawain na ginaganap dito habang itinatayo ang church na ito.
1: Aba, wala pong problema yun. Bibigyan ko po ito ng panahon.

0: Magandang araw po sa inyo, Mrs.
1: Belinda na lang po ang tawag ninyo sa akin. Kayo po pala ang Mrs. ng pastor?
0: Opo. At aalokin ko rin po sana na makapagbukas ng Bible study dito sa inyo.
1: Maganda po yan, Mrs. Hayaan po ninyo at imumungkahay ko po sa mister ko.
0: Praise God!
1: Salamat nga po pala ha, dahil nasarado na po ninyo ang mga bayarin. Wala na po kayong utang sa mga materyales na inyo pong nakuha para sa building church.
0: Biyaya yan ng Diyos sa atin, Belinda.
1: Naku, pati po pala kami nabiyayaan din ng inyong pinaniniwala ang Diyos.

0: Ano pa, Pang? Papayagan ba ninyong magbukas ng pag-aaral ng Biblia dito sa atin? Kayo lang naman po ang aming hinihintay ni Mamang na mag-okay.
1: Eh, para sa akin, wala namang problema eh. Ika nga, customer is always right. Oh, di ba?
0: Yes! Payag ka na pa, Pang! Wala nang baywayan to, ha? Kakausapin ko na po sino, Pastor!
1: Wala namang masama kung magbubukas sila ng Bible study dito sa atin. Abay, malaki naman ang perang na ipasok nila sa ating hardware. Eh, halos milyon din ang nagastos nila para maitayo ang napakagandang kapilya. At kumita pa tayo.
2: Sa pakiwari ko pa nga eh, ang itinatayong simbahan na yan ang nagbigay sa atin ng swerte. Yung ibinigay nating malaking discount sa kanila, hindi kalugihan sa ating negosyante. Bagkus, halos lahat ng mga miyembro ni Pastor ay sa atin na sila lahat kumukuha. Mga kaibigan pa nila, dinadayo pa tayo.

0: Mga kapatid, anuman ang kalagay ninyo sa buhay nang kayo'y tawagin ng Diyos, manatili kayo roon kasama ninyo. Unang Korinto 7:24.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Ruby Santos. Mga nagsiganap,
2: Nancy Lasarte,
3: Eva Moratalia Gomez,
4: Carlene de Guzman,
5: Yul Serbuñeto,
6: Bobot Matsale.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

sa naman kamainit nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati gid kamo abyan sa Hour of Hope, programa sa pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kag sa gihapon kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Nagakilala sang participation sang aton mga utod, mga abyan, nagapangamuyo kag nagasakdag sini nga palatutunan. Sa liwat ang aton pagpangagda sa inyo, nagalambot, may mga questions, mga prayer request, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Amay, kaglangit nun nga balaan, nagapasalamat gid kami sa liwat nga makapalapit kami sa imo. Kay kadamo kami Ginoo sang pasalamatan, una gid ang kahigayunan nga makilala namon ikaw, suno sa imo mga pulong. Nagsalamat sa paggamit nimo sini, nga gina-reveal nimo ang imo kaugalingon sa amon. Para nga matuuhan namon ikaw, hindi lamang amon manuluga, manugimuno sa amon kinanglanon, kundi nagapatawad kag manuluwas gid sang amon mga kalag. Amay salamat gid. Nga sa diin matapos namon ikaw makilala, maalagad namon ikaw Ginoo. Sa amon mga pangamuyo, sa amon mga paghatag, sa amon mga pagambahan. O Diyos, thank you gid sini. Kagbisan pa nagapasalamat man kami sa balaan ng Espiritu, nga nangin silyo sang amon kaluwasan sa adlaw nga nagtuo kag nagbaton kami sa imamay. Kagbisan pa sa amon Ginoong Hesus nga naghugas sang tanan namon nga mga sala. Salamat Ginoong Hesus. Kagbisan pa man Ginoo nga mangin matutom kami sa pag-alagad. Mainito na nga amon pagigugma sa imo. Maluluyo na nga amon kasing-kasing sa makalangway pa Jesus. Kagbisan pa mapasinalamaton kag mabinuligon. Patawara kami sa amon mga sala in Jesus name. Amen. Well, padayon kita mga kauturan sa aton nga pagtan-aw diri no sa Salmo 32. Kaga ari nakita sa kumpleto bla nga pagpatawad sang Ginoo. Amo na nga aton tigulos ang pagpamalandong subong adlaw gid. Siling sang pulong Psalm 32 verse 5. I acknowledge my sin unto thee and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord and thou forgavest the iniquity of my sin. Sela. Katahom-tahom mga utod nga realization ni King David. Actually, ginpatawad na di siya sang Ginoo. Ginpakamaayos sa sang Ginoo, gintagaan sa sang assurance nga magapadayon.

siya sa paghari sa Israel. Although may mga konsekwensya ang iyong pagpakasala sa asawa ni Uriah ng amo si Bathsheba. Nagrebuildi man ang isa iyang kabata, naglayas man siya sa iya ginharian, kagsubong man may mga immoral kag indecent nga mga bagay nga ginkumit sa iya kabataan. But nevertheless, ang kasing-kasing abyan sini nga tawo si King David, bugos sa Ginoo. Nanumbalik sa si Dios, nagtugyan sa sang iya kabugusan sa Ginoo kag nagsiling, "Let the Lord do unto me what it seems good in his eyes." Amo ni utod ang dalayawon sa disposisyon ni King David. Sa bagay nga naghangkat man sa aton, abyan nahulog ikaw sa pagpakasala, hungod man sa imo buot, o kun inusinti man sa pagsulay nga naglambot sa imo, panumbalik abyan sa Ginoo. Siling na Isaya, tuman siya ka mabinugayon nga sa diin magapatawad sa aton sing bugana. Amen. Now, may pila diri ka mga requirements sa akon balang pagtulok diri sa New Testament. Nagasiling diri ang pila ka mga persona sa New Testament. Kay nga aman, sa pagpatawad sang Ginoo, hindi ta ma-detach ang paghinulsol. Ano ina? Ang pagkilala sang imo kag akon kapaltahan. Ang pagtalikod naton palayo sa sining mga sala naton. Nag-resolve kita nga hindi nahimuon kag subong man nagbalikid kita sa Dios nga manggaranon sa grasya nga makapatawad sang aton tanan-tanan gid nga mga sala. Tisiling sang pulong, I acknowledge, which corresponding mga kauturan sa aton yung testament, siling ni John the Baptist. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. That's Matthew chapter 3 verses 1 to 12. And saying, "Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand." Wala pa nagsugod si Ginoong Hesus ang iya ng earthly ministry. Si John the Baptist nagahagad na sa mga katauhan, hinulsol na kamo. Buot sing ganun, isikway nyo na ang inyo mga pagpakasala. Kaulag sa inyo mga himo sa unod, kaibog sa inyo mga mata, paghamkon sa inyo kinabuhi kag tuman nga bugal, mga pulong nga nagapasipala sa Dios kag subong managasakit sa mga tawo. Talikda naton ina, abyan kag utod nakon. Si Ginoong Hesus mismo nagsiling, Matthew chapter 4 verse 17, "From that time Jesus began to preach and to say, 'Repent, for the kingdom of heaven is at hand.'" Utod, ari na gid ang aton manuluwas nga nagasiling sa aton tanan-tanan, talikdin nyo ang inyo mga sala. Kay ang pagpakamaayo kag ang pagginahom sang Dios ari na nag-abot sa inyo. Abyan, kung may bagay pa nga nag-deprive o kung nagapalayo sa imo kag sa akon, sa mga abunansya nga pagpakamaayo sang Ginoo sa aton, why iban ang sala kag nag-contribute inada ang hindi mahinulsulon nga tagipusoon. Sa aton paghinulsol, ginakilala naton nga kita nakasayop suno sa talaksan sang Ginoo. Napaakig naton ang iya pagkabalaan, kagsubong man nagabot ang guilt feeling sa aton na sa hindi mapaktan nga mga tinion, pinahan kita sang Dios. Sa aton paghinulsol, ginapaubos tang aton ko galingon kag ginakilala naton nga ikaw Ginoo, ikaw Ginoong Hesus kag amon amay nga langit nun, ang sarang makapanas makahugas sang akon mga sala. Amen. Amo na abyan. And so diri maatang nga ginapakita nga si David, bisan hari siya nga madinaugon, bisan hari siya nga pinalangga sang Ginoo, nakasayop siya apang wala niya gintindugan ang iya pagkahari, kiginpataas ang iya kaugalingon sa tubangan sang prophet nga si Nathan, sa tubangan sang pulong sang Ginoo nga nagsabdong sa iya, kundi ginkabig niya ang iya kaugalingon nga malinipason, nagpaubos siya. Ano sila niya mga utod? I acknowledge my sin. Oh mga abyan, tahom-tahom, I will confess my transgression. Kaganong promesa sang Ginoo nga gintindugan ni King David, "And thou forgavest the iniquity
of my sin. Amen. Amugin man na, abyan. Ang pagpatawad sa Ginoo may corresponding nga mga requirements o kon responsibilidad sa aton. Nya kun ituad tang aton mga sala, matutom siya kag matarong sa pagpatawad sang aton mga sala kag sa pagtinlo sa aton sa tanan nga pagkadi matarong. Kun ituad ta, amo nang kondisyon dira. Tiko nang isa ka makasasala, indi magtuad sang iya pagkamakasasala sa Dios, indi magdangup sa grasya sang Ginoo, indi magtalikod ka maginulusol sini, indi man siya patawaron sang Ginoo. Kay nagapakita ini sang lakas nga bugal sa tagipusoon sinang makasasala nga wala iyaga hinulsol. Kag nagasiling siya sa iya kaugalingon, makamanage ako sang akon kaugalingon sa tubangan sang Dios. Abyan tandaan tagid ini. Gintangdo sa tawo nga mapatay kag sa tapos sini ang paghukom. Sa himpit nga pagkabalaan sang persona sang aton mahal nga Dios. Sa himpit nga talaksan sang iya mga pulong o kun sang iya kasuguan, patiha abyan, kabos kita tanan. Makasasala kita sa aton mga pagpili, sa aton pagkabunag, sa aton binuhatan. Makasasala kita. Amoy ni abyan, nga kun natalupang danta lang ang kalaot sang aton tagipusoon, may isa lang kita kaladtuan nga makabulong sini. Kagwala na sang iban, amo si Ginoong Hesus. Ginsiling niya sang iya, mga pulong. Tagaan ko sila sang bag-o nga kasing-kasing. Versikulo 26, Ezekiel chapter 36. And you heart also I will give you, and you spirit will I put within you. I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Amen. Matingala ka abyan nga a heart of flesh. Kay tungod sang pagkadi matinumanon, kag pagkadi matinuohon, hindi lamang sang katawan sang Ginoo, bisan pa sa aton chimpo subong. Nga gina-question ang existence sang Ginoo. Gina-question sang mga maalamon nga mga tawo. Ang creation sang Ginoo. Gina-question sang mga maalamon kag hangkilan nga mga tawo. Ang mga milagro sang Ginoo. Kag magahimo sila sang kaugalingon nila nga mga pagpasanag nga nakita naton kabuangan sa pulong sang Ginoo. Abyan amuna nga ginakumpara niyang kasing-kasing sa mga tawo sa bato kag subong man indi mahinulsulon. Tingkuyan amuna ang ginahambal niya sa Old Testament. Tinagahagit sa aton subong siling sang napulong duha. Mark 6:12. And they went out and preach that men should repent. Amen. Amo gyapon abyan. Sa madamu-damu na nga magpamukaw sang Ginoo nga nagakatabo sa aton subong. Kalamidad kag kalamidad, kalalat-an kag kalalat-an, both man-made kag mga natural calamities. Abyan, balikid sa Ginoo nga may control sang tanan nga nagakatabo sa sining aton kalibutan including na sa aton kinabuhi. Amen. Anong siling niya bala sa familiar kayo nga verse? Then will I hear from heaven, will forgive their sins, and will heal their land. Abyan, tindugi ina. Suguri sa pagpaubos, paghinulsol sang imo sala. Sunod buksi imo kasing-kasing, agdahain ng Ginoo nga aton manunuga, manluluwas kag manughimuno, alagara siya. Sikway ang sala, nag-promise siya, patawaron niya ikaw, pakamayohon niya ikaw. Amen. O kabay pa, nga maatag ina sa aton. Isi? Kabalo ka mo abyan, kung himuo naton ini, ang paghinulsol, ang pagtalikod sang aton mga sala, magadala ini sang pagpakamaayo sa aton. Amen? Anong siling sang pulong sang Ginoo? Lucas Kapitulo 15, versikulo 7 kag 10, nagasiling siya. I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repents, more than 99 just persons
which need no repentance. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Amen. Lipay ang Diyos abyan. Talikdan ta nga ton sala. Lipay ang Diyos. Kag siling sang pulong, for He will abundantly pardon. Subutsin nga nun, sa ginihimo na ni Ginoong Hesus dito sa cross sa Kalbaryo, bastan dito nga makapanas kag makahugas sa imo sala, puyan ka sang balaan ng Espiritu, baguhon ka sang Diyos, luwason ka sang Diyos, abrihan na sang Ginoong langit para sa imo. Amen. Batuo na lang abiyan si Ginoong Hesus. Kagini nga pagpakamaayo, nga hindi mabakal sang kwarta, Espirituhanon kag eternal sa adoration, mangin sa aton. Amen. Sumpunan naton ini. Paalam na kita momentarily sa inyo, Hour of Hope, together sa Hinobaan Baptist Church and Pastor Daniel Salcedo nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome again sa aton nga programa, Buhing Paglaom. Kita nagapasalamat sa sini naman nga oportunidad kag pribilyo nga ginhatag sa Ginoo sa aton subong. Ako niyo lagad, Pastor Lizard Nakar, kag ini ang Buhing Paglaom. Kapon gintunan naton na diri sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Kinaghambal gani kapon nga gintunan naton, we are afflicted in every way but not crushed, perplexed but not driven to despair. And then gintunan nato ng ining principle that resilient faith does not avoid suffering. It endures suffering through God's power. Now, subong naman nga aga, pagkatunan nato diri sa verse 9a, diri sa 2 Corinthians chapter 4. Kung nagkambal nga ni diri, persecuted but not forsaken. Persecuted but not forsaken. Magapangamuyo kita, na Diyos nga balaan, salamat Ginoo sang sinin nga adlaw, bagong adlaw nga imo ginhatag sa amon. Salamat o Diyos, bisan man sa tunga Ginoo sa mga problema, mga despair, persecutions, testings of our faith. Thank you Lord nga ayara agid o Diyos, buhi nga Diyos sa amon nga kabuhi, nga nagatoy-toy Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan. Nagagiya, nagahatag Ginoo encouragement sa adlaw-adlaw nga tanan. Kabay pa o Diyos sa amon nga pagpamalandong subong, ikaw Ginoo maghahatag sa amon sang kaalam, kagabay pa Ginoo sa amon nga pagpamalandong, give us the desire to practice these principles nga amon pagatun-an diri sa 2 Corinthians chapter 4 verse 9. Natugyan ko sa imong tanan nga may pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen kag amen. Sa aton kabuhing Kristohanon, most of the time kun may ara sa mga problema, mga kasakit nga na-experience naton, we question this kind of question, why endure when quitting seems easier? Nga magpadayon ka, nga kahapos naman gani mag-give up, kahapos mag-quit. Amo na gani nga si Apostle Paul diri sa 2 Corinthians chapter 4, nag-demonstrate siya diri that endurance is not an optional. It reveals God's power through our weaknesses and glorifies Him before the world. Now, mahibaluan naton diri ang context diri sa 2 Corinthians chapter 4 when Apostle Paul, kagbisan man sa iyang ministry, nagatubang sang rejection during the time. Opposition, kagbisan man suffering. Yet, nakita niya ang purpose ng sining mga butang, every pain, nakita niya ang ining mga purposes. In fact, according to Apostle Paul, that hardship was not a punishment. It was partnership with the Lord Jesus Christ. Amo na gani, we stand firm because God uses our endurance to glorify Himself, strengthen others, and deepen our faith. So, why we must stand firm? Bisan sa tunga sa mga negative realities. Nga pa dahil kitang mga magtindog. Ano ba lang mga rason, ano ba lang mga biblical reasons nga akita nga mga Kristohanon nagapadayon, kagmagapadayon. Here's three principles and three reasons why we must stand firm amid of life's negative realities. Number one, because our suffering displays God's glory. Our suffering displays God's glory. Now, abiyang manigugma, our perseverance magnifies God's sustaining grace to others. Meaning, nagapakita ini, kag nagademonstrate ini, bisan man sa iban nga mga tao, no, paagi sa aton kabuhi, nga kun sa diin, atubang nato ng ining nga mga sufferings, and bisan man sa sining nga mga kabudlayan, kag ma-observe sa iban ng mga tao kung ano kag-gracious ang Diyos sa aton nga kabuhi. Amo na gani, when we endure, Kung mag-persevere kita, ang kalibutan sees Christ's power at work in us. The world sees Christ's power at work in us. Amo na gani, kasubong balas ang isa ka diamond. No? Ang diamond, nag-shine ini, no? To the brightest under pressure. Likewise, ang glory kag himaya sang Ginoo nag-shine sa aton, no, to the brightest through suffering saints. Meaning, makita sa kabuhi sa mga suffering saints nga ang Ginoo, ang presensya, kag bisan man ang pagka-gracious ang Diyos sa ila kabuhi. That's why the endurance of the saints is the song of God's glory. Wow. The endurance of the saints is the song of God's glory. And when again, when you respond to pain with faith, others see the reality of Christ. Makita sang iban ng mga tao kung sino si Kristo sa aton nga kabuhi. That's why, brothers and sisters in the Lord, here's the application to that point. Let your trials be your testimony. Let your trials be your testimony. So again, ano ba lang mga rason nga kita ng mga Kristuhanon, we can stand firm, no, firm amid life's negative challenges? Because number one, because our suffering displays God's glory. Secondly, because our endurance and perseverance strengthens others' faith. Again, because our endurance strengthens others' faith. Si Apostle Paul diri, ang iyang pagpadayon, in fact, ang iyang steadfastness, nag-encourage ini sa mga Corinthian believers during the time to remain faithful to our Lord. That's why our suffering and even in our perseverance inspires others not to lose their heart, not to give up, not to be discouraged. In fact, yes, may mga discouragements, pero hindi mag-give up sa sining mga discouragements. But instead, it inspires them not to lose heart. Amo na gani abi ang manigugma. Hambal ni Charles Spurgeon, one believer's steadfastness is another's strength. Do kadamo bala sa aton nga mga Kristiyano, bisan man siguro ikaw abiyang manigugma. Nga nakaagi ka sang malubha nga sakit, dako nga problema, bankruptcy, scam, and so on. Damo nga mga problema. Pero kita mo, paagi sa imo testimony, paagi sa imo response, ang iban nga mga tao naga-observe sa imo response. Kag kun ang imo response, no? Instead nga grabe ang imo nga pag-revenge or pagbalos, instead you surrender to the Lord, no? Naga-observe ang mga tao eh. Naga-observe ang mga tao. Kag paagi sa imo response, kag paagi sa imo nga endurance, amo niya, it encourages other people. That's why, think of who's watching your response to hardship. Basi imo kabataan, ang mga church people or your friends, nag-observe na ina sa imo. That's why, brothers and sisters in the Lord, stand firm for their encouragement. Stand firm for their encouragement. So again, why we must stand firm? Bisan sa tunga sa mga negative realities nga naagom ta. Because the first reason is because our suffering displays God's glory. Secondly, because our endurance strengthens others' faith. And thirdly, ari ka nami pagid, because trials deepen our dependence on Christ. Because our trials, sufferings, and bisan man ano pang mga kasakit nga ginaatubang naton, it deepens our dependence on the Lord Jesus Christ. Amo na gani abi ang manigugma, ang ining mga hardships bala, ining mga hardships remove self-reliance. hardships remove self-reliance and drive us to rely wholly on God. Ang muna ganyan, abiyang manigugma, isa sa mga favorite verses bala sa mga kadamaan sa ato ng Proverbs 3, 5, and 6. Di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct thy paths. Ang muna gani, stop trusting, stop relying yourselves. Why? Because your heart is the most deceitful. We must depend, wholly depend, rely wholly on God. Hindi kayo magsalig sa imong kaugalingon. Nga man, at the end of the day, we're still human beings. Huh? We are finite. We are finite. Kagtungod sini, nagatudlo man ini sa aton that we are powerless. And the only powerful being nga makapabakod sa aton, makahatag sa aton courage, encouragement sa aton adlaw nga tanan, amo ang aton Diyos kag manluluwa sa aton nga kabuhi nga amo si Kristo Jesus. That's why God uses suffering to win us from self, and we must anchor our lives on the Lord Jesus Christ, because Jesus Christ is the only being, is the only God nga bagay sa ligan naton, sa bugos naton nga tagipusuon. That's why in every trial, in every trial, instead of asking the Lord, instead nga mag-react ikaw, instead nga mamangkot kasi Ginoo nga, Lord, why me? No? Why me? Usually, mo na ginapamangkot sa mga Kristuhanon kung may mga trials and sufferings. Di ba? Why me, Lord? Tani ato na lang tong tao nga malao to. But you know what? Ang Ginoo nag-allow, because He is sovereign, nag-allow siya sa sining mga bagay because God is teaching us something wonderful. That's why grow deeper, not bitter. Grow deeper, not bitter. Brothers and sisters in the Lord, we stand firm because our endurance glorifies God, strengthens others, and matures our faith. That's why ang Ginoo, wala yan naghatag sa sining nga mga pain, wala naghatag sa sining nga mga trials, nga waste lang. God does not waste your pain. In every hardships, no? In every stage ng hardships, makita mo, kagmabatsagan mo, kagabay pa sa aton nga kabuhi, we will display the glory of God. So again, we stand firm because God uses our endurance to glorify Himself, strengthen others, and deepen our faith. Kabay pa, abiyang minigugma, nangin blessing ini nga minsay subong aga. Ako inyo lagad, Pastor Elizer Denacar, kag ini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
3: Mas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
4: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702-DZAS.
4: Agapay ng sambayanan. Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
5: Doctors Online.
4: Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid.
5: Doctors Online.
4: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
4: Kumonsulta na.
6: Dr. Online, kung saan ang hatid namin ay libreng konsultasyon on the air. Dito po sa inyong himpilang 702 TZAS Radio TV. Kami po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas at ako po ang inyong kaagapay, si Dr. Lay Alfonso ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 or HPAC na makakasama ninyo sa loob ng isang oras. At ang ating paksa ngayong araw ay palliative care. Kasama po natin si Dr. May Corvera, isang family medicine and palliative medicine specialist at siya rin po ang presidente ng National Palliative and Hospice Care Council of the Philippines. Kaya kung may katanungan po kayo patungkol dito sa ating topic, you may type your comment on our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702 TZAS FEBC Radio TV. Mag-like, subscribe sa ating mga channel. At hello rin po sa mga tagapakinig natin sa radyo, sa 702 DZAS app at sa pamamagitan na rin ng internet streaming. Napapakinggan po tayo sa 1062 DXKI Coronadal at gayon din sa 1116 DXAS Zamboanga.
7: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
5: Today's Doctor Online.
6: Ngayon pa rin ay nakikinig sa Doctors Online. Dito po sa 702DZAS Radio TV. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan na si Dr. Lay Alfonso ng HPAC or Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19. At ang usapan natin ngayong araw ay tungkol sa palliative care at ano ba to at bakit ito mahalaga. Again, kasama po natin si Dr. May Corvera na siya po ay isang palliative care specialist. Hindi lang po yun, no? Siya rin po ay isang family medicine specialist. At siya ang presidente ng ating Palliative and Hospice Care Council in the of the Philippines. Maring tanong po ninyo, no, kung ano ba itong palliative care na to? Doc May, magandang hapon po.
8: Magandang hapon, Lay, and sa lahat na listeners right now. Thank you so much sa opportunity nito.
6: Maraming salamat din po sa pag-yes dahil alam namin, no, napakamahalaga nitong topic na to at pinaunlakan ninyo kami. So, siguro, let's dive in na sa ating discussion, Doc May. Ano po ba ang ibig sabihin ng palliative medicine, palliative care? Pwede idikit na rin natin, no, kasi naririnig nila usually katuglong ito ng hospice care. So, pwede po bang explain niya sa atin at sa ating mga kaagapay?
8: Okay, salamat, Lay. And talagang magandang opportunity para ito ipaliwanag sa ating mga listeners. Kasi ito, as we go further later on, Lay, malalaman natin na itong palliative care ay isang karapatan. Bakit? Based on dun sa definition natin ng palliative care. So, unahin ko lang siguro, Lay, you know, yung more of the official, no? Kasi itong palliative care, nakilala talaga ng World Health Organization. Yung narinig natin, WHO. Taon-taon na, more than 3 decades ago, meron na silang definition para dito sa palliative care. Kasi ito ay isang paraan, isang masasabi natin approach in caring for patients na ang goal nito ay quality of life ng pasyente at saka ng pamilya nila. And anong klaseng pasyente ang ina-address ng palliative care? Madalas yung mga pasyente na mayroon isang life-threatening or life-limiting illness. And ang mga example nito, no, ay katulad ng isang cancer na maaring advanced na, isa sa mga sakit ng bato or puso or even liver na masabi natin mahirap na siya ibalik sa dating function, mga advanced liver failures or renal failures, so mga tipong nagda-dialysis. And then yung mga pasyente din na may mga neurological na mahirap na i-reverse. So itong lahat na pasyente na sinasabi ko, Lee, ito yung mga pasyente na madalas baka wala na talagang cure na sinasabi na pwedeng gawin kasi very progressive na yung sakit nila. Pero they deserve and they must be cared for para ma-maintain yung life ng quality, yung quality of life na mayroon pa sila. So anong quality of life, what makes life quality? Yung talagang tipong wala silang maramdaman din na pain kahit mayroon silang sakit, komportable sila. At the same time, sapat yung nutrition nila, yung tulog, no? So itong palliative care approach na sinasabi natin, it addresses yung suffering ng mga pasyente na maaring wala na lunas yung sakit pero dapat lalo alagaan. And yun yung definition kasi ng WHO, those with life-threatening illness, and sa paraan ng pag-prevent and pag-relieve ng suffering. So hindi lang siya tipong bibigyan ng gamot pagkailangan. Inaabangan na mahihirapan talaga ang pasyente na to. So there, it's also a preventive approach at the same time, therapeutic approach. But the goal is yung quality of life. In more vivid or concrete terms, yung goal ay mabawasan yung severe health-related suffering nila or yung malupak na pagtitiis, no? Yung mga nagbibigay ng distress sa pasyente. So this could be physical pain, emotional pain, even spiritual, no, distress, and social, kasi madalas itong mga pasyente ay na-isolate. So itong dinidescribe ko, Lee, ito yung palliative care, no? And this can be given even in the hospital setting. Yun yung madalas na nare-refer sa amin bilang specialista sa palliative medicine. Yung mga pasyente sa ICU na maaring hindi na talaga gumagana yung gamot. For example, yung antibiotics or yung pagsuporta ng pag-breathe nila, nahirapan na yung pasyente. At maaring mga aggressive measures, hindi na rin magde-decide yung mga families or yung pasyente mismo. So, nare-refer sa amin para makafocus na ang treatment plan or management plan sa comfort na nila or even sa pag-transition from hospital to home. So itong mga uri ng mga pasyente na natatanggap namin madalas. But if you look at the definition, sana mas maaga pa lang kasi yung paghihirap dahil sa isang sakit, hindi naman doon lang sa dulo, di ba? Pagka na-diagnose ka, for example, ng cancer, yung source of suffering mo ay largely emotional. Maaring may pain na rin that comes with your cancer. So itong palliative care, Lee, can go alongside curative care. But if it reaches a point na wala na pong cure, doon papasok yung hospice care. So hospice care is a form of palliative care which takes place now pag wala na cure, where the focus is mainly comfort. And that's where they transition into comfort measures. So masabi natin yung bigger umbrella ay yung palliative care, but then which can go alongside curative care, as it addresses sources of suffering. But when cure is no longer possible and comfort is now the main goal of care, that's where hospice care comes in. We call it hospice care. So madalas, it's either the last 6 months to 1 year of the patient's life ang tinatawag na hospice, kasi ito ay nakocover, no? Sa ibang bansa, nakocover ito ng healthcare insurance nila yung hospice care. Ito yung mga final chapters ng isang buhay ng pasyente natin wherein care must actually increase, no? Mas ano tayo dun sa pag-alaga sa quality of life nila. So I hope, Lee, I said a lot, no? Medyo, alam ko baka mahirap i-digest ulit, pero let's just remember na yung palliative care addresses severe health-related suffering, whether physical, emotional, spiritual, social, and even practical suffering, no? So, yun, Lee, for starters.
6: That is sobrang ano po ng inyong explanation. Malinaw po siya, pero siguro po hihimayin ko ulit, no? At yung nabanggit ninyo, dalawang klase, yung palliative care, kung saan ang hinahanap natin, hindi lunas dun sa mismong sakit, pero gusto nating maibsan. Ako, correct niyo po ako. Gusto nating maibsan yung paghihirap, pasakit nung pasyente. Kaya ang usual po na naibibigay doon ay yung para po sa pain, para sa nararamdaman, pa-physical. At ganun din kung anong support yung kailangan at pag-transition. Usually, pwedeng i-transition sa hospital, papunta ng bahay, kung kinakailangan. At yun po, mahirap kasi yung transition, Doc, no? Kasi hindi naman natin masabi kung ito ba ay palliative o hospice kasi hindi naman natin matatansya or hindi naman, parang mas baga case-to-case basis po, Doc. Doc, may ibalik ko nga rin po dun sa nabanggit ninyo, no? Yung parang sa bahay, no? Yung parang pwede pala sa bahay ito. At I think marami po siguro mga tagapakinig ka-agapay natin na baka nagtataka sila, hindi ba kung may malalang sakit, bakit sa bahay ang gagawin? Doc, may gusto niyo po bang i-elaborate itong inyong nabanggit na ito?
8: Yes. So, may patients talaga when you were saying paano nga ma-determine kung hospice na nga ba sila or even palliative, no? So, sino ang magsasabi or sino ang magre-refer. So, ideally, yung pinaka-doctor nila, pag nakita nila na yung pasyente ay is experiencing undue pain or symptoms na nagpapahirap, at ideally, yung palliative care approach, pwede naman yun yung doctor mismo nila ang palliative care, in a sense na they will address these areas of suffering or distress ng pasyente. Pero when it comes to a point na masabi nila ay hindi na gumagana yung chemo, let's say far advanced na yung cancer, at ngayon magpo-focus na tayo sa pain management, sa symptom management, even in making difficult decisions, baka maaring kailangan natin ma-refer or mapatulong sa isang palliative care provider or specialist. So, yun yung point na magandang tawag, you know, na may team na tutulong sa kanila. And if yung mga interventions na sa loob ng hospital ay limited din, pero matuturuan na yung family na ialagaan na sila, for example, yung pain management or yung symptoms, makontrol na natin sa gamot, no, na may prescription, may plano na, difficult decision making, mukhang nakapag-usap na yung pamilya at yung mga doctors sa hospital, ma-prepare yung pasyente para tuloy pag-alagaan siya sa bahay. Yun yung sabi natin, yung transition can happen to home. When the family, the patient, the doctors have made itong tinatawag namin na shared decision making, which we are also trying to teach our young healthcare providers, na pag sa hospital, kailangan mapag-usapan, no, itong mga points of care nito. Kung wala na yung goal of cure kasi wala nang opportunity, ano na yung next goal natin? And how can we, as a team, work on a plan na ma-address itong goal, ma-achieve yung goal, at kaya gawin sa bahay na. So, yun yung transition to home. And a lot of our patients and families din, may support pa rin kasi buti na yung teleconsult, no? So, kahit sa bahay, at least yung attending team sa hospital man yan or yung home care team, pwede pa rin sila ma-check or ma-monitor pag sa bahay. Kasi alam na ng family na empower na kung ano mga take-home medications na ipagpatuloy. But mainly now for comfort if talagang hospice na yung pasyente.
6: Dok, may siguro gagawin ko rin mas practical to na yung sa base nga sa experience ko. Dahil po ako mismo, no, yung aking lola, nagkaroon ng time na napakahabang panahon po. Bedridden siya. Mm-hmm. At ayaw niya talagang magpa-hospital na. So, ang nangyari, napakahirap po yan, Doc May, na decision para sa pamilya namin. Pero kailangan mag-usap-usap. Mm-hmm. At ako po, kahit ako'y doktor, mahirap po yun gawin, ano? So, nagkaroon po ng tulong galing kay Dr. Bermudez, no? Sa JB Lingad po sa Pampanga. Meron kasi silang palliative care services doon. At kinausap ko yung family at nag-decision po na ang lola ko ay sa bahay aalagaan at binibisita. At nung pong mga huling araw niya, Doc May, ano, talagang napaka-gentle po ng pag, kumbaga yung hanggang sa mawala ang lola ko, wala pong naging paghihirap. Kinwento ko lang po yun para siguro ma-imagine din ng ating mga kaagapay na posible pala yun, na pwede pala na parang hindi tayo kailangan mag-guilty, no, na parang wala na ba. Hindi naman po ganon. But doing this is actually medical intervention. It's a difficult choice, Pero ito po yung bagay na nadidiscuss po ngayon ni Dr. May at isinusulong. So, yun nga, Dr. May, nabanggit po natin yung desisyong mahirap. Bigyan lang natin ulit ng pointers ang ating mga kaagapay. So, ano-ano po yung usual na factors kung paano po umaabot sa pag-iisip ng ganito ang mga pamilya o ang mga doktor, Dr. May?
8: Mm-mm. So, as I described, no, na pag yung gamutan sa hospital, for example, yung pag gamot sa isang infection or let's say kung cancer, yung chemotherapy is not working anymore, no? Hindi na siya talaga, or hindi na to-tolerate na mismo ng pasyente. Masabi natin walang gamot na for cure na maibibigay. Or let's say, operasyon, hindi na rin maoperahan dahil mas delikado, no, kaysa sa hindi. So, when it gets to that point, dun yung difficult decision making talaga na sinasabi natin. How do we continue caring? Dito ko siguro di ipasok yung isang mga importanting tips. No? I can start by just reminding or informing yung listeners. So, pag sinabi mong palliative care, it doesn't mean you're giving up. Okay, so I think yun yung kailangan natin maalala. Palliative care does not mean you're giving up sa pasyente. It means you're just shifting your goals para sa kanya, yung gusto mo na, para yung gusto ng pasyente din na sa bahay na ako, gusto ko lang mawala lang yung hindi lang ako nahihirapan, pero tuloy lang yung pag-alaga. So yung atin shift of goals, no, is an important thing to remember na hindi tayo nag-give up or pauwiin na lang natin. Actually, pag inaisip mo, mas malaking gawain yon at mas malaking masabi natin sacrificio din, no, na the family will now go and take care of the patient alongside, of course, yung guidance ng care team. So may sinasabi tayong quote na madalas kong sinishare na when the opportunities for cure decrease or are no more, the opportunities for care increase. So yun yung ano, is we're not giving up. We're fighting for a good day. We're fighting for good days. Hindi tayo nagsasabi na sumusuko na tayo sa sakit na yan. Hindi. Laban pa rin tayo, pero yung goal natin ngayon, dahil hindi na pwede yung cure, yung goal natin ngayon is for the patient to have a meaningful day. So it's focusing now on meaning, not medicine. Medicine will help the pain, etc. Pero yung focus na natin yun, pag sinasabi natin palliative care, is meaning. Na magiging mas may halaga yung araw-araw nila, na may maipasok tayong saya, no? Yung peace of mind, yung physical comfort. So all of that to make the days that are ahead meaningful. That is not giving up. That's still fighting. And that's fighting alongside your care providers, no, and in your family. So yun yung isang important na paala.
6: Napakaganda po nang nabanggit na ninyo na yon, na pag hindi po yan pag give up, hindi tayo sumusuko, pero ibang klaseng laban ang ating kinukuha.
5: Doctors Online. Iyo ang tanong.
7: Kay Doc ang sagot.
6: Pabalik po ang Doctors Online. Muli ako ang inyong kaagapay sa kalisugan, Dr. Day Alfonso. At ang focus po ng ating discussion today is palliative care. Kasama natin si Dr. May Corvera na isang family medicine specialist at isa rin palliative care or palliative medicine specialist. Babalik po tayo sa ating discussion na nasimulan na nating nasagot kanina, no? At kung meron po kayong tanong, i-key-in nyo lang po, no, sa ating chat box. So, Dr. May, ito po ang isang tanong din, no, na nabanggit na ninyo, no, kung kailan ba pwedeng pag-usapan itong mga palliative care decision making na napakahirap, no, at na naging malinaw po na una-una dito, no, ito ay isang hindi siya pagsuko, kundi bagong laban. Family medicine specialist po kayo. So, pag po meron tayong palliative care decision making, ano, nagdi-decision po, no? Ang role po na ang pamilya ay for sure napakalaki, Doc May. Ganun din siguro yung mga komunidad sa paligid. Marami po tayong tagapakinig, alam namin ay mga manggagawa sa simbahan o mga pastor, ano? At palagi dyan yan. Magpipray natin yung mga may sakit. Ano po kaya ang tip na ninyong pwedeng ibigay sa kanila bilang sila po ang kadalasang humahara sa mga ganitong pasyenteng maraming nararanasang pagdurusa?
8: So, dito ko ipasok yung reality, no? Na yung mga pasyente na document na rin ito at nagiging base ng isang campaign, no? Na tinatawag namin Compassionate Community. Kasi yung reality is halos 10% lang ng oras ng pasyente ay kasama yung mga doktor, nurse, hospital, sa clinic. 90% ng time ng pasyente ay nasa pamilya niya, nasa komunidad niya. Maaring pag kaya naman mag-work, no, kahit may cancer ka, pero 90% of the time, no, nasa either sa trabaho, sa simbahan, mayroon ka pang 90% ng mga kasamahan mo na most of the time you are with them. So lalo pag sa simbahan, no, anong pwede natin gawin dun sa 90% ng oras ng pasyente at sa mga kasamahan yan na maaaring maitawag natin silang informal care providers. So, dito natin mapasok yung opportunity na maituro yung palliative care approach sa mga kasamahan ng pasyente, whether sa bahay, sa barangay, sa simbahan, sa eskwelahan, sa workplace. Kung paano din sila ng mga basic measures or opportunities of caring for a patient facing a life-threatening or life-limiting illness, or even for families facing grief and loss, no? So how can we as a community be there for them, knowing na 90% of the time kasama natin yung pasyente, whereas 10% lang doon? So dito pumapasok yung mga inisyatibo ng right now ng mga NGO na maituro sa mga communities, like even church communities, how to give basic care to their colleague, their co-church member who is facing a chronic life-limiting or life-limiting illness. Of opportunity yun eh, na they are visited, diba, para ipag-pray. Pero yung difficult decision making, no, pumapasok din doon na one of the strategy or the interventions along with prayer is yung having conversations about anong nasa puso nila, just being an active listener and seeing kung ano pang kailangan ng pasyente nila, paano pa kami makatulong, or paano, saan kami makakakonnect sa pasyente with a care provider na maaring makakaguide ng pasyente at ng family sa panahon na hinaharap nila to yung isang malubha na sakit. So as a layperson or as a minister or a friend or a neighbor, ang role natin is to, siguro firstly, to be an active listener, no? And tingnan natin kung saan pa tayo pwede tumulong. But there are now opportunities to learn na kahit hindi ka doctor or nurse, kung paano to support, no, these types of patients. So, yun yung pwede namin ma-share, no, that there are NGOs, katulad ng the one I work with, no, is the Ruth Foundation, who actually has a number that we call it. It's a program called PALCOLAB. Isang sa Facebook page din namin, sa website, na pwede tumawag yung isang layperson asking for guidance lang. And these are links na gusto natin mai-provide, no, not just through foundations, but even the LGU later on, na makakaroon din ng hotline or ng way na yung isang neighbor or lay, may matawagan sila na para to ask for guidance. So, yun, lay, siguro yun yung mga inisyatibo na tinitingnan natin that will also help, no, yung atin mga communities that are supporting these types of patients, or they are, you know, visiting or they encounter these types of patients, to seek help. Paano din sila makatulong. We want to empower this 90%, which could involve ito nga mga pastors, no, and workers at church. So that's why the foundation is there for them. Plus, the National Council is also looking at how to reach out to these communities.
6: So, May, pwede po ba nating ulitin kung ano yung link na nabanggit nyo para sa mga kagapay nating gustong malaman ang mas malalim pa tungkol dito sa The Ruth Foundation. Ano po yung link?
8: So yeah, so they can go to the Facebook page. Now, of dalawa na i-share ko dito since I'm also representing the Hospice Council. Now, so the Ruth Foundation, they can just go to the Facebook page of the Ruth Foundation or the website, ruth.ph, so small letters, ruth.ph. For the larger council naman, which is Hospice Philippines, may Facebook page din yon, and they can also go to the website, hospice.ph. At yung pangatlo, Lay, para if ever they want to see kung sino ang mga specialista natin dito sa Pilipinas in palliative medicine, which maaaring mag-guide din sila, is the Philippine Society of Hospice and Palliative Medicine. Mayroon din silang, mayroon din website din, PSHPM, .ph. So, dito sa tatlo, na pwede sila maghanap or mag-inquire, whether sa Facebook page or sa website. So, para mag-guide sila. That's what we're hoping na through collaboration, these three with the Department of Health, mas makarating yung palliative care no sa atin mga communities. Yung information at the same time, para maintindihan nila na isang karapatan itong palliative care dahil part siya ng universal healthcare law natin. So all Filipinos no are should have access ito dito sa palliative care na tinatawag. So itong tatlong organizations are now working din with DOH no, kasi ibig din ng DOH mabigyan ng opportunity ang lahat na Filipino para magkaroon ng ganitong klaseng care because it's a very basic care no, it's relieving suffering. So abangan din po natin yun, Lay, na sana soon may mas maano natin yung access for all.
6: Talaga po pala no, sige ang ginagawa ng ating mga kasamahan no sa palliative medicine at hospice care para po maisulong ito. Siguro Doc, i-shout out natin si Dr. Jan Levado ng Department of Health na siyang program manager. Talagang grabe din po ang passion niya tungkol dito para lahat ng ating mga tao ay magkaroon ng ganitong klaseng compassionate po na tulong o tulong medikal, servisyo medikal. At ganoon din to Doc B, sina Dr. DJ Pedro.
8: Yes, President ng Society ng Palliative Medicine natin. Oo. And Dr. Agnes Bausa also, no, where the training, no, for basic and intermediate palliative care started, no, in JBL na banggit mo kanina, Lay. And yes, we're very grateful to DOH. No, Dr. Jan has also been very supportive sa atin pagsa-strategize ever since na mag-starting rollout ng pag-train ng ibang hospital. Ang goal talaga ng DOH na mayroon talagang palliative care sana sa lahat ng mga na DOH hospitals at maras marami matrain na doctors and nurses hanggang community. So tinutulungan din natin yun, Leno, yung mga society na sinabi ko, Hospice Philippines and the Ruth Foundation. We're working with DOH to do that.

0: with health eventually. Magdadasal po natin ang inyong success, Doc May. Share ko rin po, Doc May. Alam niyo, dati po kasi doctor to the barrio po ako. At nagkaroon ng time na meron akong pasyente na nagkaroon po siya ng matinding sakit. No? Hindi na siya nagigising. At nasa isla kami, napakalayo. Napakalayo ng isla. At alam ko, yung pamilya, gusto nilang dalhin, no, sa syudad para maghamot yung kanilang mahal sa buhay. Pero alam din nila na salat na salat. Ito po, ayoko lang pong sigurong ito dapat ganito siya. Pero may lang isang manggagawang pangkalusugan ang nangyari po noon ay just letting the family know na meron siya ng choices. Yung ganun po. Pero syempre, these are things po. Itong decision na to ay kailangan gawin kasama ng mga medical professionals. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi natin pwedeng gawin yung decision na yon bilang pamilya, mag-isa, at maganda po na makakita tayo ng professional or medical opinion bago mag-decision. Pero ang sinasabi ko lang, sa sitwasyon po na yon, dahil alam natin na bigyan natin ng pag-asa yung pamilya, hindi sila magkakaroon ng maraming patong-patong na gastusin at spend nila yung oras nila kasama yung mahal nila sa buhay, magkakasama, at hindi na sila, alam nyo, yung maraming masyado pang kailangan isipin, mag-guilty sila. So, napakalaking bagay na po. Doc May, nag-segue tuloy ako bigla. Pasensya na po kayo. Ulitin lang po natin. Para po sa ating mga tagapakinig, Doc May, ano po ang mga sitwasyon na sa tingin nila ay parang pwede pong simulan ng usapin upang magkaroon ng pagpaplano, no? Kasi pinaplano po ito. Hindi siya basta-basta.
1: Yes.
0: Over po to you.
1: Oo. So yun yung isang point na I mentioned earlier na mas maganda na maaga pa ang magsimula ng conversation nito. Kasi yung halimbawa na binigay ko, that's the typical na nakakarating sa amin yung pasyente as a palliative care provider. Medyo advancing. Minsan ko na makausap yung mismong pasyente kasi either comatose na siya or naka siya sa ventilator. So, ang gusto natin, mag-start ng conversations early para sa mga pasyente na talagang, let's say, for example, for cancer, no? Maganda na mag-start ng conversations early. Pag let's say, may spread na yung cancer sa ibang organ. So let's say nasa stage 2-3 na siya. Yung palliative care, of course, like I said, ang ano niya is to address pain, suffering. But at the same time, mapag-uusapan yung progreso, yung maaring progress ng cancer na yan. Ano yung chemotherapy na pwede at saka anong side effects na kailangan din masigurado na hindi madi-distress yung pasyente. So that's where conversations can actually start early about the management of pain and symptoms to address the severe health-related suffering. Pero when it comes to mga sinasabi natin directives, mapag-usapan eventually

0: in a chapter. But we cannot say we'll give up or agano na talaga. We provide hope that maalagaan pa sila at dapat pa sila alagahan kahit sa huling-huling chapters ng buhay. Kaya siguro makita niyo dito yung amin na shout-out din sa Ruth Foundation. No? It's care, dignity, and hope. No? We provide the care para ma-maintain ang dignity ng pasyente na hindi sila napabayaan lang na nakababad sa sariling dumi sa kama. No? These are patients we see who are neglected, no? Dahil wala na magagawa. But
1: Marami.
0: we have to maintain their dignity. And through that, we give them hope. Hope not for cure because that may be beyond our control, but hope that they can still and should still be cared for. Kahit sabihin natin sa bahay na sila, sa huling ano ng buhay nila. So, yun yung shout out natin. We give
1: Help me.
0: adequate care because they deserve that dignity until their last hour. And that gives them hope that they can still be cared for along with their families, that may katuwang, may hope na may katuwang yung families nila sa huling at pinaka-precious chapter ng buhay.
1: Look, Bea, ang dami pala nating tanong dito sa chat box. Ngayon ko lang nakita, pero 4 minutes na lang po tayo. Look, may maraming salamat po. Napakahalaga ng inyong mga naibahagi sa atin, no? And again, ulitin natin, the Root Foundation is root, RUTH.PH. Para nila kayo ma-reach. At ang sabi nyo nga, itong klase ng care with dignity and hope na ito ay para sa lahat ng Pilipino. Para sa lahat. Hanggang sa komunidad. At nag-work ngayon ng Department of Health para mapalawig to. At ganun din, wala pa ngayon. Pero soon, sana, makover na rin to ng PhilHealth. At meron tayong mga government hospitals na nagbibigay ng servisyo nito. Kagaya na lang ng Jose B. Lingad General Hospital, Regional Hospital dito sa Pampanga, sa San Fernando. Meron pa ho bang ibang mga ospital, Doc May, kung saan po merong palliative care services?
0: Yes, actually this all started in the Philippine General Hospital, yung first specialty training. So, doon talaga nagsimula yung palliative care and it was well supported also by the Philippine Cancer Society. So more than 2 decades ago pa ito lay na pinupush namin. So PGH, SPMC in Mindanao is one of the centers. So we even see community-based, no, hospital na Muntinlupa, Taguig. There are small, ano na, mga LGU hospitals. So we're getting there late kasi we have at least 90 palliative medicine specialists that are spread all over sa Pilipinas na who are asking also na ma-advocate talaga natin para mas marami pang healthcare professionals ma-train kasama nila.
1: Palain po kayo ng Panginoon sa inyong ginagawa, Doc May. At sana po talagang soon na yan. Dahil kailangan natin yan, no? Ngayon. So, actually, ngayon po, kailangan po natin magpunta sa health meditation kasama si Shekinah Abalon. Thank you, Doc May, sana po magkaroon tayo ng part 2.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
4: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Jesus Command Authority. Ang wika mula sa Mateo 21:2. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Bago ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, inutusan niya ang dalawang alagad na pumunta sa isang nayon at kunin ang mag-inang asno upang kanyang sakyan ang bisiro. Wala man lamang naging pagtutol o pag-aalinlangan ang dalawang alagad. Kahit biro ay hindi nila sinabing, "Sigurado po ba kayo?" He had such command authority na sumunod na lamang sila basta. Marami ng pagkakataong napatunayan ang command authority ni Jesus. Minsan, sinaway niya maging ang hangin at ito'y sumunod. Natatandaan ba ninyo ang kasaysayan ng paglikhang nakatala sa Genesis? Sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos, nalilikha ang mga bagay. Halimbawa, nang sabihin niyang magkaroon ng liwanag, nagkaroon nga ng liwanag. Lahat ay sumusunod

0: sa kanyang salita. Ang kapangyarihan ng Diyos Ama ang siya ring kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. They are co-equal in glory and power. Kaysarap isiping tayo'y sumasamba sa isang omnipotent God, isang Diyos na walang hangganan ang kapangyarihan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. With just one word, You can turn all things around. Wala pong imposible sa Iyo. Patawad po sa maraming mga pagkakataon na kami po ay nagmaliit sa Iyo. Hindi malaki ang pagtingin namin sa Iyo, marahil po dahil sa mga trauma namin sa buhay, mga pagkakataon na kami ay nahihirapan at tila nakakalimutan namin na You are bigger than all of our problems. Patawarin niyo rin po ang mga pagkakataon na hindi kami sumusunod sa Iyong nais ipagawa sa amin, na tila ba nabibingi kami sa Iyong mga command. Panginoon, sa pagkakataon ngayon, amin pong inaalala ang Iyong kapangyarihan mula po sa pagkakalikha mo dito sa mundong ito. With just one word, it turned into something beautiful. Maging Panginoon, sa mga kwento ng iba't iba pang mga namuhay before us, marami po sa kanila nakaranas ng Iyong kapangyarihan, ng Iyong miraculous power. At alam namin ganun din po ang gagawin mo sa aming mga buhay ngayon, if only we are obedient to Your command. Kaya po Panginoon, ngayon, gabayan mo ang bawat sa amin na bawat isang kaagapay na nakikinig, anuman ang kwento ng aming mga buhay, anuman ang desire ng aming mga puso, nawa patuloy kaming magtiwala that You are bigger and You are stronger and You are able to turn things around for us. Marami po Panginoong salamat sa Iyong kabutihan, sa Iyong pag-ibig sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Hospice. Ito ay pag-aalaga, pagbibigay ginhawa at kalidad sa isang taong may malubhang karamdaman na papalapit na sa katapusan ng buhay. Maaaring hindi na posible na magamot ang isang malubhang karamdaman o maaaring piliin ng pasyente na huwag sumailalim sa ilang mga paggamot. Ang hospice ay idinisenyo para sa ganitong sitwasyon. Muli ang ating glosaryo medico, hospice. Tayo po ay nagbabalik kasama si Dr. Lay Alfonso.
3: Salamat si Kaina. Mga kaagapay, salamat po sa inyo pagsabagsama niyo sa amin ni Dr. May sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702-DZAS-FEDC Radyo TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo. Salamat po kina Shekina Abalon, Direk Tapon, Reggie Villena, interns at RTV On Duty, at syempre kay Pia Rodrigo ng HVAC. Thank you rin sa ating mga broadcast engineers sa Bukawi Transmitter Site. At inyo po napakinggan ang Doctors Online. Kami po ay Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. Medyo bitin. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Lay Alfonso. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala. Pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Happy weekend po!
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? kag paano sila makabati kun wala sang nagawali. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

alas 3 Jess ang ating oras, mga kaibigan. Welcome diri sa programa Pagpamalandong. Kung sa diin ini ang tion para pamalandungan natin ang pulong sang Ginoo, tion man sa pagdayaw kag pagkonekta. The same time pagpangamuyo. Updan niyo ako, Tob-Tob. Alas 4 sang hapon ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Isagid ka maayad-ayad nga hapon sa mga suki nato nga tagpalamati nga subong siguro nagamerienda or nagapahuway. Pag amosinika ang weather, no, namigid mag halo-halo or ano pa nga gusto nyong kanon. Ako gayon na nagkaon ko sang ice cream. Kaya nagpalamig. And salamat sa Ginoo sa bago naman yung opportunity nga kita mag-updanay diri sa programa Pagpamalandong. Ito kadasig lang sang mga inadlaw abiyan, no. Subong Biyernes na naman. And praise God kay ara na kita sa bago naman natin nga series sang Psalm. Atan nga pamalandungan. Psalm chapter 35 and verses 1 to 10. Amo nang una anay nga tunan natin or pamalandungan natin. And happy holiday sa mga nag-holiday subong. Enjoy lang kamo sa pag-spend sa inyong time o pwede ang inyong family. Kag-update nyo ako diri sa programa Pagpamalandong. Live naman gali kita via online na streaming 1062DXKI FEBC Radio. Thank you galit kay Kuya Don. Siya ang nag-set up sang atin niya FB Live. At pwede man ka mo magpadala sang inyong prayer request sa atin niya cellphone. Ang text line number natin 0963-180-1469. Kaga sa Messenger 1062DXKI-FEBC Radio. Mayara naman sang mga pauna na nga ginpadalang mga prayer request and later updan niyo ako sa pagpangamuyo sa sina nga mga prayer request. So this time ang aton nga focus since ara na kita sa Psalm chapter 35. This is a prayer of David. Kung sa diin, ara siya sa punto nga naka-experience siya sang unfair nga pagtrato. Ginakusar siya, ginabalabagan. But initanan, wala niya ginatubang nga nag-iisahanon. Wala siya nagabalos on his own. But initanan niya mga kasakit niya, ginbatsyag niya, gindala niya dira sa Ginoo. So, subong nga hapon, ano natin, i-check natin, no? Basi, ikaw dira subong, may arasang season sa kabuhi mo na na-experience mo na you are treated unfairly. Gusto mo man himuon ang tama, pero sa iban, mali gyapon. Nakambala na misunderstood ka. And sometimes you are sincere, but someone questioned your motives. You help someone, but later that same person turned against you. Diba kasakit? No. Or siguro you are facing a conflict that you cannot solve by yourself. So kung ina ang imo na batyagan, subong abyan. Or
ina ang imong sitwasyon. Keep tuning in kay tun-an natin ano ang dapat natin himuon base sa atin yung verse subong. Kaga kung ikaw naka-experiensyar sini, ano bala ang imo ginahimo? Kay diri sa Psalm chapter 35, makita natin ang ginahimo ni David or isang salmista. No? Sa verse 1 pa lang, no? Sila niya, Lord, defend me. Nagapangayo, gid siya bulig. He brings all the battle dira sa Ginoo. Kaga wala siya nagapretend na okay siya. Kinasiling niya gintanan, honestly, dira sa Ginoo. Lord, amuning ako na batsyagan. So, later, amun ang aton nga pamalandungan sa subong hapon. But before that, mayroon ko isang question sa inyo. Sa imo bala abyan, sa imo nga kabuhi, naka-experience ka ba nga gintreat ka unfairly? So, kung na-experience mo na, diin ka dayon nagapalapit. Kung nasakitan ka, diin ka dayon nagasiling or nagasugid sang imong mga emosyon. Sige, i-check mo daw, isipon mo daw subong. Kasi tandaan natin na our first reaction often reveals where we place our trust. So, when we are hurt, kung nasakitan kita, ano bang imo ginahimo? Gabalos ba dayon? Do we immediately fight back? Ginasugid ba dayon natin sa iban kung anong natabo sa aton? Or do we keep replaying the situation in our minds? Or siguro ang iban sa aton ginapalapit natin dira kay Lord. O sige, gusto ko makabati sa inyo abyan. No? Lakip ang inyong prayer request. Pwede mo i-share diri sa aton. Liwat ang text line number natin 0963-180-1469. Ang aton yung messenger 1062-DXKI-FEBC Radio. Kag FB Live. So, naka-FB Live naman kita kung nag-follow ka mo sa atin yung page, ma-notify ka mo sa nga naka-FB Live kita subong. So, pwede man ninyo ibutang ang inyo dira nga comment and reaction. Sige, antes kita magbasa sa pulong sa Ginoo. Andaan natin niya ang Ginoo. Ano man ang atang ginaatubang, labaw siya sa tanan.

0: Pagpamalandong dere sa Jess Size 2's DXKI.
1: Makasalig ta egsoon sa at ang Ginoo tungod siya labaw sa tanan. Dili siya ma-fail. Ano man yung mga promises niya sa atua. Pagahimuon gid niya kay tungod siya labaw sa tanan. Gamhanan siya nga Dios nga atong ginasaligan. Alas 3:21 ang atong nga oras. Kag this time, dintan kita sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Updan niyo ako na basahon ang Psalm chapter 35 verse 1 to 10.

Psalm chapter 35, verse 1 to 10. A Psalm of David. Plead my cause, O Lord, with those who strive with me. Fight against me. Take hold of shield and buckler, and stand up for my help. Also, draw out the spear and stop those who pursue me. Say to my soul, I am your salvation. Let those be put to shame and brought to dishonor who seek after my life. Let those be turned back and brought to confusion who plot my hurt. Let them be like chaff before the wind, and let the angel of the Lord chase them. Let their way be dark and slippery, and let the angel of the Lord pursue them. For without cause they have hidden their net for me in a pit, which they have dug without cause for my life. Let destruction come upon him unexpectedly, and let his net that he has hidden catch himself. Into that very destruction let him fall. And my soul shall be joyful in the Lord. It shall rejoice in his salvation. All my bones shall say, Lord, who is like you? Delivering the poor from him who is too strong for him. Yes, the poor and the needy from him who plunders him. Basahan ko man sa Magandang Balita Biblia. Salmo o Awit 35:1-10. Ang mga salungat at laban sa akin, O Yahweh, sila ay iyong ang digmain. Ang iyong kalasag at sandatang laan, kunin mo at ako po'y ay iyong tulungan. Dalhin mo ang iyong palakol at sibat, at sila'y tugisin hanggang sa mautas. Sabihin mong ikaw ang tagapagligtas ng abang lingkod mo, O Diyos na marilag. Silang nagnanasang ako ay patayin, ay iyong igupo at iyong hiyain. At ang nagtatangkang lumaban sa akin, hadlangin mo sila at iyong lituhin. Gawing parang ipa na tangay ng hangin habang tinutugis ng sinugong anghel, hayaang magdilim dumulas ang landas, ang anghel ni Yahweh sa kanila'y wawasak. Ni walang dahilan ang hangad sa akin, ako ay ihulog sa balong malalim na ginawa nila upang ako'y dakpin. Hindi nila alam, sila'y mawawasak, sila'y mahuhulog sa sariling bitag, sa hinukay nilang balon sila'y lalagpak. Dahilan kay Yahweh ako'y magagalak, sa habag sa akin ako'y iniligtas. Buhat sa puso ko'y aking ihahayag. Tunay, ikaw, Yahweh, ay walang katulad. Iniingatan mo laban sa malakas ang mga mahihina't taong mahihirap, at sanang aapi sila'y ililigtas. Amen. Salamat po sa salita ng Diyos na ating binasa. Psalm chapter 35, verse 1 to 10. So this psalm is attributed to David. So wala man dirigin siling ang exact historical event behind this psalm, but nakita natin ang situation, no? Very clear nga si David, damo siya sang kaaway. Damo ang nagalagas sa iya. Damo ang nagahana nga patsyon siya. They are plotting against him. The same time, they are secretly setting traps for him. Kag siling gani ni David, gina-atake siya nga wala man sang rason, no? He is being attacked without cause.
verse 7. Ni walang dahilan ang hangad sa akin, ako'y ihulog sa balong malalim na ginawa nila'y upang ako'y dakpin. So David is not simply complaining because he did not get his way. Pero ginasiling niya initanan sa Ginoo tungod na experience niya na hindi siya ginatreat sang tarong. Damo ang sa iya lagas, damo ang gusto magpatay sa iya. Pero instead na magbalos, he turns toward God. Amo ni siya ang pinaka-lesson niya. Matunan naton subong nga hapon sa diri nga Psalm, Psalm chapter 35. Nadamo man siya na agyan sa iyang kinabuhi. Wala siya nagabalos. Pero ginapasadyos niya ang tanan. Kay balaan niya, kagkilala niya kung sino ang Ginoo. He knows that God sees what other people cannot see. And he knows that God can defend him better than he can defend himself. Kag diri sa Psalm 35 verse 1 to 10. Siguro no most of us makarelate man sa life ni David. Kay si David balaan niya ang feeling bala nga ginalagas, ginapasalaan nga wala man siya sala, ginaoppose nga mo na nga feeling sakit no, damo sang mga tao ang gusto magpatay sa iya, even his family no, nang ginadown man siya. King Saul wanted to kill him. Actually may ara sang opportunity nga pwede niya balusan si King Saul no, pero wala siya nagbalos. Wala niya ginpatay si King Saul. Kay balaan niya, balaan ni David na ang justice, iya lang gid sa Ginoo. Hindi kita tong ara sa lugar nga magbalos. So, muna ang ginatudlo sang Psalm chapter 35. Ang Psalm 35 is not teaching us to become passive in the face of wrongdoing, but it teaches us to bring injustice under God's authority. So, later, amon ang aton niya pagatun-an diri sa aton niya tiyon sa pagpamalandong. This time, pamatian anay naton ini nga alambahanon. Kung ikaw nasakitan, nabudlayan, palapit dira sa Ginoo. Pamatian naton halin sa Music of Hope, Doo Lang Kang Jesus.

Yes, duol og salig kang Jesus. Ito ang awitin mula sa Music of Hope, duol kang Jesus. This time, nintay na kita sa atin niya, tion sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Natin ining Psalm chapter 35. Padalma natin, no? Verse 1 to 10. So, uwi na siling diri ni David sa verse 1. Ang mga salungat at laban sa akin, O Yahweh, sila ay iyong ang digmain. Did my cause, O Lord, with those who strive with me. Prayer ni David. Hindi siya dahil agad nagbalos dito sa mga tao nga hana sa iya, pero initanan, gindala niya dira kay Lord. Lord, you know my case. You know what is true. Nang minsan bala na gusto mo nga i-justify ang self mo. Pero wala mo na lang ginsiling dito sa tao nga to, kundi dira na lang sa Ginoo. Lord, balaan mo man ang ako niya heart. Balaan mo ang ako huna-huna. Lord, nakamabala na nga prayer. So, David doesn't have all the answers. He doesn't have control over the people attacking him. But he knows where to take the problem. Takes it to God. Nan gin palapit or gindala niya tanan dito kay Lord. Kaya nang sabi sa 1 Peter 5:7, cast all, ihaboy tanan dira sa Ginoo. All your anxiety, all your emotions, feelings and experiences na nang sa imo bala ng Lord, kinabalaan na himuon ko. Ikaw lang gid akong saligan. Sometimes we spend so much energy trying to convince everyone that we are right. But there are situations where no explanation will satisfy everyone. There are people who have already decided what they believe about us. But David reminds us, God knows the truth. Even when people don't. Balaan sa Ginoo ang kamatuoran. Kaya, tanan isalig, isiling natin dira kay Lord. Amo nang kanami ba? Nga, nang anytime, anywhere, pwede natin mapalapit dira sa Ginoo tanan. And siling na dira ni David sa verse 2 to 3, stand up for my help. Ara siya gingamit ng mga military imagery. Take hold of shield. Stand up for my help. So, diri gina picture out ni David ang Ginoo as warrior or may authority, gamhanan nga kaya mag defend, no, sa iyang servant. So, he is asking the righteous God to intervene against unjust aggression. Siling niya, say to my soul, I am your salvation. Manotis natin na si David, hindi niya ginsiling sa Ginoo na i-change mo ang ako niya circumstances, ang ako niya sitwasyon. But ginhingyo niya sa Ginoo, Lord,
Ikaw ang akon manluluwas. Ikaw akon kusog. Please strengthen me. Kaga gin remind ni David ang iya nga self nga si Lord ang iya nga manluluwas. So God himself is our salvation. Kasi hindi man natin kaya luwason natin mga kaugalingon, even kung ano man ang sitwasyon natin subong, hindi natin kaya i-control tanan. Pero kaya natin na ipalapit dira sa Ginoo kag silingan si Lord, please take control, Lord. Please strengthen me. Remind me that you are my Savior. You are my Lord, my life, my everything. And sa verse 4 to 6, David's cry for justice. Ibig siya sa Ginoo, Lord. Ano manggid ang akon mga kaaway. Ikaw ang maka-judge sa akon yung sitwasyon. Damo ang nagayaguta sa akon. Damo ang pangita sa akon. Nagahana ang apatsyon ko. Kung basahon natin, di ba, parang very uncomfortable ang ginasiling din ni David. Imagine nun mo nga, Lord, amo ni himuon mo sa ila. So, diri natin makita na pwede kita maging honest dira kay Lord. Pwede natin masiling tanan, no? Dira sa iya and balaan sa Ginoo tanan. He is just God. He is omniscient. He is powerful and He knows everything. God is a righteous judge. But He also forbids personal vengeance. So Romans 12:19, gina-remind ni Paul ang mga believers. Kaya mo nang siling sang Ginoo, siling ni Lord, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So Psalm 35 gives us permission to bring our anger and pain honestly before God without turning that anger into sinful retaliation. Kasi balaan man ni Lord tanan, He understand. Kag hindi siya ma-surprise, no? Sa imo nga na-feel, sa imo nga ginasiling. Kag pwede nato na masiling tanan kay Lord. Iba naman kaugot mo. Duhin ugot gid ko. Lord, amo ning na-feel ko. Lord, ginayagot ako nila.

mga ginahimo sang enemy sa aton. Damo subong, sang mga nagalapta nga fake news. Damo sang mga tao nga gusto kita i-down. Paresa na experience ni David, pero initanan gin palapit niya dira kay Lord. Lord, ikaw na bahala. Nang ginasilinder ni David. And then after sa tanan niya nga mga ginpagpray kay Lord, ginsiling kay Lord, ginhingyo kay Lord, ginopen kay Lord, even ang iyang mga kaugot, he is crying. But now, sa verse 9 and 10, makita natin ang shift sang iyang emotion. Sa verse 9, "And my soul shall be joyful in the Lord. It shall rejoice in His salvation." Makita natin ang pag-shift sang iyang mood, no? After all the conflict, hibi ni David, siling niya, "My soul shall be joyful in the Lord." So, wala man nag-change ang iyang circumstances, no? Pero ang iyang focus nag-change. Grabe ang ginhimo sa iya sang iyang enemy. Pero kita natin ang iyang pagsalig dira sa Ginoo. "Lord, who is like you? Isiling niya, "Delivering the poor from him who is too strong for him." Describe niya ang Ginoo na defender, faithful, deliverer, protector, and his hope. So kanami lang nung sometimes ang situation natin, after natin ginibidera kay Lord, hindi man agad-agad na change, pero may changes sa atin niya kinabuhi. Kasi wala ta nagatanaw sa atin circumstances. Nagatanaw kita dira sa Ginoo nga gamhanan, Ginoo nga matutom, our defender, our strength, our hope, and our life. So wala kita iban niya palapitan, kundi ang Ginoo lang. So, matunaan natin, no, diri sa iyang pulong sa Psalm chapter 35, verse 1 to 10, that our God is the righteous judge. Di man natin makitantanan, but He knows everything. And we can trust Him with justice. God is the defender of the weak. Siya ang atin defender. Siya atin yung strength. And God is our salvation. Nang ginsiling ni David. So, ano man ang imong ginaatubang subong, abyan, pwede mo madangop inadira sa Ginoo. Kay ini nga mga kamatuuran nagatudlo sa aton kay Jesus. Si Jesus, na-experience niya ang false accusation, rejection, betrayal, and unjust suffering. Yet, he did not respond with sinful revenge. But instead, anong ginsiling niya, ginhimo niya, ginpag-pray niya pa kita. "Lord, forgive them." Ano man ang siling ni Jesus, tundito siya sa cross. And through His suffering and resurrection, God accomplished the greatest act of salvation. So when we are treated unjustly, look at the Christ. Tanawa ang Ginoo. Siya ang aton niya. Example, not just our example, but He is our Savior, our Redeemer. Makaluwas sa aton.

palapit dira sa Ginoo kag saligi siya abiyan. Sige, antes kita no maga pangamuyo dira sa Ginoo. Pamatian anay natin ining alambahanon halin sa papuri 11 ikaw Jesus.

si Jesus lang gid ang atin niya ihahayag sa buong mundo, gaya ng theme ng FEBC, hanggang sa marinig ng lahat. This time, nintay na kita sa atin niya, tion sa pagpangamuyo. Danyo ako sa atin niya, prayer time. Most gracious and heavenly Father, we praise you, we honor you, we thank you, God. Even sa salita niyo po na aming napakinggan, natutunan. Tunay nga po, O Diyos, na ikaw yung aming defender, protector. Ikaw ang aming pag-asa. Marami man pong mga bagay na na-experience po kami. Ngayon, mga balita na nagbibigay pangamba, mga personal na pinagdaraanan, at mga bagay na hindi namin kayang kontrolin. Pero ikaw ay nanatiling aming Diyos, matapat, makatarungan, mahabagin, at laging naroon. Kaya gaya po ni David, kami po ay dumudulog sa inyo. Humihingi po ng tulong. Hapon, ipinagkatiwala po namin ang aming mga sarili sa inyo. Ikaw po ang aming kalakasan, ang aming tagapagtanggol, ang aming kanlungan, at ikaw din po ang aming katwiran. Panginoon, maraming salamat po sa mga answered prayer na aming na-receive this week, Lord God, sa mga praise report, na despite po sa lahat, nandyan po kayo patuloy na nagbibigay kalakasan sa bawat isa. Ngayon, Panginoon, dinudulog po namin ang mga sitwasyon ng bawat isa, lalo na doon sa Luzon. Sila po ay naapektuhan ng mga pagbaha, malakas na ulan, kalamidad, at iba pang mga panganib. Maaaring makaapekto sa maraming pamilya. Ingatan niyo po sila. Tas at bigyan niyo po ng karunungan ang mga local government units, rescuers, volunteers, lalo na sa pagtugon sa mga kalamidad na ito. Pray na ikaw din po, Panginoon, ang magbigay protection sa bawat isa, lalo na sa mga balitaan po namin. Ingatan niyo po ang bawat isa, bawat pamilya, bawat estudyante, guro, mga school personnel, and even ang mga magulang. Bigyan niyo po ng wisdom sa pag-train, guide po sa mga kabataan. We pray, Lord God, sa aming mga leaders. Give them wisdom, Lord God, at magkaroon po sila ng takot sa inyo. Tulungan niyo po sila na gawin kung ano yung nararapat at naaayon po sa inyong kalooban. We pray also, Lord God, sa aming mga kasamahan dito sa FEBC. Thank you, Lord, na patuloy niyo pong gamitin ang FEBC, buong regional station, dito sa 1062 DXKI, at sa lahat po ng mga istasyon, and even doon po sa FEBC International. Gamitin niyo po ito na marami pa po ang makarinig ng magandang balita ni Kristo. Pagpapalain niyo po ang bawat isa, mga staff, aming mga leaders, and even our listeners and friends, Lord God, na patuloy pong iingatan po ninyo, bigyan ng kalakasan, at i-provide niyo po yung aming mga needs, Lord God, lalo na sa broadcast, sa programming, and even, Lord God, ang mga needs din po sa mga equipment, Panginoon. I pray, Lord, sa mga listener namin na merong
nararamdam ngayon. Diyan po sa banig ng karamdaman, ipuin niyo po ang kanilang mga naramdaman, bigyan niyo po sila ng kagalingan. And also we pray comfort sa Valera family, sa Samonte family, and even Lord God sa family din ni Kuya Ted. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, provision sa kanilang mga needs, Panginoon. Yakapin mo sila sa panahon ng kanilang kalungkutan. Pray, Lord, sa mga nangangailangan din po ng work for Brother Greg. And also, strength din po sa kay Kuya June. And healing sa lahat po ng may mga umiindang karamdaman po ngayon. At maraming salamat po na ito lahat ay aming ilapit po sa inyo. Dahil sabi nga po ninyo sa inyong salita, na lahat ng ito, Panginoon, ay aming sabihin na ikaw ang Diyos na handang makinig, handa pong sumagot, Panginoon, sa aming mga panalangin. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, we pray for all our listeners and friends na nakikinig ngayon. Ano man po ang kanilang sitwasyon, Panginoon, ang patuloy na magpala po sa kanila. At po ng papuri at pasasalamat sa inyo lamang po in Jesus' name. Amen. Alas 4 na po ang ating oras, mga kaibigan. Sobrang bilis ng oras. At time na din para ako po ay magpaalam na sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsama dito po sa programang Pagpamalandong. Ako ang inyong nakaupod, ang inyong amiga, Miga Jen Robles Librado. Patuloy po tayong magtitiwala sa Diyos anuman pong sitwasyon sa buhay po natin. God bless you and happy weekend sa tanan.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Balita kag iban pa.
2: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyong mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.
3: Isagid ka maayad-ayad nga hapon dira sa imo abyan. Welcome sa aton panghapon nga balitaan diri sa Balita kag iban pa. Upod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir, pag-aupdan ka hasta alas 4:30. Hello kag happy listening dira sa imo, Mami Presi sa Cavite. Hindi na po ba maulan dyan? Kumusta na po ang weather dyan sa inyo? Maayad-ayad man nga pagpamati kay Sis Bevelyn dira sa Banga and sa akon nga pinsan, long time no see insan, Pastora Jing. Hambalya, hi Cas Joy, miss ko na mag-participate sa imo program. Miss you too, Cas. Feel free lang nga mag-comment dira sa aton mga programa dira sa DXKI. Sa unang abahin, sang aton palatuntunan yari ang aton mga pahibalo paagi sa Action Line idulong ni Miga Jan.
4: Action Line.
5: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa August 21 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Tinago, Norala. Sa August 23 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Feeder 93, partikular ang munisipyo sang Banga sa Barangay Rizal Poblacion, portion sang Barangay Reyes, Barangay Yangko, Barangay Improgo, portion sang Barangay Benites, kag portion sang Barangay El Nonok. Maapektuhan man ang sityo Bukang Liwayway, Barangay Kipalbig, Tampakan, sang Feeder 51. Sa August 24, from 8 a.m. to 5 p.m., ang maapektuhan Feeder 94, partikular ang portion sang Barangay Rizal Poblacion, portion sang Barangay Kusan, portion sang Barangay 5, sang Banga. Sa August 25, from 8 a.m. to 5 p.m., ang maapektuhan Feeder 95. Sa August 26, from 8 a.m. to 5 p.m., ang maapektuhan Barangay Lems Nolon, Tiboli. Sa August 27, from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan Barangay Sinolon, Tiboli. Ang rason, may aras ang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
4: Action Line.
5: Ang provincial government sang South Cotabato may aras sang traffic advisory, temporaryo nga siraduhon ang dalan, partikular dira sa Judge Alba Street, dalan between New and Old South Cotabato Provincial Hospital, Barangay Zone 3, City of Coronadal. Maapektuhan man ang dalan sa Junction Rafael Alunan Avenue to Junction Emilio Aguinaldo Street. From August 19 to 25, from 8 a.m. to 1 p.m. daily. Ang rason, may ara sang construction sang link bridge connecting South Cotabato Provincial Hospital Annex Building kag South Cotabato Provincial Hospital Pay Wing Building.
4: Action Line.
5: Ang Child Evangelism Fellowship South Cotabato 2 nag-aawhag sa tanan niya mga Sunday school teachers, children's worker, kag tanan niya may kasing-kasing nga mag-reach out sa mga kabataan nga mag-join sa isa ka Sunday school teachers training with the theme Discipling the Alpha Generation sa August 22 from 8 a.m. to 2 p.m. dira sa Berean Harvest Church, Amuraw Street, Coronadal City. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0992-032-7459 or sa ilang FB page, CF Coronadal 2.
4: Action! Line!
5: Ang City Enro sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
4: Action! Line!
5: Ginapahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socotec 1 nga may ara sang Hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socotec 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socotec 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
4: Action! Line!
5: Ang Commission in Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026 to 2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong magsubmitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook Stu Faps Region 12.
4: Action! Line!
5: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
4: Action! Line!
5: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa Batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
4: Action! Line!
5: ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para manging kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit Municipal Agriculture Office kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
4: Action Live.
5: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property ang Office of the City Assessor, City of Coronadal nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante, una pag-update sang mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
4: Action Live.
5: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sa ang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magparegister, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
4: Action Live!
5: Luyag mo ba lang ang mangintas da scholar? May gina-offer nga Diploma in Electrical Technology o DET, isa ka 3-year diploma program, dira sa General Santos National School of Arts and Trades, Chongson Street, Lagao, General Santos City. May ara sang 50 slots nga available. Sa mga interesado, pwede kong maglakat every Monday, kagdala lang ang inyong mga requirement. PSA Birth Certificate, Form 13. 37 or 138 or TOR passport size ID picture.
4: Action Live.
5: Ang CF South Cotabato 2 may ara sang face-to-face training para sa Teaching Children Effectively Level 1 course o TCE1 sa September 7, 14, 21, 28 and October 5, 2026, 5 Mondays from 8 a.m. to 3 p.m. dira sa CF Coronadal Office, Lower Aurora Street, Coronadal City. For registration, please contact Teacher Leia sa 0992-0327-459.
4: Action Live!
5: Luyag mo ba lang nga mangintes da scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa TESDA Soxergen Manpower Development Center. Sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-4331849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
4: Action! Line!
5: Ang National Grid Corporation of the Philippines may ara sang scheduled power interruption sa bahin sang Cotabato Province, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, South Cotabato, kag Sultan Kudera. Sa August 30, 5 a.m. to 2 p.m., ang maapektuhan sa Sukelco Calamansig Substation, 5 a.m. to 5:30 and 1:30 to 2 p.m., ang Cotelco Main, Baguntapay, kag Tulunan Substation, Majelco, Raja Silungan Kuderat, Salbo Kagtalayan Substation, sa Socoteco 1, Banga, Dahay, Lamsugod, Matulas, Kagnorala Substation, and sa Sukelco, Dansuli, Dukay, Isulan, Dato Paglas, Kagmalipayon Substation.
4: Action! Line!
3: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga pahibalo. Buwas na ang Sunday School Teachers Training sang CEF Coronadal dira sa Berean Harvest Church, Amoraw Street, City of Coronadal. Alas 8 sang aga hasta alas 2 sang hapon. For more information, mag-connect lang sa 09-9203-27459. This time, linto naman kita sa aton inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo sa aton Asa Ka Pa segment about sa pagpamati. So, pamati maayo.
2: Sa Panginoong Jesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
1: Isang mahalagang life skill ang pakikinig. Tinuturing siyang skill dahil pwede nating ma-develop at pwede pa nating ma-improve. Mahalaga makinig. Nakikinig ka ba? O focus ka muna dito. Ang pakikinig ay hindi lang tungkol sa lakas o hina ng boses o anumang pinakikinggan. Pero madalas ay dyan natin iniuugnay kapag sinabing pakikinig. Meron kasing hindi madinig kasi mahina ang tunog. Ang pakikinig ay may kinalaman din sa kapakumbabaan ng isang tao. May mga malinaw ang pandinig pero ayaw naman unawain ang napakinggan dahil sa isip nila, alam ko na yan. O ako pa ba ang pagsasabihan o kaya ako pa ba ang tuturuan? Kadalasan kasi ayaw makinig kasi mayabang. Ang pakikinig din ay pagpapakita ng kahandaang matuto. Naranasan ko na rin maging guro at may mga madaling turuan dahil handang makinig at meron din naman yung mahirap turuan dahil walang interes. Malaking kawalan yung nasa eskwelahan ka pero ayaw mo sa pag-aaral. Ito pa, ang pakikinig ay may kinalaman din sa pagbibigay pansin. Yung maging mindful ka, hindi lang sa sinasabi ng iba kundi maging sa pinararating nila. Read between the lines, sabi nga. Ibig sabihin, bukod sa mga salitang dapat pakinggan, maaaring meron ding mga bagay na nais iparating. Sa mag-asawa, mahalaga yan kasi minsan makakasuhan ka ng pagiging insensitive kapag hindi ka marunong umunawa ng ipinararating at nakafocus ka lang sa sinasabi. Ito pa ang isang dapat tandaan tungkol sa pakikinig. Ang pakikinig ay may kaugnayan din sa pagpapahalaga. Sa panahon ngayon na mahilig tayong mag-multitask, kadalasan ito na yung nawawala. Kausap ka ng personal pero may kachat o tinitingnan sa phone o may ginagawang iba. Baka hindi mo na namamalayan na bagamat nadidinig naman at nauunawaan ang sinasabi, na ipapadama mo din na hindi importante ang kausap mo. Ang sabi sa Hebreo chapter 3 verse 15, gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, sa araw na ito kapag narinig ninyo ang tinig niya, huwag ninyong patigasin ang inyong puso tulad ng ginawa ng inyong mga ninuno nang sila'y maghimagsik. Kahit pala sa Diyos, madalas hindi natin na ipapakita ang pagpapahalaga dahil ayaw nating makinig. O kaya naman, nakikinig pero ayaw sumunod. Matigas ang puso. Lagi mong tandaan na ang pakikinig ay daan sa maayos na relasyon. Magalang na pakikitungo, susi sa pagkatuto at sanhi ng paglago. Higit sa lahat, ito ay napakahalagang sangkap sa pagsamba sa Diyos. Piliin mong makinig para na rin sa mali ay hindi madali. Asa ka pa?
6: Balita kag iban pa.
3: Madamo gid nga, salamat Pastor Jebo sa sina nga mga reminders. Importante gid ni nga life skill ang pagpamati. Pwede ma-develop kag ma-improve pa. Be humble enough to listen, be ready nga makatuon, be mindful, read between the lines, maghatag sang importansya sa imong kaistorya. Kag pag-abot naman sa pagpamati sa Ginoo, importante nga mamati kag magsunod. Ang pagpamati dalan para sa maayong relasyon, susi sa pagtuon kag ginahalinan sang paglambo. Gani importante gid ina nga ingredients sa aton nga pagtubo dira sa Ginoo. Linto naman kita subong sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes, Agosto 21, 2026, sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier.
1: News. Headline.

0: Sa balita lokal, Peso Coronadal nagbaton sang-anom kapag kilala halin sa Dole 12. Apat ka suspek sa ilegal nga droga arestado sa siyudad sang Coronadal. Duha pilason sa banggaanay sang tricycle kag motorsiklo sa Tiboli Highway. Esperanza nakabuot ang notice of compliance para sa local public transport route plan. Mga bata nga martial artists sa Tacorong City nakapauli sang pulo ka medalya halin sa Mindanao Invitational Judo Championship. Sa balita nasyonal, probinsya sang Bulacan ginpaidalom sa state of calamity bangod sa malaparon nga mga pagbaha. 25 ka gasolinahan sa Luzon ginpadlak sang DIR sa ginpahugtan nga fuel marking drive. Mount Canlaon nagbugas ang abo apat ka volcanic earthquake na tala. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Ginkilala sang Department of Labor and Employment o DOLE 12 ang Public Employment Service Office o Peso Coronadal matapos sini nakabuot ang anom ka pagkilala sa ginhiwat nga Regional Peso Mid-Year Performance Assessment sang Miyerkules. Lakip sa nabaton nga pagkilala sang Peso Coronadal ang highest number of job fairs conducted, highest number of individuals reached through labor market information dissemination, kag excellence in implementing the National Skills Registration Program. Ginkilala man ang talatapan para sa excellence in utilizing labor market information, excellence in training and skills development facilitation, kag outstanding employer engagement. Suno sa Peso Coronadal, pamatuod ang mga pagkilala nga ini sa dedikasyon, pagbuligay kag padayon nga pagtinguha sang bug-os nga Peso staff agod makadulong sang dekalidad nga serbisyo kag mas madamo nga oportunidad sa trabaho para sa mga Coronadalenyo. Nagpalabot man sang pagpasalamat ang Peso Coronadal kay City Mayor Erlinda Araquel sa padayon nga suporta sini sa mga programa kag inisyatibo sang talatapan. Ginaekspektar sang Peso Coronadal nga magserbi nga inspirasyon ang mga pagkilala nga ini agod mas mapabakod ang ilang mga programa kag serbisyo para sa nagapangita sang trabaho kag mga employer sa syudad. Naarestar ang apat ka suspek sa ilegal nga droga matapos na neutralize sa mga otoridad ang isa ka ginadudahan nga drug den sa Purok Garcia, Barangay Concepcion, Coronadal. Banda alas 7:20, Miyerkules sang gab-i ginpatigayon ang by-bust operation sang mga operatiba sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA South Cotabato Provincial Office. Kabulig ang Regional Special Enforcement Unit, Coronadal City Drug Enforcement Unit, kag Regional Police Drug Enforcement Unit. Naarestar sa operasyon ang apat ka-individual nga puro suno pabisita sa nasambit nga lugar. Ginabulubanta 11.3 gramos sang ginadudahan shabu nga nagabalor masobra 76,800 ang nakumpiskar sang mga otoridad. Na-recover man ang pila ka sachet nga may ginadudahan drug residue, isa ka improvised tutor, nagkalain-lain nga drug paraphernalia kag by-bust money. Mga tubang ang apat sa kaso nga pagbayular sa Section 5, 6, 7, 11, kag 12 sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon ginapahugtan sang PDEA ang kampanya sini batok sa operasyon sa mga drug den kag iban pang aktibidad may kaangtanan sa ilegal nga droga kabulig ang mga katuwang ahensya. Pilason ang duha ka individual matapos ang banggaanay sang motorsiklo kag tricycle pasado alas 7:30 kagina sang aga sa bahin sang Sentrala Tiboli Highway. Nalambigit sa road crash ang isa ka badya tricycle kag Rusi single motorcycle. Base sa pauna nga impormasyon, nagpawala kag naghatag signal ang driver sang badya nga tricycle. Apang wala ini namatikdan sang nagasunod nga motorsiklo, rason nga nagbanggaanay ang duha ka sakyan. Bangod sa insidente, nakaagom sang pilas kag gasgas sa lawas ang duha ka biktima. Gilayo naman nagresponde ang mga otoridad sa lugar kag gindala ang mga biktima sa pinakalapit nga ospital para sa gilayon nga medical nga atensyon. Padayon ginaimbestigaran ang panghitabo. Formal na nga ginhatagan sang notice of compliance sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 12 ang munisipalidad sang Esperanza isip pagkilala sa pagsunod sini sa pungsudnon nga pulisiya sa pampubliko nga transportasyon. Ini matapos na aprubahan ang Local Public Transport Route Plan sini. Ginpangunahan ni LTFRB 12 Regional Director Attorney Pablito Benidian Jr. ang awarding ceremony. Ginbato naman ni Mayor Charles Federic Plotenya ang pagkilala, kaupod ang iban pang opisyales kag mga department head sang munisipyo. Ginpakita sang pagkabot sang Notice of Compliance ang commitment sang lokal nga gobyerno sa pagduso sang luwas, epesyente kag sustainable nga sistema sang pampubliko nga transportasyon suno sa pagsulundan sang national government. Ang pagkilala nga ini, importante nga tikang sa mas moderno kag organisado nga sistema sang transportasyon nga makabulig sa mga residente kag padayon nga pag-uswag sang ekonomiya sang banwa sang Esperanza. Sa ulihi nga balita lokal, nagpakita sang kahanas ang napulo ka mga batang martial artists sa Tacoron City sa ginhiwat nga 3rd Mindanao Invitational Judo Championship nga ginhiwat sang Agosto 8 tubtub 9 sa Mintal Gymnasium, siyudad sang Davao. Nakig-indis-indis ang mga ini sa nagkalain-lain nga mga martial artists sa bugos nga Mindanao. Nagpauli ang delegasyon sang Tacoron nga may kabugusan nga napulo ka medalya, lakip ang 5 ka bulawan nga medalya, 4 ka pilak kag isa ka bronse matapos ang 2 ka adlaw nga kompetisyon. Ang mga atleta nga ini nagbansay sa idalom sang Family Jager Mixed Judo Club kag South Central Mindanao Judo Association Region 12 kabulig ang City Youth Development Office Sports Section sang lokal nga gobyerno sang Tacoron. Suno sa mga coach kag sports officials, dako nga tikang ang nasambit nga kompetisyon para sa paghulma sang talento kag eksperyensya sang mga bata nga atleta. Ginpakita man sa ila kadalag-an ang padayon nga pag-uswag sang grassroots sports sa siyudad sang Tacoron.
1: Balita Nasyonal.

0: ipailalom na sa state of calamity ang probinsya sang Bulacan bangod sa malaparon nga mga pagbaha, tugas sang sinima nga pag-ulan, dala sang habagat kag epekto sang bagyong Luis kag Maymay. Gindeklarar sini nga Webes paagi sa sangguniang panlalawigan resolution 708-T-2026. Tinutuyo sang deklarasyon nga mapadasig ang relief kag emergency assistance sa mga apektado nga Bulakenyo. Lakip diri ang food kag non-food assistance, medical services kag rehabilitation o recovery efforts. Suno sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, tanan nga 20 ka banwa kag 4 ka syudad sa Bulacan padayon naka-experiensyar sang mga pagbaha samtang nakatala man sang landslide sa Doña Remedios, Trinidad. Una na nagdeklarar sang state of calamity ang pila ka lugar kapareho sang Kalumpit, Hagonoy kag Bulacan nga lakip sa grabe nga ginbaha. Bangod sa state of calamity, may automatic price freeze sa basic necessities sa mga lugar nga sakop sang deklarasyon suno sa Price Act. Ginsita kag ginpasira sang Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga dispensing pump sang 25 sa 65 nga gasolinahan sa Luzon matapos nagbagsak sa ginhiwat nga fuel marking testing sa unang tatlo kaadlaw sang malaparon nga operasyon. Suno kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, tinutuyo sang tikang nga matumod ang mga pag-leak sa koleksyon sang buwis kag maproteksyonan ang mga matinud-anon nga negosyo batok sa indi patas nga kompetisyon sa sektor sang petrolyo. Nag-umpisa ang operasyon sang Agosto 17 sa pakigbuylog sang Bureau of Customs kag otorisado nga service provider nga nagapatigayon sang pagsusi sa mga sample sang gasolina, krudo kag gas. Ginpaidalom sa inventaryo kag selyo ang mga apektado nga produkto samtang ginahulat ang pinal nga resulta sang confirmatory testing suno sa ginapatuman nga pagsulundan. Kung mapamatud-an nga wala nagsunod sa layi, patumanan sang ahensya ang nagbayular nga establishmento sang nagakaigo nga buhis, multa kag iban pang legal nga aksyon. Ginpayag man sang ahensya nga hindi ini isa ka beses lang nga aktibidad apang plano nila palawigon pa ang kampanya sa iban nga rehiyon sa bugos nga pungsod. Sa ulihing nga balita, nagbugas ang abo ang bulkang Canlaon, Webes sang aga, rason nga nakakriar ini sang 200 metros nga kataason sang plume halin sa baba sang bulkan. Ini suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Base sa tala sang Nature's View Observation Station sa Sitio Old Fabrica La Castellana, natabo ang ash emission banda alas 5:24 sang aga. Suno sa ahensya, nagtuga ini sang kulay abo nga aso nga naglabot 200 metros ang kataason bag-o nagbagsak panaog sa silangan nga bahin sang dalisdis sang bulkan. Sa sulod naman sang 24 oras nga monitoring bulletin nga ginpagwa, sininga aga nakatala ang PHIVOLCS sang 4 ka volcanic earthquakes sa palibot sang bulkan. Bangod diri padayon ginabawal sang PHIVOLCS ang pagsulod sa 4 ka kilometro nga permanent danger zone kadungan sang pahanumdom sa mga piloto nga likawan magpalupad sang anuman nga salakyan pangkawanangan lapit sa bulkan. Amuyad to ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Gawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.
1: Balita kag iban pa. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Real Travels.
3: Value for money.
1: Food trip.
3: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
3: Because adventures are the best way to learn.
4: Hey guys, welcome to Real Travels. My name is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in this show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. So we're on our second episode in our Vietnam series and magsisimula tayo here in Hanoi, the capital of Vietnam. Before anything else, for our radio listeners, you can go to our Facebook page, 702DZAS-FEBC Radio, para you can see the video of our travel episode here in Real Travels. So today, samahan niyo ako in my Hanoi travel in Vietnam as I share

Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos sang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa Katribong Blaan diri sa Sok Sargent Region. Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos sang Ginoo. Programa nga maghatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa Tribong Blaan. Bung Kafie Wata, ang handom sang sininga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayo sang Dios para sa tribo nga Blaan kag sa bugos nga katawhan. Bung Kafie Wata. Kag karon yari si Brother Bert nga buhayan.

Fiu Flabby di Katsato di Gamo de Sanet na to ti Bong ka Fiu Adwata. Yadagit tu Bert Labuaya na ginyugo dit nga oras gito programa, programa dat blaan, lingiyo din di 1062 de XKI, amda di alas 5 imidya, tal alas 6 imidya kada biyernes, dini di 1062 de XKI, Barangay Morales, City of Coronadal, South Cotabato. Kamusta kagkahi Rod Planet di panahon na ni? Kamusta gamo ko ti sabla gamo gumda natiga mo ni mo de eh. Loyo fanless ni mo yo pwede yos dang kamo radio o pwede yos sa mag filming di Facebook ang nga value page 1062 DXKI na lingyo yun ni ito programa programa para di tribo blaan. Rod Planet di kreo filming di gito few flabby di gamo afka fat ko di gamo special greetings go ko ti to darama to kilala to mag-celebrate dahil birthday ato ti afaflehaw duksot yo kutirad mag-celebrate dahil anniversary afaflehaw yung digamo anniversary yo kudigamo kaswa kaskawing happy wedding de erigamo na simtorad mag-celebrate tamdarong fiesta de e dead flanekta de e dia at bangan dead flanekta de eri tubang a few flabby di katsato digamo muna kreon to ti abong kablay ko fasalamat di dwata di ka few ni mo on dilawil go gara yun nun dad panahonan di gal to gula sick of di kanadwata di kilah kafaldam to di radnalo to naredad ni mo to naredad yigito so gala panghulag ba bay salamat di ka fidwata do gara yusen amna ito di gracia di kakdodwata di katsatu di gito ani panahon na ni diniri gito pasalamat at adidwata to ti afi gito tiyempo nun sa panahon ng galbag mulan din ni na nun pa di urasan ni tali tabotolom ni di bulan Agosto manta buwan pag gito pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa wikang Filipino or wikang Tagalog ani gito buong selebrasyon aniri bulan na ni kaman man kukina dira mo lugar kumayayo balita to di Luzon, Baguio, at Munok dito. Dinirig ito, toti, balansi, kaman toti, sato bagay, ableta. Pasalamat, didwata, of course. Anirin panahon na ni, uso-uso yung mantalinol, no? Anirin sa ito manta, that phenomenon, lahat ito gagan control doon, that natural phenomenon na ni, nun that iba-iba ang dahilan, kung kanko alminol, gara, tanun man la tectonic, na nun man ta, diirad rasunan, balo sa kufalmingeyo balita, talubutang, ano yung sa ito dito, di Colombia, no? Malakas na lindol, 7.1 na 7.4, gara, ta diirad building dito, alba, na yung previous bulan na to di Venezuela kula mali ko kamando na niya to toti bong dito kablek pasalamat di dwata di nimo dwata yung kablen yung kingatan lawil to direta halos kada linggo kada doon nun balita na disgrasya bay gito kutabog lawil di orasan ni natabog alam nawakan ko la bamleg bong pasalamat di dwata do di kree natabo di lawil natabo ye do di kafir adwata di lawil to muna ko special greetings amda de rad flanek ko de tubang di tubing Grace Calvary Church dali pastor Danilo Malida and family dali pastor Linda Malida de dali pastor Jonavon Malida dali brother Junjun Malida de to rad faithful de Tony para magserve di adwata kamanto ti salamat di lawil yo di banle yo inspirasyon di lawil of the wrong de adwata di rad amda di rad nga di falomnok falomnok kalto di rad to adi na bless di lawil yo funless yung amo ni mo do man nalot lata kal panahonan ka nang mag harvest to ayo bang rad ni mo to kula mag surrender to ula mag give up to kaman di rad talaman ang linde eh kredad workers di to being Grace Calvary Church amda di music ministry to de eh magin na yung rad tamdo Sunday school to rin na rad flanek to gal falwa kada sabado linggo para mag-share na lo dwa ta di darama to flanik di gumawagan dahil Pastor Jello dahil Pastor dad tamik ko rin nga dahil Brother Danilo Ugkal na iran nga ande ito
ti Malgad dali pastora Pastor Gelo, Pastora Melody de Fada da Dramato de Eritubing Grace Calvary Church you volunteer na meet gamit la dua talawi la parat mabang di Radamato tribo nari daramob saya salamat di gamulawi daro special mention ko dali brother Pastor Johnny Labuaya na Pastora Telma Labuaya no kamusta yo de few flabby di gamu de nakreerad tamdo nalut dua ta de eri barangay ko di barangay Tubing dali Pastor Lagsil de dali Pastor Marang Pastor Mario dali Pastor Jimmy no dali Pastor Yultinga di ufa de dad mabu at nalu adwata lego man fugafat do special greetings de di atbangan a Faith Calvary Church na pinamunuan nila Pastora Dulos and family dali Pastor Dali Groni salamat di dwata di la wilyo kreerad members yun de kreerad tamdo Sunday School di music ministry to the young people salamat de na patuloy tayong magpagamit sa Panginoon sa gawain dyan dan flanakuri dwata de di palian Calvary Church dali Pastora Espiritu and family na sinamahan din dyan ni Pastor Johnny Labuaya at ni Pastora Junjun Malida a few a flabby di katsato di gamo dali Pastor Sahagon no? Dali Pastor Roger Baton dali Dungang Lehek dali Pastor Robert Sumali dali flanakto din ni di Barriot dali Pastor Mario Bukong dali Pastor Cornelio dali Pastor Chito Dalimbang Pastor Giban din ni di Barrio 8 ah. Nun plano kumag bisita di edi gamo Pastor one of these days makakapasyal tayo dyan no? Patuloy lang yung ating paggawa sa Panginoon. Di kreerad blaan workers falminge di whole South Central Mindanao, di whole South Cotabato, kuti sa blagom na iyo, feel flabby di gamo, no? May mga nagapamati man sa aton, kung kaisang mga principals ng mga upunta, mga supervisors, nagapaabot sa ila, nga i-greet ko na sila sa tanan nga nagapamati sa aton. Sa DepEd South Cotabato family naton, mayong hapon gid sa inyo tanan, mga district supervisors, mga education programs po supervisors, upunta sa division office, mga teachers naton, principals naton sa field, mga ginikanan naton. Kagtanan nga nagapamati sa aton subong nga mga non-IP, mayad-mayad, no? Mayad-ayad gin nga hapon sa inyo tanan. Good afternoon, magandang hapon, feel flabby, di kat sa to, di gito, dal flanek. Aniri ka flabby na ni? Nun gito, san pala, san do, san fila, bamlego gamo, updates, ano ba yung mga maiinit na iso sa buong mundo sa mga buwan na ito, pang politika natin, ano ang mga DepEd at saka issue sa DepEd, tsaka party di kaflo auto di duwata alright plus ato so kumusta ga kagkare I hope a few ge ni mo de no napansin natin ngayon na medyo tumaas ulit yung presyo ng ating mga gasolina ang gatong dugre ta deri git sa gitang silangan no nanatili kasing mataas yung tension patuloy ang labanan at tension sa Gaza sa Lebanon sa Syria sa Iran doon na niye may mga bagong ulat ng Israeli airstrikes habang nagpapatuloy ang humanitarian crisis samantala mananatiling malaking issue ang Strait of Hormuz kung saan may magkakasalungat na pahayag ang US at ang Iran tungkol sa kontrol at pagbubukas ng mahalagang daanan ng langis. Mahal statement US sa pamagitan ni President Trump, le mahal statement Iran. Aya kaya Iran dali total magkontrol ay eh. Sa Dobo Hormuz ta explain talaga mo di mo nabutangan na to. Ito yung isa sa pinakamahalagang dagat na kung saan diyan dumaan ang mga barko, mga commercial, mamalbang barko para hahakot ng langis at mag-supply sa buong mundo kasali tayo sa Pilipinas at saka ang Asia. Samantalang kaya President Ronald Trump ng Amerika ay may total control sila dito. Pero gusto naman ng Iran, sila ang may total control na reufan kahalabumba ko nyo. So magkasalungat yung kanilang statements. Kaya ang resulta, di gito, apektado tayo. Kung napapansin ninyo, ang data gasolina, syempre, naturalmente, pag tumaas ang gasolina, kreerad basic commodity story, palingke, bigas, asukal, mga tinapa, kreer na yeh, no? Pati pamasahi, kreer, magtaas. Doon na yeh, sitwasyon, di klamang wala. Pangalawa yung Ukraine-Russia, no? Patuloy pa rin yung mga drone attacks dyan. Patuloy ang matinding pag-atake gamit ang drones. Yung manla drones, ay eh. Yung muna butangan na to. Anisen Lomfayang ba? Lomfayang ay ito kay makinaya katloron drone na nun nabun bomba yung manla kamikaze drone. Mag-dive siya doon, wala namang nawawala. Konting halaga lang. So puputok yung drone, bomba na rin yun. Kabilang sa mga nakaraang araw,
na pinakamalalang insidente ang Ukraine drone attack sa Nizhny Kamsk, Russia, na iniulat na ikinamatay ng hindi bababa sa 13 katao. So malos ani Ukraine di Russia doon na niye naturalmente nun bong ipikton di klamang banwe. Pangatlo ye sa to mantaga di sa to duto lenon bong linol di ere sa India no isang 5.5 magnitude na lindol ang tumama sa Leh, Ladakh ngayong noong August 13. Sa unang ulat, wala pang naiulat na malaking pinsala o kaswalti. Samantalang, iyitalubutangan to, mantaga mo, isang malakas na lindol ang tumama sa Colombia, iyisatuto di Venezuela. So, doon na niya ang mga pangyayari sa buong mundo na dapat alamin natin kasi nakaka-epekto rin naman sa ating sitwasyon. Na Deri Oman, sumfuleto rin niya di Middle East, Deri Oman, yung oil spill, umabot sa mainland coast. Gara yung oil spill niya, yung gatong, krudo, amkok, deerimahin. Isang tanker kasi yung na-stranded sa baybayin ng Oman ang nagdulot ng oil spill na umabot na sa mainland beaches natin dyan sa Oman na nagdudulot ng pangamba sa marine environment at coastal community. Siyempre, iralag, dalele, gumautan, deerimahin, apektado, ayumahin. Kung ganito kita rin ni Pilipinas, nandang sitwasyon din nila, like itong suspension ng klase doon sa part ng Luzon. Kasi ayun man tanon na habagat din noon tasa panahon ba. Brun bagyon patuloy ang epekto ng habagat at mga bagyo yung cyclonic system sa bansa. Gina no, may mga nakita tayo sa YouTube sa balita. Iran nga maging ulo to the part of Luzon at Johala di Dunok noon fat la na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Tama di gito, iran nga tara sa bahay pa lang disiplinado na yung mga bata bago pumunta ng school. Then ilang LGU na nagsuspend din ng in-person classes ngayong August 13 dahil sa kondisyon ng panahon. Iniulat din yan sa balita sa mga local TV station. Lingayo din, no? 3.7 million tao ang naaptuhan ng habagat at mga cyclone, yung mga bagyo na yan. Taman, doon na na yan. Okay, balik pa tayo. Di Pilipinas, ano pa? Issue ng maritime at defense developments. Patuloy ding pinag-uusapan ang pagpapalakas ng defense capabilities ng Pilipinas. Ayon sa pinakamalaking dapat bantayan ngayon. So, yan, tandaan natin. Ibig sabihin, ito, diniri Pilipinas, diirada issue to. Diirada sitwasyon, kaman, gito, galtaman tigamo, gito, red florid bata. Hindi naman pwede na hindi ito maapiktuhan kasi nasa Pilipinas tayo. Bye. Nandun pa rin yung joy ng ating spirit. Nandun pa yung kagalakan natin sa Panginoon. Kasi alam natin, nun bata to, may Panginoon na nagkukontrol sa lahat. So, doon na niya ang mga malalaking international at saka local issues na dapat nating alamin. Kaman gito, madalas kong sinasabi sa inyo, Lotus Dasal, ang pag-asa natin na tunay ay nasa Panginoon. Kaya, dadflanek, habang may panahon pa na gumawa para sa Panginoon, kung ano ang maiambag mo sa gawain ng Panginoon, kung preaching, praise the Lord. Kung naglilingkod ka, tumutulong ka, nagpray ka para sa gawain, sa mga mananampalataya, sa mga missionary, sa mga workers, local at saka international to o tibong ministry. Malaking bagay na yan sa gawain ng Panginoon. No? Kaman to o ti importante, halos kada linggo, no? Kada linggo, di klamang banwe, no? Dadal minol de eh. Isa pa naman sa sign na pinangako na nandoon, no? Sa simula ng mga paghihirap na sinasabi sa Matthew chapter 24 ay yung lindol.

yung pag-value nila nawawala. So, importante, gitoran to a, especially gitoran Florida, wata, biblical yun eh. Mag-ministry tayo sa ibang tao, sa ibang lugar. Unahon ta anay ang atong dapug. Unahon ta anay mga kabataan ta, ang panimalay ta. Kung pwede, unahon ta anay ang Jerusalem naton, which is ang aton nga panimalay. Dalhon ta ang mga kabataan ta. Gagmay pa ang mga kabataan, i-introduce na naton sila sa ila ang pagkamayo sang Ginoo. Iistorya natin sa ila ang mga miracles, paano tumabok si Moses kag mga Israelites sa Red Sea, paano si Joshua na nagtagumpay, paano si Gideon na nagtagumpay sa pamamagitan lang ng pag-blow sang trumpet. Doon na niya. Okay, ano ba ang mga issues sang DepEd naton karon nga naka-apekto sa aton, no? Unang-una, nandun pa rin yung kakulangan ng classroom. Isa pa rin sa pinakamalaking problema ang classroom shortage. Ayon sa EDCOM 2, malapit ng 165,000 classroom ang backlog or kulang na maaaring magresulta sa malalaking klase at double or triple shifts. Fabi, ay talubutangan na to, nagrepresenta yun ng superintendent natin, kasama natin yung DRR ng province, si Sir Rolly Aquino yata yun, at saka mga kasamahan niya, at saka taga DSWD, pinag-aralan natin no, kung paano pa matulungan maliban sa mga barangay, yung mga bahay na damage. Kay Nundad School to, saan may mga school building po tayong nasira. So yun, humihingi sila ng validated data galing sa DepEd sa amin. Then titingnan nila kung paano nila matulungan yung school. Nundad, may mga classrooms kasi tayong may damages, may mga sira. So kailangan i-repair, hindi naman pwede papasukan natin yon. Risgo sa buhay ng teachers at sa mga kabataan natin. Kaya ngayon, yakayaan man, mas nadagdagan yung kakulangan ng school building sa ating lugar, sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa probinsya ng Timog or South Cotabato. Pangalawang mabigat na issue del Flanek, animanta learning gaps at mababang academic performance. Mdana ba? Mahina? Dan nga to. Mahina ayo performance. Totoo, dirad dahilanan na yasan. Patuloy na hamon ang pagpapataas ng learning outcomes, lalo na sa reading, mathematics, sa science, at iba pang foundational skills, kasama sa mga hakbang ng DepEd, yung assessment at academic recovery programs. Nundad activities ni mo DepEd, nundad dali intervention, dirad ni mo to, para nandaran nga to, makahabol sila, hindi sila late, may mga competences na kailangan. Ganun din ang mga teachers natin. May mga intervention kaming ginawa. Balo did the principals, so within fact, amda di Merkulis, Amartis, Merkulis, Wibis, anun dad seminar mi, dirad principal ta, diniri South Cotabato. Although, pinili lang namin sila. At next week, may mga upcoming trainings pa para sa mga school heads natin na pinili lang din. So, doon na na ye. Then, pangatlong issue ng DepEd ay yung manta, teacher workload. Maliban di katdo na teachers, maliban sa kanilang pagtuturo, may mga tinatawag tayong ancillary mga functions ng mga teachers natin. May mga administrative officer tayo at saka ongoing yung proseso ng pag-hire natin ng PDO-1, ng administrative officer 2, at saka nasalup na yung memorandum ng guidance, no? Doon na nayarad no to. Kasi para makakatulong sa mga teachers natin. Mantagamo kinila, tilo tamdo ay galabog teacher, minsan siya pa ang police, si teacher pa ang security guard, si teacher pa ang janitor, si teacher pa ang yaya ng mga anak natin. Doon na niya. Concern pa rin ang workload ng mga guro, kaya may mga hakbang at pagsusuri sa implementasyon ng teacher workload policies. Kabilang ang pagtingin kung napapawasan ng non-teaching task ng teachers. Doon na niya, dalplanek, kaman mantagamo gina, tuloy-tuloy, ayo kimo DepEd kanandad mga intervention na pamamaraan para makakatulong naman sa mga teachers. Siyempre, kung busy masyado si teachers, apektado ang pagtuturo. Kung apektado ang kanyang pagtuturo kasi marami pa siyang ginagawa, apektado rin yung performance niya sa performance ng mga kabataan. Doon na niya. Agag fat issue, yung pagpapatupad ng revised K-12 curriculum. I-re-revise yan, patuloy yung training ng mga teachers natin para sa revised curriculum, kabilang ang grade 6, grade 9, at saka grade 10 levels natin. Mahal
mahalaga ang sapat na training, learning resources at malinaw na implementasyon guidelines na dapat susundin ng mga teachers natin. Nandiyan pa rin yung mantarigamo mo na to, pag-strengthen natin ang senior high school, learning continuity kapag may kalamidad. Doon na na yeah,

Falfabi, yung isang DRRM, MDRIM ng isang lugar dito sa South Cotabato, kasali doon sa meeting, sinabi niya sa amin, ano ba ang plano ng DepEd? It's a tuwing may mga lindol, may mga kulangan sa classroom, humiingi daw kami ng tulong sa kanila. Doon na niyaman ko rin kanan, nasa saligang batas kasi yan na si local government, si budget ni mayor ng provincial government ay maglalaan sila or mag-allocate sila para kay DepEd. So, doon nito, ito importante ni Dad Flanek. Kung suknon dad kalamidad sen, nun plano DepEd na tuloy pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung pagtuturo sa mga kabataan. Kung may bagyo, kung may lindol, may mga pamamaraan. Ito yung dahilan noon so kandaan ni Manta Learning Continuity Plan ni ay pag may konting problema lang, wala ng klase. Pero dapat meron pa rin yan, may intervention. Then, importante yung mental health at child protection to. Kabilang sa kasalukuyang concerns ang psychological support, safe learning environments, bullying prevention, and child protection. Kasi may mga division na nagpapatupad na ng localized mental health referral system at iba pang intervention. Tsaka lastly, itong digital readiness at access sa technology. Grato, lingiyo yung man la AI, no? At tanggap na namin, bahagi ng buhay natin yung AI. Yan, may dapat ito pang ibang issue, kagaya ng may solusyon na dapat. Mas mabilis na pag classroom construct, pagbabawas ng administrative workload ng mga guro, mas targeted na reading at numeracy at intervention, sapat at tuloy-tuloy na teacher training, mas maayos na mental health protection services, pagpapalakas ng disaster preparedness at alternative learning delivery, saka mas magandang access sa internet, device at digital learning materials. Sa makatwid, yakayaan man sa madaling salita, ang pinakamalaking hamon di DepEd Latin Lorini di South Cotabato, Latin Lorini di Region 12, at buong Pilipinas ngayon ay hindi lamang access sa education kundi ang pagtiyak na ang bawat bata ay may ligtas na paaralan, sapat na classroom at guro, mahusay na learning materials at di kalidad na pagtuturo. So doon na ni Dad Flanek that updates na that issues and concerns ashirta digamo, amda digami di Department of Education Latin Lodi South Cotabato, Latin Lodi Region 12, but Department of Education to di buong Pilipinas.

Salamat kita sa Ginoo sang kahigayunan nga sa sining Biyernes ka obdanay naman kita mga utod sa diri sa aton istasyonan sa Station DYVS. Kag amo ini ang aton nga programa ang Friday nga edisyon sang Salmo. Iningin niyo ko boss nga alagad si Brother Hill Gasataya. Alagad sang Ginoo kang nagapangabudlay kita dira sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Kara lang kita tod sa tangub, sa highway. Unhan lang siyang old airport. So, after that, makita nyo da ang Transcom across the road. Kara dira, makita nyo dira ang puti nga structure. Dira kita yung mga utod naga panimbahon. Dira kita naga tipon sa pagsimba sa atong Ginoo. Kung may ara ka mong tinion, kung Domingo, pidigid ka mo tod makapalapit ka, welcome gid ka mo sa fellowship na aton dira. May duha kita tod ka panimbahon, ang isa Alasiti, kung isa gasugod kita Alasiti 5, Alasiti 10, no? Basta dira na yon. Kag ang simba nga ina nagatapos hasta alas 8. So isa lang na yaka oras, kag nga we still hold on to the traditional form of worship. May namangkot sa aton kung ano ang aton form of worship. Ti ang aton 7 o'clock until 8 o'clock nga worship service. Amun nitod ang ginatawag naton nga traditional worship service. Kay ang inyo kubos nga alagad, nagdako kita sa isa ka fundamental nga grupo sa mga Baptist. So we still hold on to that form of worship. We sing hymnals, you know. Kag ang naanda naton nga form of worship. So, Lasiti hasta alas 8. Pag abot naman sang 9:30 to 11, may aton man kita nga medyo may pagka contemporary na ang amon pagsimba. Hindi lang kamo ma-surprise, but pero may ara kita yang panawag sinya naton. May nagatukar na. May ara na, no. So, ti amuna, no? Duha ang atong panimbahon. So, ining 9:30 until 11, medyo contemporary kami gamay, no? Pero ti mga utod, I really would like to assure you, whether it's going to be traditional form of worship or whether it is some sort of medyo tayo nga pagko contemporary, mga utod, i-assure ko gid sa inyo and amuniya ang commitment sa inyo kubos ng alagad nga ang aton niya mensahe would always be based upon the word of God, no? Kay ang aton commitment sa pag-alagad sa Ginoo nga kung hindi man lang niya word of God ang hambal ta dira, magpahimuyong na lang ako bilang pastor, no? Hindi na kuya magambal kung hindi man lang niya pulong siyang Ginoo. I would rather keep my mouth shut. Kay ti amuna yung commitment naton sa hilikuton siyang Ginoo. As long nga available kita, it would always be the word of God nga aton dalon niya para sa simbahan. Walang halo ng ano, wala halo, wala mixture of politika, or personal nga mga panghuna-huna ta. Wala ta na yatod ginasulod sa pulpito. Ang ato lang gidira yang ma-deliver ta exactly with correct interpretation, siling sang iban correct hermeneutics, no. ang pulong sang Ginoo. Muna yang commitment nato. So if you have time, you can join with us. Pili ka lang, no? Kung sa timprano pa, 7 to 8 or 9:30 to 11. Okay? Sa mga utod, may istoryahan naman kita sa aton nga programa subong. Kag nga, gusto ko ni dalon bla mga utod ining passage diri sa Mark chapter 7, verses 18 until 23. Mark chapter 7 verses 18 to 23. Ang naghambal diri sini amo mismo gidya ang aton Ginoong Hesukristo kag naghambal ini na hanungod siyang ginatawag bala nga the true condition of human heart. Ang tuod-tuod bala nga gakatabo sa tagipusoon sang tawo, no?
kay there is a saying nga nagasiling kung ano ang nagagwa, no? Even ginhambal ini sa aton Ginoo eh, no? Kung ano ang nagagwa sa aton baba kag sa aton karakter, ina naghalin ina sa tagipusoon sang tawo. So that's why sa sining aton pagistoryahanay, we would deal more on the condition of our hearts, no? In order kuno to correct the character outside, in order to correct the attitude, actions, no, ginahimo naton sa gwa, kinanglan ina siya nga pag-correct, mahalin ina mismo, first of all, sa aton tagipusoon. Well, there is, from this passage, Mark chapter 7, verses 18 to 23, ang siling diryo sa verse 20, okay, verse 20 na lang, no? And he said, that which cometh out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thief, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Verse 23. All these things come from within. Dili sa sining nga passage, mga utod, ang aton Ginoong Hesukristo nagapakita sa aton sang matuod-tuod bilang nga kondisyon sang tagipusoon sang tawo. Kag ang ginbasa naton bag-o lang, isa ini sang realidad nga aton atubangon nga ang tagipusoon gali sang tawo, mga utod, hindi gali limpyo sa sulod, no? Within fact, ang Old Testament nagahambal nga the heart of a man is the most deceitful above all things. Okay? The heart of a man, ang tagipusoon sang tao, ang iya balatsyagon, and that includes ang iya pangunahuna, amuning pinakamadayaon nga butang sa tanan nga butang. Okay? Iniya ginhambal ini sang Ginoo kag nagalaragway ini sang matuntuod nga larawan kung ano ang tuntuod naton nga identity. Ti masubo, no? Kay ti amak mo niyo, ginlawag diri sang Ginoo nga halin sa tagipusoon, halin sa sulod sa tao si tagipusoon, nagikan ang mga malaot nga pangunauna, mga imoralidad, ang pagpatay, ang pagpangawat, no? Ang pagkahakugan, okay? Ang pagkadamadayaon, ang pagpasipala, ang bugal, ang tanan, kaklase sang kabuangan naghalin ina sa sulod sa tagipusoon sang tao. So again, mga utod, this speaks of the true condition of human heart, no? Kag kung kita Kristohano na, ang Ginoo naghatag sa aton sang bag-o nga kinaugali nga ginatawag, no, the new nature. However, sang time nga naging Christian kita, ang inang pagkamakasasala naton nagapabilin ina gyapon ari pa na diri sa sulod sang aton system, no? Ari pa ang sala ka kabuhi sa sulod sang aton lawas. Although the moment nga nagkristohanon kita, ang balaan nga espiritu nagsulod sa aton kabuhi. So that's why in this simple body sa sining lawas nga mamalatyon, ga-exist ang duha ka klase sang pwersa. Ang pwersa sang unod nga nagaganyat sa aton sa pagpakasala, kag ang gahom nga iya sang balaan nga espiritu nga labing balaan, no? So ang Book of Romans nagahambal nga ining duha ka butang siling sang English nga Bible, they are contrary with one another. Okay? They are contrary with one another, meaning to say, sa kabuhi nato nga Christian, may ginatawag kita nga inner conflict nga gina-experience naton. Inner conflict. Because the Holy Spirit of God, nag-move niya sa aton nga magkabuhi kita nga matarong, kagbalaan, ginagadya kita sa mga butang Diyos nun, agod nga ang kabuhi naton maging maayo, maging balaan sa atubangan siyang Ginoo. However, ang aton nga pagkatawhanon nga ara pa man, presente man, sa amo man mismo nga lawas, ana siya amo na siyang nagatulod sa aton sa paghimo sa mga butang nga hindi kalamutan sa tubangan siyang Ginoo. Basically, amo ang pag
pagkasala. Kagasiling sang Book of Romans, and these two is contrary with one another. Kung kita Kristohano na mga utod, labi na gid sa mga kultura naton subong nagplamati, kung kita madugay-dugay na gid man nga nagkristohano, mga ang iban sa aton 10 years na naging Christian, iban bisan 5 years pa lang, iban sa mga bag-o nga Kristohanon, tanang kita tod nag-experience ini nga may butang nga gusto mo himuon para sa Ginoo, and yet ang nagapabugat sa aton ang aton man lang mismo kaugalingon. No, so ma realidad nito ang inatawag inner conflict. May isa ka kanta sang mga Pilipino singers na hindi ko mabalaan kung sino nagakanta sina, pero daw rap bala mga utod nga gasili nga gusto kong bumait ngunit di ko magawa. And you know, ina sa realidad na tod mo sa kabuhi tanga Kristohanon. Kay bilang Kristohanon, gusto tagid man i-please ang Ginoo sa atong kabuhi. We really wanted to do good. Pero ang kapabugat sina, kang nagasablag sina, amo ang aton old sinful nature. Ang kinaugali, tabalas ang wala pata naging Christian, ara pa man mo. So amo ning duha ni nga nag-create sa ginatawag inner conflict. And there is this so-called, panawag sini, there is this so-called inner warfare happening in every believer's life. Okay? May inner warfare. Ang espiritu sang Ginoo, contrary sa hikot sang unod, ang unod man naton nga makasasala, kontra yaman, hindi man siya mag-upod sa guide or sa guidance or sa hikot sang balaan nga espiritu. That's why kung ikaw tuntuod ng Kristohanon, ma-experiencehan mo gid ni tod. No? Ma-experiencehan mo gid ni. Kay bisan pagani si Pablo dira sa Romans chapter 7, siguro ara sa verse 15, nga nagasiling, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not. But what I hate, I do. You see? So, kung ilungguhon tani, nagasiling, daw hindi ko kaintindi kung anong dapat ko himuon. No? Kay ang butang nga gusto ko himuon, among wala ko ginahimo. Pero ang butang which I hate nga hindi gid ko nanamian, amo pang mahimo ko. Te. Mangkot subong mga utod, have we experienced the same thing experienced by Paul? Si Paul na nagambal eh. Although kung tawgo naton si Paul ya kwa na ni saya. Ngun baga mat ang iya level of maturity sa iyang spiritual life tuman na gid man niya kataas. Pero you know, he is still experiencing the same thing that we are experiencing every day. Ang butang kuno nga gusto niya himuon, hindi niya mahimo. Pero ang butang nga ginakaakigan niya, amo pang mahimo niya. Now tell me, honestly mga utod, tell me kung way kaka-experiensya sina. Kung tutuod ka nga Kristohanon, na-experiensyahan mo ginatod. Kasi nga, wala ko yung ka-experiensya sina ako. Wala ko yung ka-experiensya ako. Di mga utod, kung way kaya ka-experiensya sina, i-review mo anay ang imong intimacy sa Ginoo. I-review mo anay, bisan pang imo kaluwasan tod, i-review anay be, basi kung wala pa bala ang Spirit of God sa imo tagipusoon. Oo, nag-assume ka lang eh, binabasi, nagpatugmaw ka lang bala to daw. Ha? No offense intended sa ginahambal ko tod, kay gusto lang kuya black and white. Gusto ko lang niya bala i-plastar tod ang spiritual reality sa kabuhi sang tao. Diba si tood? Basi nagpabaptize ka lang, kagway ka pa bala ka surrender sa imo kabuhi sa Ginoo. Way mo pa na hinulsulan ang imo kasalanan. Di kon mag-amo siya na, tood na mo nang panawag kong church member ka lang, pero hindi ka pa child of God. Ha?

ti amuning gin basa naton kagaina. So ang mambalta dire nga kita nga tawo sinful from the core. Makasasala gi kita halin sa tagipusoon naton. Amuna tay, mga utod ang kamatuoran. Hindi kita maka-deny sina kay bisan Kristohano na kita hindi kita exempted sa amo sina, no? Although nga nagsulod na ang espiritu sa Ginoo sa aton pagpangabuhi adlaw-adlaw, pero subject kita gyapon sa sining ginatawag nga inner warfare, no? Nagahulag nga hulagan nga unod, no? Ang aton ba lang nga flesh kahulagan kay gusto siya maghimo sa mga stupid things. Gusto siya maghimo sa mga foolish things, gusto siya maghimo sa mga butang mga butang bala sa pagpakasala. On the other hand, ang espiritu sang Ginoo nagagiya sa aton sa mga pagka-Diyos noon, mga butang, things that pertains to our Lord God and Savior Jesus Christ, things that pertains to the holiness of God. So ang pamangkot subong, sinong dapat magdaog dire? Sinong dapat magdaog ang aton nga old nature nga makasasala kon ang espiritu sang Ginoo? That's why even sa Book of Galatians, hindi ba naghambal si Paul dira nga parte sa fruit of the Spirit? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, temperance. So, ang aton pangamuyo, mga utod, nga maging evident yung balaya ang presensya kag ang gahom sang balaan nga espiritu sa aton pagpangabuhi adlaw-adlaw. Magkakabuhi kita sa love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness and faith. Amo nang ikabuhi naton. Pero ang pamangkot naman subong, okay, kabalo kita, tanan kita, gapamati subong, masin kita tani, no? Amo na, no? Bisan ako to, samtang gambal ko subong, amo man ang prayer ko, tani Lord, no? Ngang kabuhi ko bala Lord inang evident bala ang fruit of the Spirit. Okay? Amo nang desire naton tanan nga Kristohanon. With in fact sa Book of Romans, gin-clear ginain ni Pablo nga kita yang mga Kristohanon, we are groaning earnestly because we desire to be clothed with the cloth of immortality. Kung nga kun pa pastor sang una nga nagtaliwan na, Pastor Catalan, siling niya nag-ugayong kita adlaw-adlaw. Kay nagahandom kita nga sukluban kita sang bag-ong nga kinaugali nga Diyos nun. Di mga utod, amo ginang realidad, may inner struggle kita. No? Di ang pamangkot subong, sino ang gusto ta magdaog sa kabuhi ta? Ang aton pagkaunod nun, ang aton pagkatauhan nun, ang makasasala ta nga kinaugali o kunang ang direksyon sang espiritu sang Ginoo sa aton kabuhi. Di of course masabat kita. Ti gusto ko gid jalodya nga kwan gid it Christ-centered and Holy Spirit controlled life ang kabuhi ko. Amen. Ang tsakto gid na itod. Ti amo man ang ginahandom ko. Parehas kita ang ginahandom. Ang pamangkot subong paano? Ara na, no? Okay. Ang pamangkot paano tana ma-attain ang amo sina nga level sang aton nga spiritual life. May mga pila ko diritod ka butang gusto ko i-share sa inyo. Let us keep this house, let us keep this earthly body clean, no? Keeping our house clean. No, I am not talking about our balay, ang balay nga ginaistaranta, no, hindi na amo ang buot asin ganon. When I say keeping our house clean, it refers to ourselves. Kita bala mismo nga Kristohanon bilang anak sang Dios, hindi ba gintawag man tagani nga we are the temple of the Holy Spirit. Okay, so how can we make this house clean? Paano kita makapanglimpyo kag nga ang kabuhi ta maging maayo man sa tubangan sang Dios? First of all, kadua, stubangan sang tao. Ay, tika, kung kis, abi, may mga Christian man yung gusto nila, limpyo lang siya stubangan sang tao. Pero sa tubangan sang Diyos, damo, mang question si Lord. Nanglaan, limpyo ta stubangan sang Diyos, first of all, and then, limpyo kita stubangan sang tao. At, ano ang aton dapat himuon? Kadto na kita dire sa question how. How are we going to

0: clean this house. Okay. Number one, good, principle mga utod is cleaning should start from within. Ang pagpanglimpyo, kinanglan, magasugod gina sa sulod. Bisang kalimpyo, tas ang balay ta, ano nga limpyo man ang aton og saran, pero ang sulod sang kwarto, tahig ko. Daw hindi amo. The same thing sa aton spiritual life. Ang cleaning should start from within. It should start from the heart. Kay si Lord, concerned gin siya sa condition sang heart. Amo na kagay na ginbasa ta diri nga ang mga kalautan, mga malaot nga butang, ang pagpabugal, ang pagkamahamkunon, ang kalautan, ang tuman nga paghamkon, ang pagpasipala, ang bugal, kagang tanang nga klase sang kabuangan, naghalin siya tagipusoon. So if we wanted to clean our lives, if we wanted to clean our house, the cleaning should start from within. Again, how? Tama na nang first principle, cleaning should start from within. And only the Holy Spirit of God and only the blood of Jesus Christ can forgive us of all these stupid things that we do and we think every day. Ang gahom lang gid ya sang gahom sang hamili nga dugo ni Kristo Jesus. Amo ning makapatawad sa ato. So secondary is we should start from asking God for forgiveness of our shortcomings. Sa atong mga kasalanan. Let us ask the blood of Jesus Christ to cleanse us from all sins, no? 'Di ba ang Book of Hebrews nagasiling, for without the shedding of blood there will be no remission of sin. So second principle we can learn, only the blood of Jesus Christ can cleanse us from all this, you know, foolishness that we think, we imagine. Kahit ang sala sang tao to, hindi lang sa butang nga ginahimo niya mo. Bisan siya iya pinsar lang, kag sa iya panguna-una, abing nyo tod, ang pinakalaot na sala nga makomiter naton, hindi gani ang sala nga nahimo sang kamot mo. Ukon ang sala nga nabuyan nga sugilanon sang aton, higko nga pululungon sa bata. Ang pinakahigko nga bahin sang aton nga pagka makasasala, amo mismo nga aton tagipusoon kag panguna-una. Amo na gani nga kung nag-abot ang balaan nga espiritu, no? Inang siling blada ni Pablo sa Romans chapter 12, be renewed by the renewing of your mind. May pagbag-o sang panguna-una. Okay, so what's the next? So first of all, cleansing starts from within. Ikaduwa, only the blood of Jesus Christ can forgive us of all of our sins. Can make our house clean. Okay, third, this is very important. Ano? To keep the house clean, kinanglan, kita nga Kristohanon, prayerful kita. Kaya the time that we are spending with the Lord, the time, the minutes, or even hours that we are spending with the Lord in prayer, may iya na siya mga utod nga tawag nga, the more we get close to God, the more ang pagkabalaan sang Ginoo nag-impart sa aton. The more kita ga-istorya sa Ginoo, the more niya gina-impart ang iya nature, ang iya balang pagkabalaan. No? Kung ga-istorya kita sa Diyos, ma-embrace naton ang iyang part of His character, ang iya pagkabalaan. No? Kag it is only true prayer nga mahimo na. No? And it is only true prayer nga mapabakod, mapalig-on ang aton nga spiritual life, no? Just like sa Old Testament, if you remember, si Moses, he spent 40 days and 40 nights praying sa bukid. Istorya sa Ginoo. Di pagpanaog niya, anong hambal sa Old Testament, nakita sa mga Hudiyo nga bisan ang guya ni Moses nagasiga. Kaya because during the time of prayer and during the time of communion with the Lord, ang Ginoo nag-impart sa iyang pagkabalaan sa kay Moses. And it was even made visible sa iyang guya. You see? Nami, no? Oo. Di, amo man ito sa aton. If we want this house to be clean, spend time talking to the Lord. Diba? Kaya kung sino ko nung upod mo, ang aton kung sa karakter, nag-determine man na, ginadetermine man, kung sino ang ginaupod na perme, diba? Birds of the same feather, ano gani? Oh, te, flock together. Di kung ang ginaupod mo ya permi Ginoo, kundi ma-manifest man na sa karakter ta, ma-manifest na sa panghuna-huna ta, ma-manifest na ang closeness mo sa Ginoo, ma-manifest na sa pulong mo. Kag sa kay Moses, gani nag-manifest, gani sa guyaya. Amo tong pinaka-nami nga beauty, secret ni Moses. Kay nag-manifest ang kaputli, kag ang pagkabalaan sa Ginoo, nagsigang iya nga guya. You see? Sama na, spending time with the Lord, no? Makakuha kita kusog, no? Makapalayo kita sa butang, hindi amo. Ikatatlo, ikapat gali ni, te amo niliwatod, pulong gid sang Ginoo. Bible. Bisan 50 anyos na tanga naging Christian, hindi kita yatod malipat magbasa Bible. Bisan masiling ka pa yatod nga aong pastor, nabasa ako na naalin sa Genesis 1:1. Pakadto gidya sa Book of Revelation na tapos ko na na. Di ko natapos mo tod, balika, liwat, basa. Kaya nga, Ariel, ang pulong sang Ginoo, may ginatawag ining cleansing power. May gahong bala sa paglimpyo sang kabuhit, ha? Dumduman nyo na, sa aton nga nag-VBS, no? Nang aton nga pledge to the Bible, bala? Kay ara man ina sa Psalms 119 nga nagasiling, your word have I kept in my heart that I might not sin against God. Diba? Ang imo pulong, ginatago ko, ginahuptan ko, gina-apply ko sa akong tagipusoon, sa akong kabuhi, agad hindi ko kasala sa imo. Amo ning word of God, amo ning gahom sang Holy Bible, amo ni ang gahom sang word of God. Ginapapalayo ya kita sa butang nga makadagta sang aton spiritual life. Ang pulong sang Ginoo katulad sang suga nga nagahatag sang siga, sang guide sa aton nga pagpangabuhi adlaw-adlaw. Amo ni ang manual of life naton bilang Kristiyano. So that's it. If we want our lives to be clean, if we want our lives to be victorious, nga daog permiya ang gahom sang Ginoo ginapangabuhi naton, spend time talking to the Lord in prayer and spend time reading God's word. Okay? Another verse pagid ang Ephesians bala chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 26 nga nagasiling Ephesians 5:26, no? That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Ginasanctify kita gali sang Ginoo, meaning ginapahain niya kita, ginalimpyuhan niya kita, paagi sa paglimpyo sa aton, sang tubig sang pulong. At ikang iban, gasilinga ang tubig da, nga naglimpyo mo ng tubig sang tugmaw. Hindi, tod. Tubig sang pulong, it refers to the word of God. So, spend time mga utod reading the Bible. Yung sa may utod, kita hiling nga, pastor, hindi ako kabasa, hindi siyang Bible. Honestly, mga utod, sa edad ko matubok, ang akong di rin nga hard copy nga Bible, nabudlayan ako niya magbasa. Honestly, no? Pero, may ari ko di rin nga, aton mga gadgets bala, maka-download ikaw King James Bible or whatever translation. Kag nga kung gabi, pwede mo na lang na iya ma-play kay siya na lang iya bala ang nagabasa sang Bible para sa imo. Tignahimo ko na kung kisa, kung hindi na ko kabasa to. Basta we would always be and constantly reminded of the Word of God para hindi ta kasala sa iya. So, amuning mga actions, kag amuning mga recommendations nga dapat natin himuon para nga the house is clean from within. No? So I hope nakuha niyong punto naton mga utod, no? Magkabuhi kita nga kalamutan sa tubangan sang Ginoo. Thank you very much mga utod, no? Way na ta chimpo. Okay, madamo gid nga salamat mga utod sa liwat ining inyo kubos nga alagad. Si Brother Hilga Sataya, may the Lord bless us all.
1: Salmo. Programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay maayos na sa inyong lugar at nawa po kung anumang mga naging problema dahil po sa mga panahon natin, itong nakakalipas na mga araw, ay nasa maayos na kalagayan po ang bawat isa. Tayo po ay narito, nagsasama-sama sa biyaya ng Panginoon at muli ito po ang programang Kamalayan na inyo pong napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay pwede ring mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din po sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at sa pagkakataong ito, pag-usapan po natin ang pag-asa. Alam niyo po, pag pinag-uusapan ang pag-asa, madalas po ang nasa isip natin ay mula sa isang desperate na sitwasyon, pag meron tayong hope, we can actually survive. Pero alam niyo po, ang concept ng hope sa Bible is not just about surviving, it's more than that. Ang layunin po ng Panginoon kung bakit tayo may pag-asa is for us to thrive. Magkaiba ho yung survive at saka yung thrive, di po ba? At ang nais po ng Panginoon is for us to thrive. So, ibig sabihin, pag naintindihan po natin yung pag-asa na binibigay ng Panginoon sa atin, ito po ay magmo-motivate sa atin na umangat, lumago, sang-ayon sa plano at kalooban ng ating Panginoon. Hindi po yan para lang malampasan ng isang problema at tapos na. And then survive the next one, survive the next one. Hindi po. Ang layunin po talaga is to thrive. Yan po ang nais ng Panginoon. At napakahalaga nitong pag-asa sapagkat kung mapapansin niyo po, ang taong walang pag-asa nagiging past-oriented. Opo, kadalasan nagde-dwell tayo sa kung ano yung nagawa nating mali, ano yung sana, iba yung ginawa natin, iba yung naging pagpapasya o iba yung mga pangyayari, di po ba? When we do not have hope, we become past-oriented. At usually, yung pagiging past-oriented, dahil hindi naman ho completely masama ang pagiging past-oriented, pero sa isang taong hopeless, ang pagiging past-oriented niya ay nakasentro sa mga bagay na pinanghihinayangan niya. Ibig sabihin, mga bagay na sana iba ang naging pagpapasya, iba ang naging desisyon, iba ang naging pagkilos, iba sana ang aking ginawa. Ano po? At yan ang nagiging problem pag pinag-uusapan po natin ay pagiging past-oriented ng isang taong hopeless. Pansinin niyo po, halimbawa, may karamdaman kayong malubha, you feel hopeless about your situation. Hindi ho ba pag nagbalik tanaw ang lagi mong iniisip, sana nagpa-check up ako dati, sana naging maayos ang aking pagkain o kaya naging consistent sa pag-inom ng gamot. So, bagamat ito po ay may aral o lesson na hatid para sa atin, eh ang problema po dyan, yung hopelessness makes you focus on things you cannot change. Ngayon, hindi lang siya past-oriented, marami rin pong mga mananampalataya dahil walang pag-asa or siguro po sinasabi natin, we have hope. Pero ang reality po ay hindi makikita sa sinasabi lang natin. Mahalagang maunawaan po natin, it's not only what we say, but what we do that speaks louder. Ano po ba yung ginagawa? Ano ba yung nakikita sa atin? Kasi may mga mananampalataya, nagplato na sa spiritual life. Yet we say we have hope. Pero nagplato na yung spiritual life natin, di po ba? Kaya pag sinabi po nating meron tayong pag-asa, ang ibig sabihin po niyan, tayo po ay tumatanaw sa isang kinabukasan na alam nating magiging mas mainam or mas mabiyaya kumpara sa kasalukuyan. So yung unang problem po, hopelessness makes you focus on the past. Pangalawang bagay po, yung hopelessness makes you pain-oriented. Nakatuon tayo dun sa pain, sa pinagdaanan, sa isang bagay na hindi natin gusto, ayaw nating sana kung hindi lang natin naranasan, di po ba? And it creates bitterness. Kaya paminsan po, pag wala ng pag-asa, para bang, di ba, yung nakatali ka sa isang relasyon o samahan or maybe sitwasyon na kumaari lang mabago sana, di ba? Yan ang nasa isip natin. Sana mabago, sana magkaiba ang resulta. Pero ito nga ang magandang reminder sa atin, dahil meron tayong pag-asa, we become future-oriented. Di ho ba? Pagka kayo po ay may pag-asa, halimbawa may karamdaman, tapos may pag-asang gumaling, di ba? You look forward to the time of healing and restoration. Pag kayo po ay may problema at alam nyo na yung problema po ay mareresolba, di ba? You look forward to the day na ito po ay mareresolba. Pag kayo po ay merong pinagdadaanan at nahihirapan kayo sa kasalukuyan, pero merong kayong pag-asa, eh talagang alam mo na there will be better days ahead. So, yung pong taong may pag-asa is future-oriented. Yung taong may pag-asa is possibility-oriented. Ano yung pwedeng mga mangyari pa, maranasan pa, di ba? Ano pa yung mga akala natin ay imposible dati, pero pwede pala, di ba? You become possibility-oriented. Kaya nga, naalala ko, no, pag meron pong mga ikinakasal, di po ba? Eh, kadalasan po, pag narinig mo yung kanilang mga vows, yung kanilang mga pangako, panata sa Panginoon at sa isa't isa, nandoon eh, yung dahil magkasama tayo, eh, tumatanaw tayo na mas marami ang ating magagawa, mas malayo ang ating mararating dahil sa presensya mo sa aking buhay. Yan po yon. Yung pagsasama ninyo makes you look forward and look at the possibilities. E imagine ang kasama natin, ang Panginoon, di ba? Ano yung mga possibilities na yan? At hindi lang yon, we also become potential-oriented. Di ba? Potential-oriented. Nakikita po natin ano pa yung pwede nating magawa, marating, because of the presence of God in our lives. So again, ang gusto ko pong bigyang diin dito, kadalasan kasi sa hinabahaba ng ating Christian life, para bang aangat tapos magpa-plato. At maraming mga churches, maraming mananampalataya nandun sa plato eh, di ba? Parang nothing new is happening or nothing new will happen, at para bang nabalaho na tayo, and every day parang okay, let's just get by. Malampasan lang natin, and we are no longer looking forward to better things ahead. Hindi po yan ang nais ng Panginoon. Kaya nga yung pag-asa napakahalaga. At sa Bible, pag sinabi po nating hope, ang ibig sabihin po niyan is the sure and confident expectation of receiving what God has promised us in the future. Kaya nga pag sinabi nilang hope, eh sabi nga po ng isang acronym, yung H-O-P-E, ang ibig sabihin daw is holding on, because promises endure. Holding on, promises endure. Ang ganda, no? Kumakapit at nagpapatuloy sapagkat ang pangako ay mananatili. Yan. Napakagandang bagay po. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, gusto nating maunawaan, saan ba nanggagaling yung pag-asa na ito? Well, let me direct your attention to a very familiar and often misquoted passage sa scriptures. Yan po yung Jeremiah 29:11. Very familiar, di ba? Basahin ko po. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya ko po nasabing familiar dahil napakaraming tao, mananampalataya at hindi, eh paborito talaga ito. At bakit ho paborito? Well, obviously, because of the benefit that it promises. Di po ba? Kaya lang, ang gusto ko pong linawin sa atin, this particular passage was not written to you and me. Hindi po ito sinulat para sa'yo o para sa akin. Meron pong konteksto ito at meron pong parte ng kasaysayan kung saan itong pangakong ito ay binigay. And during that time, ang Israel po was under exile. Ang totoo po niyan, maraming mga propeta ang nagsulputan nung time na yon, and they became false prophets. Bakit po false prophets? Ito po ang dahilan. Kaya po sila naging mga bula ang propeta dahil may mensahe ang Panginoon para po sa bayan ng Israel who were under exile back then, at binago nila yung mensahe. Bakit po? Kasi po ang mensaheng iyon was actually in the eyes of men is bad news. Ano po yung bad news? Ang pinapasabi ng Panginoon sa mga propetang ito, okay, nagdurusa kayo, pero ang pagdurusa nyo tatagal pa. Tatagal pa, hahaba pa yung pagdurusa. Eh sino ba naman ho ang gustong makarinig na yung pagdurusa eh hahaba pa, di ba? Para bang, teka lang, Lord, paano ko naman sasabihin niya? Naghihirap na yung mga tao, nagdurusa na yung mga tao, tapos padadala mo ko doon para sabihin sa kanila na yung pagdurusa nyo, hahaba pa, tatagal pa yan. And marami po sa kanila, because they were pressured not to offend the people, binago nila yung mensahe. At ang sinabi nila, aayos din, gaganda rin yung sitwasyon, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong maglagay ng bahay dyan, huwag kayong mag-settle dyan, kasi alis din kayo dyan. Ganun po ang ginawa nilang mensahe. It was pleasing to the ears of the people, but it was not faithful to the message of God. Naging maganda ho sa pandinig ng mga tao, pero syempre, hindi yun ang mensahe ng Diyos. Kaya po, nung dumating si Jeremiah, nung sinabi niya ito, again, itong passage na ito may sariling konteksto. Ibig sabihin, may sariling tao na pinadalhan to in a particular time in history. Now, ano naman ang good news? So, ang bad news, hindi ito sinulat directly para sa iyo at sa akin. Hindi po. Now, ang good news naman ito, it speaks about God. Tungkol ito sa Diyos. At dahil tungkol sa Diyos ito, relevant sa ating panahon ngayon. Pero kailangan nating maintindihan dito na ang issue po is not the comfort of the people. Ang issue po rito is the fulfillment of God's plan. Kasi ang naging problema po ng mga false prophets, ang naging sentro ng kanilang pagbabago ng mensahe ay para yung mga tao ma-comfort. Hindi po, ang sinasabi ng Panginoon, even in the midst of your despair, ang Panginoon merong pagkilos, gumagawa siya, at meron siyang mensaheng pinadadala maging sa mga tao sa paligid. So kung titingnan mo ang mga bagay sa perspective ng tao, it may be confusing, challenging, difficult. Pero kung titingnan natin sa perspective ng ating Panginoon, there is hope. Kaya nga po, if you remember, di ba, sa New Testament, ang isang magandang halimbawa nito si Apostle Paul, if you read yung pong Philippians, particularly chapter 1, siya po ay nakakulong. Eh, hindi naman siya nagkaroon ng pag-asa, kagalakan, at kapayapaan dahil gumanda yung sitwasyon niya, hindi po. Kaya po siya nagkaroon ng kapayapaan, kagalakan, at bakit siya nagpapasalamat? Sapagkat ang sabi niya, yung aking kalagayang ito ay ginamit ng Panginoon para isulong ang kanyang layunin. So kung ang inaakala po natin magkakapag-asa dahil sa ating kalagayan magkakaroon ng pagbabago, nagkakamali po tayo eh. Ang dapat na sentro natin ay yung agenda ng Panginoon at kung paano na yung ating mga pinagdadaanan, whether it is positive or negative from our human perspective, eh alam po natin na ito'y nangyayari ayon sa kanyang kalooban. Kaya dinadirect ng Prophet Jeremiah itong mga tao sa Panginoon. Kaya ang sabi ng verse, "For I know the plans I have for you." Now, maganda ho ito eh. Kasi una, alam ng Panginoon. Maaring hindi natin alam. Di ba? Kagaya din po sa ating mga sitwasyon. May mga bagay na alam ang Diyos na hindi natin alam. May mga bagay na hindi na natin maiintindihan dahil napakataas ng kapangyarihan, karunungan ng ating Diyos. May mga bagay na kaya tayo nawawala ng pag-asa kasi hindi natin alam. Pero ang Panginoon po ay Diyos na nakakaalam. I know the plans I have for you. What you see as chaos is not chaos from God's perspective. Ang nakikita po natin parang walang pag-asa ay hindi po ganoon sa perspective ng Panginoon. Minsan po may mga panalangin tayo na kaya tayo nadi-discourage kasi para bang yung mga pangyayari hindi lumalapat doon sa, 'di ba, sa gusto nating mangyari. I remember sa Philippians chapter 1. Alam po natin na si Apostle Paul ay nakulong for preaching the gospel. Pero ano pong nangyari, nakulong? Siguro sa perspective ng tao, o ano ngayon yan? Paano mo masasabing kalooban ng Diyos yan? Eh, nakulong ka. Pero ang napakagandang bagay po na sinabi ni Apostle Paul, my imprisonment has contributed to the advancement of the gospel. Yung kanyang pagkakakulong ay nakatulong sa pag-usad ng ebanghelyo. Bakit po? Kasi yung mga nasa palasyo na kung saan nandoon ang kulungan ay nakaalam tungkol sa Diyos. Bakit? Eh, imagine mo, ikulong mo yung tao at tatanungin mo anong kaso mo. Eh, obviously, ang kaso po niya is preaching and proclaiming the gospel. Nakakulong siya, so he shared the gospel and remained faithful to God's mission even inside the prison. At lumagana po ang ebanghelyo doon. Kaya nga, ang makikita po natin dito, mga kapatid, minsan, yung konsepto natin ng mabuti, eh, sumasaklaw lang sa kung ano yung naiintindihan natin. Tandaan nyo po ito, hindi dahil hindi natin naiintindihan, eh hindi na mabuti. Totoo, di ba? Minsan kasi, mabilis tayong humatol sa sitwasyon eh. Pag hindi natin naiintindihan, siguro hindi na mabuti. Pag hindi natin naintindihan, hindi na okay ito. Mga kapatid, yung limitasyon ng ating pag-iisip at pang-unawa, hindi po yan limitasyon sa Diyos. At hindi po yan tama na yan ang gamitin nating basihan kung ang Diyos ba ay mabuti o hindi. Hindi ba minsan nakakalungkot, maraming tao nagsasabi, Lord, kung talagang mahal mo ko, dapat ganito. Lord, kung talagang iniibig mo ko, dapat mangyari ito. Para bang pinipilit natin ang Diyos na kumilos ayon sa limitasyon natin at expectation natin? Ang lawak ng pagkilos ng Panginoon eh. May mga bagay po na marahil hindi yun ang landas na pipiliin natin, pero yun ang landas na pinakamainam eh. Ano, I remember, dito po sa amin, kami ni Mrs., madalas ho kami magbike, lalong-lalo na nung pandemic. Pumupunta ho kami sa isang destination dito na binibisikleta ng maraming siklista. Nung pandemic po, obviously, walang masyadong sasakyan, natuklasan namin. Maraming mga daan na pwede, no? Kasi dati ayaw namin yung medyo maraming jeep. No? Hassle eh, kasi nakakatakot eh. So anyway, napunta kami sa isang scenic route. Maganda ho kasi palaisdaan yung dadaanan mo. Talagang mag-e-enjoy, malilibang ka eh habang nagbibisikleta. Kahit medyo malayo ho doon, pero maraming kainan. Relaxing yung lugar kasi talagang ano eh, kaliwat kanan makikita mo palaisdaan. Ang ganda ho yung bumabagtas ka dun sa mga palaisdaan. Maganda. Ngayon, merong isa, pinakamaiksi. Dadaan ka ng MacArthur Highway. Ngayon, yung kalsada na yon, bagamat yun ang pinakamaiksi, kasi nung time na yun, walang masyadong biyahe, pandemic nga eh. Pinakamabilis yun. Kung gusto mo yung mabilis, doon ka dadaan. At meron din naman yung medyo dadaan ka sa looban, medyo maraming ahon. At kung kayo po yung nagbibisikleta at ayaw nyo ng ahon, hindi kayo doon dadaan. So, misan, bike kami, pinopost namin yung mga larawan, mga videos namin. Alam nyo, ito nakakatuwa. May mga magko-comment, sama kami dyan. So, yung iba niyayaya namin. Ngayon, pag sinabing sasama, ang unang-unang itatanong ko po, ano ho bang gusto nyo? Yan ang tanong eh. Gusto nyo ho ba yung maganda pero mahaba-habang biyahe? Gusto nyo ho ba yung maiksi, pinakamabilis na makakarating pero walang view? Talagang puro kalsada lang. At saka yung mga typical na dinadaanan. Or gusto nyo ba yung medyo challenging? O kung kayo ho tatanungin, alimbawa doon ang gusto nyo. Alam nyo, sagot dyan, simple lang. Yung iba siguro sasabihin nyo, siyempre pastor sa maiksi. Alam nyo, sa isang siklista na gusto ng ehersisyo, ayaw mabitin yan. Pipiliin yan yung mahirap, makakarating ka rin, mahirap, pero satisfied ka with the route. Kasi bakit? Binibigay sa'yo yung challenge na gusto mo eh. Mahirap siya, pero pag doon ka dumaan at nakarating, nakauwi ka, yung feeling pag-uwi eh, hindi ka lang nakarating sa magandang destination, eh dumaan ka pa sa isang talagang ruta na magpapalakas sa iyo. Kung gusto mo naman yung view, eh doon tayo sa kabila. So in other words, kung ano yung purpose mo will determine kung ano yung choice mo ng dadaanan. Naintindihan niyo po? O sabihin niyo, Pastor, makinalaman yan sa pinag-aaralan natin. Ganito po yan. May pag-asa po tayo dahil, sabi nga, alam ng Panginoon kung ano yung pinakamainam. Yung pinakamainam sa perspective niya ay maaaring hindi po pinakamainam sa perspective natin. Maybe ang inaasahan natin is a short, comfortable, easy road. Pero ang pinadaanan sa atin ng Panginoon is a long, challenging, difficult route. At sa gitna nito, nagtatanong tayo, Lord, bakit ganito nangyari? Di ba? Ano naman to? Hindi ito ang inaasahan ko. Hindi ito ang gusto ko. Pero tandaan niyo mga kapatid, ito. Meron siyang ina-accomplish na marahil hindi yun ang gusto nating mangyari. But in God's wisdom, yan po ang pinakamainam na landas because it will accomplish His purpose. Kaya ang sabi ng Panginoon through Jeremiah, sabi mo sa kanila, I know the plans I have for you. Kung iniisip nyo na ito ay wala ng pag-asa, may pag-asa. At ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, don't judge whether it is good or bad based on circumstances. Tingnan nyo ako. Kasi ang problema natin kadalasan, sa sirkumstansya tayo tumitingin eh. Diyan tayo nagbabase kung magkakaroon tayo ng hope o wala. Ang sinasabi ng Panginoon, sa akin kayo tumingin, for I know, ako nakakaalam. At yan po isang mahalagang lesson para sa atin. Dahil kadalasan po, nawawalan tayo ng focus sa Panginoon. Tumitingin tayo sa sitwasyon, we become desperate. Tumitingin tayo sa sitwasyon, ano nangyari sa spiritual life natin? Di ba up and down? Pag maganda, uy, praise the Lord. Pag hindi na naman maganda, ano ba to Lord? Pag umayos na naman, praise the Lord. Pag hindi na naman okay, ano ba to Lord? Di ba? Nagiging up and down yung ating pagpupuri kasi tinitingnan natin yung sitwasyon na hindi naman dapat magmula doon ang ating pag-asa. Ang pag-asa natin to be firm, sure, and consistent must be on God. Sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Naa-attract tayo sa Jeremiah 29:11 sa kagandahan ng plano. Mga kapatid, ma-attract tayo sa passage na ito hindi dahil maganda yung plano, kundi dahil mabuti yung may plano. Doon tayo mag-focus sa kabutihan ng may plano. Sa Diyos mismo at hindi po yung magandang plano lang. Kasi minsan ang nangyayari dito, inaangkin natin yung verse na para bang pangpa-asenso natin, di ba? Pang-prosperity natin. Hindi po. Ang maging focus natin, yung kabutihan ng Diyos, despite the ups and downs of life. At pagka nakita natin yon na ang Panginoon ang source at meron siyang tinutupan, una, we will change the way we measure success. Pangalawa, we will align with God's concept of success. Pangatlo, we will get to know God better. Kaya nawa mga kapatid, maging hamon, maging paalaala sa bawat isa sa atin. Napakabuti ng ating Diyos. Alam niya yung plano. We will never always understand kung ano yung plano na yun. Ano. Hindi natin kayang abutin lagi yung taas ng plano, lawak ng plano, ganda ng plano. Pero pagtiwalaan po natin ang Diyos. At nawa, ito po'y paalala sa atin. Do not focus on the beauty of the plan, but on the goodness of the one who has the plan. At yan po'y walang iba kundi ang ating Diyos. Mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, kamalayan@febc o mag-email sa kamalayan@bzas.febc.ph.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ako po si Russell Ramadizon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin dito po sa ating programa. At nawa po ang programa po natin ay nakakatulong sa inyo upang lumalim ang ating paglagong espiritual. Pwede po kayo mag-comment na naging impact sa inyo ng ating programa at nawa po ay patuloy tayong magpanalanginan at magpalakasan sa bawat isa sapagkat kailangan po natin ang prayer covering sa ating buhay. Sa araw pong ito ay ating tunghayan ang sinasabi ng Romans 1:28. Since they thought it foolish to acknowledge God, He abandoned them to their foolish thinking and let them do things that should never be done. Romans 1:28.

kung aton bala tun-an ang ginatawag natin nga prophecy, na gaumpisa kita sa tiyon nga ang aton kalibutan na paidalom sa pagsumpa sa Diyos, it was cursed because of sin. Tungod sini, affected hindi lamang ang tao na siya napatay sa espiritu, meaning siya nahiwalay, he was separated from God, and not only that, man will experience death tungod nga tungod sining sala. Kag hindi lamang ang tao, the whole creation is also subject to this curse nga amunay ginagaantos kita, hindi to lamang sa sulod natin kundi sa epekto sang sala sa aton environment. Kag suno sa mga manalagna, mga prophets in the Old Testament, inlarawan na nila ang palabuton sang aton nga kalibutan. Kag yin tagna na nga may manugabot nga manluluwas kung sa diin pagabaguhon niya ang tagipusoon sa mga tao, kag ang bisan pa ang aton kalibutan that is going to reign, siya maghahari in aton manluluwas kasi Kristo Jesus sa sining nga kalibutan, kag amoy na ang ginatawag naton the millennial reign of Christ. Magunang millennial reign of Christ kung aton basahon ang libro sang papayag, ang may ginatawag nila the convulsion of nature, kung paano ang aton kalibutan mag-experience sa mga cataclysmic events, disturbance of nature, hindi lamang ang duta gani, bisan pa ang kahawaan sa bag-o magkari ang Ginoo tungod sa iyang pag-ukom sa kay Antikristo, ang iya propeta, kag kay Satanas. There will be a chaos in the world, and suno gani kay Pedro, ginlarawan niya nga ang kalibutan is under fire, and the elements shall melt with fervent heat. Kag amoy ni ang larawan sa katapusan sang aton nga kalibutan, kag ang aton Ginoo is going to renew the world, is going to reign, kag siya maghahari diri sa sininga kalibutan sang isa kalibo ka tuig. Kag again, man will experience just like the time when Adam and Eve, you know, when they were enjoying the freshness, the beauty of nature. So amoy ni ang aton ina paabot suno sa mga manalagna nga matuman gid ini. Kay this is what we call the second advent of the Lord Jesus Christ. Yin discussed rin ako natabo gani ato ang una na pagkari sang Ginoo, intagna ang tanan nga magkalatabo sa una yang mga pagkari diri sa kalibutan kag nagkalatuman tanan. Wala sang hindi natuman nga tagna sa aton Ginoo sang pagkari niya. Now, how much more the second coming of Jesus Christ? Hintag na ini nga tiyon nga ang kalibutan mag-experiensya sa kailwayan, kag ginatawag natin na the age of Aquarius, yung naglarawan na the age of Aquarius. Kag bago sina ang matabo, ginlarawan din yan ni Apostle Pablo sa taga-Roma ang pag-asa, paglaom sang mga tumuluo. Now, this is particularly written to the saints in Rome. Kay inmet lang yan diri ang aton kuno mga pag-antos karon siningation. Mga sakit, mga problema, kag madamo pa nga mga nagkalatabo sa aton susyudad nga naghatag kabugatan sa aton, sa atong mga tumuluo. Labinagid ang nagmalasakit pala. Hindi mga pag-antos, kag ang mga pag-usig o pag-persecute sa mga tumuluo, hindi ini makumparar, it says here, sa himaya nga ipayag sa aton Ginoo.
kung magsiling kita, hindi makumparar. Botslingon na wala na dito ya sa mga pag-antos, wala na ito yung mga pag-persecute, kag-inarawan sa atong ganyan diri, the new heaven and the new earth. If you have time, you read that chapter 21 and chapter 22. We will experience what is called perfection in heaven nga ginaaman sa aton nga Ginoo. Kag butsilingon magpasensya lamang kita. Let us be patient, let us forbear sa tanan mga pag-antos naton. We will not give up labi na git sa aton nga pagtuo sa iya, kag pag-alagad sa iya. Padayon lang sa gihapon sa tunga sa ni mga pag-antos. Kay sobra-sobra ang kalipay nga ipayag sa aton dito sa adlaw sa pagkari sa aton Ginoo. Kag ginlarawan nga ni diri kung nga anag-antos kita suno sa aton nga ginbasa diri nga ang tinuga yid hilwayon sa kahiulipnan sa pagkamadinulunton kag makaagom sang mahimayaon na kailwayan sang mga anak sang Dios kay ang tinuga nagaugayong aginlarawan diri nagaugayong sa kasakit sing tingob tuptup karon tungod blasang madamo nga mga kalamidad nga gaabot sa aton lately lang madamo nga mga natural catastrophes nga aton eksperyensyahan, may linog in different and virus places, may gutom, damo sumong naga antos ang gutom, madamo nga mga sunog nga mga puluyan, balay, damo nga mga nagkalamatay tungod sang unos, sang baha, linog. Kag inita na nagalarawan mga utod sa Ginoo nga ginpayag na ini sang bilang kasulatan. Even in the time of the Lord Jesus Christ, may mga amuna ini mga pag-antos, but the prophecy will tell us that this will multiply in the last days. Magdubli ini kag ini mga tanda nga makita naton sa sini nga mga inadlaw, sini nga mga panahon nga ginambas ang balaan nga kasulatan. This will be may mga gera, may mga tungod sa gera, madamo sa mga hinagutom, kag makitantaman subong ang morality sa tao subong nga mga panahon, ang mga wickedness in our society. Kag siling diri, hindi lamang ili ang kalibutan nag-antos kita man nga mga tinubos sa Ginoo. We are affected by this sining the curse sa aton nga kalibutan. Kag matahom diri nga ginlarawan sa aton ang gahom sang balaan nga espiritu sa sining nga context yan ni Apostle Pablo nga in spite of these sufferings that we have, may pagbag-o ang aton nga kabuhi within us. Makasiling kita in the midst of these sufferings, in the midst of these trials in life, we can still experience joy and peace tungod sa kay Jesus Christ. Makita naton dili ang gahom sang pulong sang Dios, the power of the gospel of the Lord Jesus Christ. Inibalang pulong nga for it is the power of God unto salvation. Ang pulong dira nga power is so strong like a dynamite, from the word dunamis, from like a dynamite that can change your stony heart. Pidi mabungkag sining gahom sang gospel ang sala sa aton. Agud lamang kita mangin bag-o nga tinuga sa iya tubangan. So tungod sini sang gahom sang ebanghelyo sang Dios kag sang gahom sang balaan nga espiritu nga naton na angkon ang gahom nga makabag-o sa aton. May ara ini nga kailwayan sa aton mga sala.
Now, remember that believers are freed from the penalty of sin tungod sa pagpanginatay sa atong Ginoo Hesus Kristo sa krus ang Kalbaryo, yung taga kita sa kailwayan sa penalty sang sala, nga as well as bisan pining the present grip of this sin in our daily lives, nga experience naton ang mga pagsulay madamo sa aton gisa masulay man, but we thank the Lord for the power of the Spirit nga yara sa aton nga makahatag sa aton sa gahom to overcome all these temptations in life, ma-overcome naton ang mga hardships in life. This is the promise of God to those who believe in the Lord Jesus Christ. So isa ini ka pagpanom sa aton nga abyan kag makauturan, hindi lamang nga may mga pag-antos subong, kundi may there is a prospect of change. Siling diri ni Apostle Pablo sa Roma Kapitulo 8, 20, tuptub 22. Siling nga di sining dinalan. It says, kag ang tinuga na sakop sa kaluyahon, hindi sa iya kaugalingon nga kabubuton, kundi sa kabubuton sa tung nagsakop sa iya sa paglaom. Bangod nga ang tinuga, gid hilwayon sa kahilupnan sang pagkamadilunton, kag makaagom sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. The Apostle Paul here ginsurat niya ini na ang ining tinuga sang Dios was subjected to futility kag nagapaabot in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption. May aragli kahilwayan nga ginalook forward kita in the midst of this groaning sang aton nga kalibutan. Kay siling diri ni Apostle Pablo sa verse 21, tungod ang tinuga mismo shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Di may ara kita ginapaabot the glorious liberty of the children of God. May kailwayan na ato ginapaabot. Siling diri sa pahayag 21, may tion ka mo dira sa inyong mga puluyan nga nagapalamati sa versikulo 1-5, makita natin diri nga ang pag-recover sang aton nga

na saa dagid nga ang nagaulat sa iya, ang nagaygugma sa iya nga pagkari, iya pagahimayaon. So, this is the message for us today, liwat, antusun naton ang mga pag-antos, kay ang mga pag-antos ubong, umalagi lamang ang Diyos nagsaadgit nga may there is a time when there will be perfection, wala na dito ya sa mga pag-antos. Kabayang ginuugid, padayon sa pagpakigambal sa aton, kag mag-alagad sa iya, tub-tub sa katapusan. Salamat sa inyo nga pagpamati, sining programa sang tinapay sang kabuhi, ini inyo alagad sa kahinan, Pastor Henry Sinina.

0: DZFM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: morning, good morning, good morning, good morning. Welcome na sa itong programang Balik Kita sa Umani. Ano sabi niyong amigo sa kahanginan, Kuya Janus Lakihon? Sa usa ka oras, maghisgot-hisgot kita sa mga katikara ning atong pagpanguma. Well, oras alas 6:05 na sa kabuntagon, ika 22 sa Agosto 2026. Kaya tulong, Sabado na po sa atong Agosto. Isa na lang, mabilin. Malamig na naman ang simoy ng hangin. Kumusta man ang inyohang activities karon? Labaw na sa atong mga mag-uuma. Okay. Pipila ka mga adlaw hasang inita pero nagsugod na hapon. Especially here in Mindanao. Nga, nagsugod na po ng atong ulan. No?
1: Kabatanonan kuyog na.
0: Ayan na nga ito mga kabatanonan. Kumusta, kumusta, kumusta man. Nakasabay na ba sa atong agri production or agribusiness?
1: Puro chemical biodiversity. Protektahan.
0: Yan of course, no, kailangan na kailangan po nato protektahan ang ato ang biodiversity.
1: Umutubo.
0: Kumusta man po ang atong mga partners diha nga sayo sa kabuntagon na naglaglag na, dili naglaglag, oy trabaho na.
1: Kabatano.
0: Oh, nata istorya later on ha, sa atong agri tips. Kung sa po yung mga panghitabo diri sa tua sa ato ang probinsya o sa atong rehiyon 11 ug 12. O kumusta kaya mga palaliton? O wala sa tay price watch karong adlaw ha? Well, nakapagpasalamat na ba sa itong labawang makagagahom? Especially, aha. Nakamata pa karong buntaga, nakauban pa kamo sa atong programang Balik Kita sa Uma.
1: Abangay.
0: Good morning, good morning, good morning diha sa atong partner, Sir Rafael. Kumusta mga inyong organization diha sa Biafa, Sir? Salamat kayo sa iyo, kayo sa buntag, ha? Nagsama-sama na tayo.
1: Dito ang pagla-
0: o, basig na tayo kape diha, Sir.
1: Kita sa uma, oh.
0: Oo, later on, mura o... Makauban po nato ni si Mr. or si Mrs. Escalera.
1: Kabatanonan kuyog na Mindanao mo level up.
0: Yes, good morning, good morning, good morning Mindanao.
1: Shady trees nagtindo.
0: Arang mga kaagri nato nga sayo pa pud kaayo. Nagdala nagkapi paingon sa ilahang mga kaumahan. Of course, ang atong mga kababaihan, ang mga nanay, sayo pa po kayo na ready na sa ato ang mga pamahaw. good morning, Dede, sa atong mga partners sa Recon Delta Charlie, Sir Ramil Bolivar, Dumas, Sir. Kumusta man diha? And of course, shout out sa itong mga kaubanan diha sa Katipunan Multipurpose Cooperative. O, nakabisita yung tanin niyo.
1: Pero sa umamalinaw ang...
0: O, salamat sa DTI Rapid Growth Project Davao del Norte. Of course, under the leadership of Ma'am Sirline Baliki. Good morning. Good morning po dahil sa itong partner diha sa EDS Radio. Aha, ma Ate Jean. Good morning.
1: Balik kita sa uma.
0: Mga partner na to sa...
1: Kita sa uma. Oh,
0: Doa ka radyo. Oh, of course, mga technical sign. Si Kuya Don Cagas o si Kuya Julius Malyabo. Good morning diyan inyong duha. Of course, no, as part of our advocacy. Oh, kinsay gusto pa mo, ano? Mutuon unsa uning mga natural na to nga paagi sa pagpanguma. Umurag na ay incoming activity si Kuya Andre Lim, September 23 man yata. Yes, check lang sa Jadam. Kuya Andre, good morning. Ati Josephine, good morning. Of course, sa itong mga partners niya, nga sa'yo pa po kayo, nakiguman na to. O mga partners din na to diha sa ano, sa University of Southern Mindanao, Mindanao Institute of Technology. Saka na to mga partners sa Animal Science and Animal Husbandry Alumni Association. O, ready na? Kita kits na po karong September. Tentative schedule na to, 26. Ginapangayo pa na itong advice sa itong mga advisors. Of course, Professor Rabanal, Josephine Rabanal, good morning.
2: Yes, dito ang paglaong mo tubo.
0: Ang mga partners po na to sa Philippine Carabao Center.
2: Ang kinabuhi na to, kabatanonan
0: kuyo. Oh, Ati Josephine,

Oh, sa kanan na itong mga partners nga nag-like, subscribe po, nag-share sa ato ang mga Facebook pages. Oh, masignatay mga gusto diha mag-tabang, no? Salamat kayo sa inyo ha, nga mga pag-ampo o padayon nga pagpaminaw sa itong mga programa. Nag-share po sa itong mga programa din hi sa 1197DXFE o 1062DXKI. O dako kayo tabang na sa ito, maskin ginagmay lang na, dako na kayo nagtabang ha? And if you want to support... O natay mga pag-share lang ani nga to ang mga programa din hey. Ako na kay nagtabang hangin. Also sa atong mga pag-ampo at likewise kung naay mga financial o mga in-kind support, much appreciated. Please contact directly ang atong mga istasyon. Ayun, nag-iagi diri sa ako. Hadritso na dito po. Ayan, sa atong pagbalik, atong hisgutan ng atong mga balita sa atong Rehiyon 11. Sa atong pagbalik, after this.

0: Reviews.
1: Mao kay mga balita ang pang-agrikultura karon nga semana. Si

Buntag mga higala, mga kaagri. Ano mo ako niya itong agri news? Dinhi lamang sa 1197 DXFP 1062 DXKI sa itong segment sa Bali Kita Soma. August 22, 2026 ug mo ako niya ang atong mga headlines. Vegetable Congress natapos sa Davao Farm Tour. PA11 makot ng tatlong research awards. PA11 pinalakas ang RSBSA data system. PA12 pinalawak ang mobile soil testing. At PA12 engineers sinanay sa Power BI. At 25 coconut learning facilitators sinanay sa Panabo City. O karoon ng mga detalye sa itong balitang pang-agrikultura, Agri-News sa Bali Kita Soma. Nagtapos ang ika-20 na National Vegetable Congress 2026 sa pamamagitan ng farm tours sa iba't ibang agricultural farms at research centers sa Davao City. Binisita ng mga delegado mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang Bukidamara, Davao Region Central Experiment Station o DARSES at Makatabu Farm. Dito nakita ang mga kalahok ng iba't ibang locally grown vegetables at fertilizer demonstration na isinagawa sa aktwal na taniman. Nagtungo rin ang mga grupo sa Davao City Nursery Seed Bank and Research Division sa Malagos kung saan itinampok ang plant tissue culture at biological pest control. Layunin ang farm tour na mabigyan ng mga delegado ng mga praktikal na kalaman at mapalawak ang palitan ng teknolohiya at best practices upang makatulong sa pagpapahusay ng produksyon at gulay sa bansa. At sa ibang dako naman, tatlong development papers na Department of Agriculture Region 11 ang nakakuha ng unang tatlong pwesto sa Regional Symposium on Research and Development Highlights noong Agosto 19 sa Davao Occidental. Nag-first place ang proyekto sa crop livestock farming system sa dalawang bayan ng Davao Occidental. Ikalawang pwesto ang Cardapa Banana-based product technology para sa food processors, habang ikatatlo ang site-specific nutrient management nutrient expert technology para sa pagpapataas ng produksyon ng mais at cassava. Lahat ng tatlong award-winning projects ay pinunduhan ng DA Bureau of Agricultural Research, bahagi ng simposyon ng ika-39th founding anniversary ng SmartDEC at naglalayong itampok ang pananaliksik at teknolohiyang may potensyal na mapakinabangan ng mga magsasaka, processor at iba pang agricultural stakeholders.

At dito naman sa ating mga RSBSA, pinalakas na Department of Agriculture Region 11 ang accuracy at digitalization ng registry system for basic sectors in agriculture o RSBSA upang mas maging maayos ang paghatid ng mga programa at serbisyo sa mga magsasaka. Mula Agosto 18 hanggang 20 sa Davao City, sinaray ng mga field data assistants, georeferencers at municipal coordinators na nangangasiwa ng socio-economic information ng mga magsasaka at agri-youth. Tinuruan din ng mga kalahok sa paggamit ng RSBSA-AAPP-LGU platform bilang suporta sa RSBSA 3.0 at iba pang digitalization initiatives ng DA. Ayon sa ahensya, mahalaga at kompleto, tama at mapapanahong impormasyon upang matukoy ang kwalipikadong benepisyaryo at maihatid sa kanila. Mahatid sa kanila ang angkop na agricultural intervention. At dito naman sa Region 12, mas inilapit na Department of Agriculture Region 12 ang soil testing services sa mga magsasaka sa South Cotabato sa pamamagitan ng Mobile Soils Laboratory. Nagsagawa ang Regional Soils Laboratory 12 at DA Bureau of Soils and Water Management ng dalawang araw na technical training noong Agosto 17 hanggang 18 sa Coronadal City para sa operasyon ng mobile laboratory. Layunin nitong gawing mas mabilis at accessible ang pagsusuri ng lupa para sa farming community. Sa pamamagitan ng soil testing, maaring matukoy ang kondisyon ng lupa, magkaroon ng mahusay na batayan sa paggamit ng mga fertilizer at iba pang crop management practices. Inaasahang makakatulong ito sa mas maayos na pamamahala ng farm inputs at production ng mga magsasaka sa South Cotabato. Samantala, sinanay ng Department of Agriculture Region 12 ang mga agricultural and biosystems engineer mula sa mga local na pamalaan sa paggamit ng Microsoft Power BI. Isinagawa ang tatlong araw ng Capacity Building Workshop mula Agosto 17 hanggang 19 sa General Santos City sa pangunguna ng Regional Agriculture Engineering Division, katuwang ang Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering. Tinuruan ang mga kalahok na gumawa ng interactive dashboard, mapabilis ang reporting process at gawing mas madaling suriin ang agricultural data. Bahagi ng pagtatag ng Central Regional Dashboard na gamitin sa pagsubaybay sa agricultural engineering programs at infrastructure projects. Layunin nitong mapahusay ang data management at evidence-based decision making para sa mga proyektong pang-agrikultura sa Rehiyon 12. At balik tayo dito sa Panabo City, 25 coconut learning facilitators ang sinaday sa Panabo City, Davao del Norte upang maipalaganap sa mga magsasaka ang tamang pangalaga, rehabilitasyon at pagpataas ng produksyon ng niyog. Isinagawa ito ng Light Incorporated under sa DTI Rapid Growth Project Davao del Norte. Ang dalawang araw na training of trainers noong Agosto 19 hanggang 20 sa Barangay Katipunan sa ilalim na sa pamumuno ni Provincial Director Serlin Balike. Kabilang sa mga tinalakay ang farm assessment, nutrient moisture management, pagkontrol ng peste at sakit, rehabilitation, gap filling and replanting at angkop na intercropping. Ginamit ang no-do-teach approach at ang burada o visit, observe, record, analyze, and decide, and act upang matiyak ang rekomendasyon ay nakabatay sa aktwal na kondisyon ng sakahan. Nagkaroon din ng field practicum sa healthy sweets
kung saan nagsagawa ang mga kalahok ng actual na farm observation at assessment upang matukoy ang angkop na intervention. Kasunod sa pagsasanay, nakatakdang manguna ang 25 na bagong learning facilitators sa 10 batch ng farmer level training upang mapahatid ang kaalaman sa mas maraming coconut farmers sa Davao del Norte. At yan po ang ating mga balitang pang-agrikultura sa mula sa Region 11 at Region 12 para naman sa ating weather update. Well, sa Davao Region, Region 11, Gilauman, karong adlaw ang partly cloudy ngadto sa usahay cloudy nga kalangitan uban sa posibilidad nga mag-rain showers o thunderstorms. Posibleng maayo ang panahon sa pipila ka oras apan mag-andam gihapon sa kalit nga pag-ulan o dalugdog. Ilabi na sa ulahing bahin sa adlaw, ang temperatura mahimong mukabat 24 ngadto sa 34 degrees Celsius. Diri na pud sa SOC Sergeant na Region 12, sumama usab ang atong weather outlook. Partly cloudy nga to sa usahay nga cloudy nga kalangitan uban sa posibilidad nga sa mga rain showers o thunderstorms. Ang temperatura mahimong mukabat sa 24-32 degrees Celsius. Ang atol sa thunderstorm, posible ang mubo apan kusog nga pagulan, pagkilat, pagdalugdog o galit nga kusog nga hangin. Busa ang atong mga kaigsuunan sa mga lugar nga dali bahaan o landslide prone areas. Magmatmon og bantay ang kahimtang sa inyong palibot. Alang sa atong mangingisda o nagbiyahe pinagi sa dagat, light ngadto sa moderate ang hangin, nagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpan, samtang slight ngadto sa moderate usab ang kahimtang sa kadagatan. Pagmatngon gihapon sa adunay thunderstorm kay mahimo kining mukusog ang hangin ug balod. Mao kana sa alas 5 karong buntag, walay heavy rainfall warning ug wala usay thunderstorm advisory nga nakapost sa Pag-asa Mindanao Regional Forecast. Apan posible gihapon ang localized na thunderstorm. Busa pa dayo na pagsubay sa opisyal ng mga advisory sa Pag-asa. Og mao kana ang atong weather update para sa Region 11 o 12. Magdala og payong, mag-amping sa biyahe, og likay ang open areas kung adunay pagkilat og pagdalug. At yan po, ako si Kuya Janos Lakihon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May buntag, Mindanao. Ug amping ka natong tanaan sa atong pagbalik ang atong agri-dipunto before nato na adtuan na. Ay, good morning day diha kay Ate Konsa Heki. Kumusta po? At dyan po kay Sir Renanti Silvano. Sir, good morning. O kay Ma'am Cherry Paguray, Ma'am. Kumusta man diha? Praying for you and your anak, no? Nga naagihan. Sa itong pagbalik, ang atong agri-dipunto after this.

0: balik kita sama.
1: At ito ang ipunto, ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri Di Punto. Dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri Di Punto.
2: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

Ayan, welcome back sa ating programang balik kita sa mga agri-diponto segment with Kuya Janos Lakihon ng atong diskusyon karon. August 22, 2026, oras alas 6:34 na sa kabuntagon para sa bag-o palang nag-on sa atong mga radyo. Kuya Ernesto Tartado, good morning. Thank you very much for being with us this morning. Ayan. And yes, sa atong mga partner, Engineer Bedia Duhalis, Sir Jerry, kumusta dyan? Hopefully, makalagaw ka man diri sa amon. Ayan, of course, ang atong hisgutanan, karong buntaga. Human sa sobrang tubig, posible kakulangan naman ng tubig. Kay ang El Nino, ani-ana, apan gahapon ning ulan na po. Usahay baha, usahay hulaw, magin na ang realidad sa nato diri sa atong farming, no? Pero permi ang mag-uuma ang naa sa tunga. Well, dili tanan problema. Oh, bitaw no, kay kung lisod pug kaayo problema na lang permanente.

Well, aron na kita yung mga balita po. Nga itong Palay Production, gikan Abril hangtod Hunyo, ni abot sa record nga 4.63 million metric tons. Pinakataas ng record. Second quarter harvest sukad, nagsugod ang comparable ni adtong 1987. Mas taas kini o 5.7% kumpara parihas sa panahon sa miaging tuig. Mayo kayo na, no? Pasabot. Kung maayo ang panahon, adunay suporta o makatanong ang atong mga mag-uma, kaya na to. Pero dili dapat mahimong rason ang maayong ani aron mahimong kampante. Kay usahay! Ang panahon sa kadagaya magyoy pinakamayong panahon sa pagpangandam. Mga kaagri, ani ang atong Agri Insights sumala sa pag-asa weak to moderate El Nino ang nakaroon sa Tropical Pacific ug posible nga kini mukusog sa umaabot nga bulan. Ug unsay kahulugan niini sa mag-uuma, ang mas taas nga posibilidad sa below normal rainfall, dry spell o drought sa pipila ka lugar mao. Pero mao ni ang interesting. Bisan adunay El Nino, posible gihapon kusog ang ulan ug baha, ilabi na kung adunay habagat ug bagyo. Mao nga ang problema sa mag-uuma karon dili lang kanus aamulan. Ang mas lisod nga pangutana, unsaon ako pagpangandam kung sobra ang ulan karon pero kulang naman sunod. Kana ang climate reality nga kinahanglan nato tung atubangon. Sa pagkakaroon ng Department of Agriculture, nag-ingon na broadly stable pa ang food prices. Ayaw ka na para sa consumer. Pero adunay warning, ang El Nino o mahimong pagtaas o pagkabulatil sa presyo sa fuel mahimong mudugang sa gasto sa farming, transportation o logistics. Huwag din himusulod ang pamilya. Kay kung musaka ang production cost, dili tanang mag-uuma ang problema, mahimong maabot ka na sa palengke. Ugikan sa palengke, maabot ka na sa lamesa. Kung musikip ang budget sa pamilya, unsa man ang kasagaran ang unang i-adjust. Usahay dili man ang gidaghanon sa pagkaon o sa kanon. Ang unang yung i-adjust, mao ang kalidad sa sudan. Maminusan po ang prutas, maminusan ang gulay. O nagani usahay gulay, no, o prutas. Maminusan ang itlog, isda o karne. Kabusog yapon, pero basin dili na igo ang nutrisyon. Pipila ka adlaw lamang gahapon baw ni other day. No, gipromote sa National Nutrition Council. No, si ang through Yusek Domingo. Nga ipakusgan ang vegetables. Yeah. O na nga ang food, inflation dili lang na economic issue. Nutrition issue usab kini. Pero kinahanglan balansi ta. Gasto nato nga barato ang pagkaon o gusto nato nga barato ang pagkaon. Natural lang. Pero gusto usab nato nga dunay igo nga kita ang mag-uuma. Una kung pwede po makadirect mog palit sa atong mga mag-uuma. Ayaw na pug hangyo. Kay kung permi natong pugson nga maubos ang presyo nga dili tan-awon ang production cost, kinsa man ang mutanon sunod tuig. Mao nga ang challenge sa gobyerno dili lang unsaon pagpabarato ang pagkaon. Ang mas kompleto nga pangutana mao unsaon nato paghimo nga affordable ang pagkaon sa consumer pero profitable gihapon sa farmer labo na sa atong producer ug of course nutritionally maayo. Kana ang tinuod nga balancing act sa food security. Mga kaagri, makainumdum ko sa istorya ni Jose sa Genesis 41. Adunay pito katuig nga kadagaya, pero kabalo si Jose na maabot ang lisod nga panahon. Busa wala ni usiki ang panahon nga maayo ang ani. Nagtipig sila, nagplano sila, nagandam sila. Ug tungod sa ilang pagpangandam, adunay pagkaon sa panahon sa kagutom, mauusab ang mensahe para kanato karon. Ug mao kini ang atong agri di punto. Kung maayo ang ani karon,
mag-andam kita para sa ugma. Atong ayuhon ang atong irrigation, magtipig ta og tubig. Gamita ang climate information sa pagplano sa tanom, mag-diversify sa uma. Aron dili usa lamang ka crop ang atong saligan. Palingunon ang crop insurance, seed system, post-harvest facilities og farmers organization. Ug labaw sa tanan, paminawon nato ang mag-uuma samtang adunay panahon pa sa pagpangandam. Kay dili kinahanglan na maghulat pa kita nga uga na ang yuta antes mangita og tubig. Sa atong mga mag-uuma, bantay ang weather o climate advisories o planuha pag-ayo ang sunod na cropping season. Sa itong mga LGUs o national agencies, ang preparedness kinahanglan mo abot sa barangay o sa atong umah. Dili lang magpabilin sa meeting room. O sa atong mga kapamilya, mga kaagri suportahe ang local na mga pagkaon o likay ang pag-usik-usik. Kay ang food security, di lamang kung adunay igo nga pagkaon karon, ang tinuod nga food security, mao ang pagsiguro nga adunay igo, abot kaya at masustansyang pagkaon, bisan unsa pa ang panahon sa ugma. Kini si Kuya Janos Lakihon, o kini ang Agri Dipondo. Atong pagbalik, ang atong Agri Tips. Kumanini.

0: mari kita sama.
1: Good morning.
2: Ani ana programang alang sa mag-uuma. Ingon ang gusto mang mahibalo unsaon ang pagpanguma. Balik kita sa uma. Mga isbutan ang bahin sa pagpanguma at tungtukikon din hinga programa. Tubagun ang inyong mga pangutana mahitungod sa nagkadaiyang isyo sa pagpanguma. Balik kita sa uma. Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado atong hisgutan. Balik kita sa uma. Mag-uumang dunay kahibalo, siguradong dunay asenso. Balik kita sa uma. Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang Balik kita sa uma. Kauman si Kuya Janos Lakihon.
3: Hindi nga programa, hatid ka ninyo sa
4: 1197 DXFE, Far East Broadcasting Company o JKR Multimedia Ministries.
5: Ayan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa Uma. Agritive si Kuya Janos Lakihon. Good morning, Dada, kay Sir Hermy. Na Sir Hermy, kaganahan. Okay. Kani sa atong mga partners niya sa Kiblawan. You family. Good morning ninyo, Tanan Hurot. Atong mga partners na nakiguban po na to sa atong mga live streaming, no? Mga partners na to nga sayo kayo nakiguban na to, no? Atong hisgutan karon sa miaging duha ug tulo ka semana tiginit na gid kayo panahon sa daghang bahin sa Mindanao, mao nga ang atong topic karon na semanaha ulan na pod sa may pagpapanalipod sa atong Niugan o Integrated Farm. Good morning, Dede, kay Sir Escalera, for being the top of pinakanako gidaw ni nga mga lubi. Gripod sa Bansalan. Sagaran na to sa atong mga farmer, ang pangutana gyud kay ulan na pod, sa man. Mauna siya ay mura o lisod tayo pangitaon. Opo, mga karadlawa, atong istoryahan pinagi sa kinasikian na yan, itawag na lang natong Nong Karding. Saka coconut farmer nga, dunay gamay nga diversified farm na siya lubi, kakao, saging, gulay o pipila ka mga native chicken. Usa ka buntag, sayo pa migawa si Nong Karding sa balay, dalang iyahang tasa sa kape, mura kape man gina, no? Ang uban kay chocolate. Pagabot niya sa iyang niyogan, matanaw siya sa langit, hayag makayo, mingon siya sus. Alas 7 pagani, mura na mag alas 12. Oo, parting inita na yun. Paglakaw niya, padulong sa kakao, iyang nakita ang iyahang manok na nagtapok lalom sa saging o ang usa. Nakabuka ka ang pako o nag-open ang mouth, breathing, mitutok si Nong Karding o nangutana dong. Unsa man na nag-yoga? Aha. Tubag ning manok ay. Aha, init di ay. Man pa ni Nong Karding. Dito nagsugod ang iyahang inspeksyon o mga kaagri maupod ang atong unang leksyon. Good agricultural practices diha sa atong kalubihan. Dili kinahanglan komplikado ang gap magasugod sa usa ka simple nga buhat. Tan-aw, bantay, nahuna o analyze, dayon, decide, of course, lihok. Dili kay lihok, dayon unya. Dito na nato pangutan akong sak tubaning atong gibuhat. Well, pag-abot ni Nong Karding sa iyahang mga bagong tanom sa kakao, nakita niya medyo nagluya ang dahon ang una niyang nahuna-hunaan. Abuno? Basig kulang ni Ugabuno. Pero wala siya nagdali. Miduol siya gikuptan ang yuta o nikalot gamay gamit ang iyahang kamot uga ang ibabaw pero may moisture pa sa wood. Mingon siya, basig tubig o stress heat una ang akong problema. Dili abono. Mga kaagri, importante kayo ni. Dili tanan nga maluya gutom, usahay giuhaw lang. Kung init ug uga ang panahon, bantay ang moisture sa yuta labi na ang mga bagong tanom, gulay, kakao, kape ug uban pang entercraft. Kay kung naa kay irrigation, mas maayo ang patubig sa sayo sa buntag o hapon, dili sa pinaka mainit nga oras. O kung mahimo, mas maayo makaabot ang tubig sa roof zone kaysa ilalang gamay na wisik-wisik sa tabak. Pero sa gap, napay usa ka pangutana. Limpyo ba o luwas ang tubig na atong gigamit? No, of course, pasok po diha ang gingon natong gamit ang bunot, no, sa pag, kung tawag na, cover crop or anang mga gamit nga ibutang na to diha sa ibabaw sa tong mga lupa. So kung ang irrigation source dool sa manure, basura, chemical runoff o hugaw o nga drainage kinahanglan bantayan, kay dili quantity sa tubig ang importante, quality po. So padayon si Nong Carding, nakita siya og daghan dahon sa lobby sa yuta. Sa una, iyaon ta tong tapukon o sunugon, pero karon mitanaw siya og mingon, sayang man, pwede man i-emulch. So iyang gipamutang ang limpyo nga coconut leaves ug uban pang plant residues palibot sa iyang kakao ug sagi. Dili niya gipadikit sa punuan nganuman kay ang mulch makatabang sa pagpreserbar sa moisture, pagpabugnaw sa soil surface, pagpugong sa sagbot ug pagprotekta sa yuta gikan sa erosion kung mobalik ang kusog nga hangin. Mingon si Nong Carding, maayo pa ang tanom na ay habol o ani awis ra. Ayan. Ang mulch, no, hinumdumi ni mga kaagri. Ang mulch kinahanglan limpyo. Ayaw gamita ang plant material nga grabe og sakit o pest infestation. Kay basin imbis makatabang sa tanom, mahimo na noon og free delivery service ang testing. So samtang naglibot siya, nakita ni Nong Carding ang duha niya kadahon nga gulay nga adunay kagat-kagat o pinaakan. Kalit siya mingon, peste, ang akong sprayer. Pero nakahuna-una siya, dali lang. Iyang gicheck ang ubang tanong, pipila kara sa kadahon ang affected. Nangita ra siya kung unsay insekto ang na gitanaw sa niya nga dunay beneficial insects. Kung wala siya dayon nag-spray. Mga kaagri, ana, ang importante nga gap, principle nga gitawag, integrated pest management o IP. Observe first, identify the problem, then decide. Dili kay makita lang sa kaulod, emergency spray ang tibuok barangay. Gamitan yun. Kung kinahanglan yun, gamiton ang pesticide, gamitan ang angay nga o registered na produkto sa target crop. Target crop, o pest. Sundo ng label, sakto nga dosage, sakto nga protective equipment, ug sakto nga pre-harvest interval. Ug palihog, mga kaagri, ayaw ibutang ang pesticide sa butilya sa soft drink. Wait a minute. Kay kung basin adunay muuhaw, makakita, uy, orange flavor, dili yun na katawanan kung mahitabo. Ang chemical kinahanglan clearly labeled, secured ug layo sa bata ang kaon, feeds ug drinking water. Well, human sa tanong, gi-check ni Nong Carding ang iyang manok, init kaayo ang ilang water container hapit na mahurot, gipunan niya de dayon ug limpyo ug tubig ug gi-check ang shade ug miingon siya. okay na mo dong. Wala lang tay aircon, pero naa naman mo'y tubig. Well, sa integrated farming appeal sa GAP, ang maayong pag-atiman sa livestock. Kung init, siguraduhan nga adunay limpyo o igo nga tubig, maayong shade, sakto nga ventilation o dili. Dili ha, dili sobra ang ato ang mga pagbantay-bantay yun ni. Bantay yun ni. basi og sobra na unya ang ato ang kainit. Over

0: Talayo, tunay, takum. Uy, basig mo ulan na gyot. Unya, nakauna-una siya. Kung kalit o kusog ang ulan, andam ba ang akong farm? Kahit kung mao, usahay ang panahon, di mauusay ang panahon, mga kagrip, pila kaadlaw init, dayon kalit ang buhos agoy. No? Buhos kayo. Kung ugagani ang yuta, usahay, dili dayon kasuyop o kusog na ulan, ang resulta mahimong run off ug soil erosion. Mao kana ron pa lang bisan init maayong nag i-check ang drainage kay inspection na ninyong karding ang iyang kanal nga naay dahon sa lubi, sagbot ug gamay nga yuta nga nagbara iyang gilimpyuhan. Ay kung moabot ang kusog nga ulan, gusto nato nga dunay tarong nga agianan ang tubig, pero dili gusto nato nga maagos apil sa ang topsoil manod. Sa sloping areas, makatabang ang ground cover mulch, contour farming, vegetable strips o angay na lugar. Kaya, sa ang topsoil, mga kaagri, dili na parehas sa chinelas ha. Na kung mawala, palit lang ta o bag-uugma. Pila katuig, kinahanglan, aron mahimong maayo ang topsoil. So, wa pa uli. Nong karding, iyang gikuha ang iyang gamay ng notebook, gisulat. August 22, init ang panahon, nag-check sa soil moisture, nag-check sa kakao, na-refill ang tubig sa manok, nag-inspect ang peste, wala pesticide application, nang limpyo sa drainage, simple ra. Pero kana kaagri ang usaka importanteng bahin sa gap, record keeping. Dini kinahanglang laptop, dili kinahanglang komplikadong spreadsheet, pero notebook lang. Sulat kanus ang abono usay produkto gigamit ang pipila ka amount kanus ang nag-spray unya aha uban pang mga activity ay kung sunod bulan mangutana ka kanus ang gani ko nag-abono ang atong memorya ang mutubag murag last week pero ang notebook mo ingon August 22 alas 6 sa buntag mas kasaligan sa katapusan sa paglibot ni Mangkardin, sayang umaula niya makontrol ang kainit, dili niya makontrol ang kung kano sa mulan, pero siya na siya ay makontrol. Kung usa siya kanak-andam sa usa ka maayo kapag dumala sa farm, mao kana ang pinaka-importante na mensahe sa atong good agricultural practice. Well, bantay ang tubig, protekta ang yuta, pinaagi sa atong ground cover, ayaw dayon spray, observe it, gamita ang fertilizer, pesticide, o gusto mo. Di man ang hayop o manure, ang dama ang drainage, o isulat ang import. Yan po, maokinihi ang atong agri-tips karong si Manahona. Bisan init kayo karong kalit-balik ang ulan, ang andam nga farmer mas ligon i-practice ang good agricultural practices. Hampingan ang tubig, yuta, tanom, o hayop o kabalik. Hangtod sa sunod na itong panaguban, wala naman tayigong oras kay si Kuya Janus Lakihon. Kauban, of course, si Kuya Don Cagas o si Kuya Julius Malyabo. Daghang salamat sa inyong pakiguban ka naman. Atong sunod simana, dalay ko ng Diyos, maayong Sabado kanato.
1: Simula pa noong 1940.

0: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart! Ako si Joy Pastoral. This is your Saturday program. There is a DYVS, ari kami sa Bacolod City. Kag-upod namon ang DXKI. Ara dira sa General Santos City, sister company inis ang DYVS ang DXKI. Dira man sa Coronadal City, sa South Cotabato, sa Sorala. Kag sa Kipalbig Tampakan, South Cotabato. Welcome, DXKI! Kamusta, kamuda? Ang weather, medyo rainy kita, no? Kay rainy season, bala subong. And then, diri sa Bacolod, ulan man kami. Iban nga areas, nagabaha man. Pero dali lang, ah. Pero iban pagid nga lugar, ahay, ti daw natamaan gid, no? But we still praise and thank the good Lord nga ari kita subong kag maayo ang aton lawas. Kipalbig, Tampakan, kamusta kamuda? Jeanette Katakutan, good morning. Luz Roca, Lerma Roca, Ginilin Roca, welcome to the program. Merly Hospital, kamusta ang beauty muda? Good morning. Nanding Parkasyo, Totong Villanueva, good morning sa inyo. Linda Samonte, kagkay Bona, dira sa Kipalbig, Tampakan. Kabay pa nga manamit ang pamahaw, kag padayon lang kita sa pag-tune in. While ga pamahaw ka mo dira, sige lang kita sang topic naton sa Mom's Heart. Diri naman sa Sorala, sa kay Erlinda, kagkay Magne, dira gyapon sa DXKI, welcome. Surigao Community Bible Church, kamusta na dang mga pastors naton? Diri sa NIR sa Alegria, Murcia. Kamusta na da ang GBCN sa Manapla, Horkem, good morning. Dira naman sa Central Hawaiian, First Baptist Church, ang mga engineers nga diga tune in. Welcome, kamusta ka Carmi? Genevieve, I hope you are doing well. Ti weekend subong pulupahuway. Manangkora kag mamaming na miss nilang episode naton last Saturday. Okay na kamuda mamaming. Good morning sa inyo dira ni Candy kag ni Tintin. Manang Sarah A, I hope maayong pamatsyag. Manang Lynn J, our prayers follow you and family sa loss of a loved one. Leeds, okay ka lang da? Regards ah. Nong June, kamusta? Nanay Bell, kabay pa nga maayo ng imo kamot. Attorney JM, good morning. Sir Rolando Plenyago, may duty ka sir. Good morning, salamat sa pag-tune in. Diri sa DYVS. Maika, ang bata sang akon suod nga abyan. Good morning, God bless you, Mikes. Si Daisy Cordova, dira sa Pontevedra. Days, nag-tune in ka. Kamusta ang pamatsyag? Si Luri, kag si Meredith sa Villamonte, welcome. Manang Feli, good morning sa imo. I missed you last Sunday. Kabay pa nga maayo ng imo pamatsyag. Si Miss Cheryl. Miss Che, okay ka na? Where are you, Miss Cheryl? Kabay pa nga you are in good condition. Kagusto man ako mag-greet diri sa Alihis sa Bacolod City, sa kay Roda Amparo, nga nag-tune in. Hi Roda, thank you gid for reaching out. Salamat gid sa pag-follow up mo sa aton nga program and welcome. Miss Lourdes Lobaton, good morning. Miss Cecil, good morning da sa imo. Ang akon nga Nay Mercedes, upod sa kay RV, dira sa Buena Vista, Guimaras. Welcome, Nay. Okay lang kamuda ni RV. Si Miss June, good morning. Ara manda sa Guimaras. Sa Alimodyan, Iloilo, another Roda. Ang mga Roda, ni bala mga gwapa ni sila mong nag-tune in sa Mom's Heart. Rod, thank you very much. Good morning. Salamat gid sang imo nga prayers. Ikamusta ako dira kag i-good morning sa kay Preciosa, kag sa kay Orfa. Ma'am Els, good morning, my friend. aka LCG. Kamusta ka da, Els? Si Ma'am Virgie Salado, good morning man, nag-tune in. Dira sa Mansilingan, sa kay Ma'am Sarah Escalona. Welcome, Ma'am Sarah. Good morning. Kag again, welcome home sa mga palangga ko ni ho, si Joseph, nag-abot na. Kamusta ka da, Chin? Kag si Jasmine. Kabay pa nga ang inyong family bonding. Matamis, no? Ang pag-welcome naton sa aton nga nag-abot nga isa ka palangga. I hope this Saturday, maayo ang aton mga kondisyon, no? It has been a rainy week sang nagligad. Pero nagagwa man ang sun, makapulupang halay man kita, kag ara gidyagyapon ang ulan. Nevertheless, maayong pamatsyag naton, nag-wake up kita, we have the gift of life. Salamat gid, Ginoo. So today, on Mom's Heart, ano ang aton istoryahan? This is all about a longing to feel a greater sense of purpose. Pirmi lang kita makabati, no? Ano ang purpose mo sa kabuhi? Ano ang imong inabala sa aton nga commercial? Kanino ka bumabangon? Ano ang reason, no, nga every morning nagabungkalas kita kay matigang kita, no? And household chores nga aton nga obligasyon kag ginahimo naton and we cater because we have a sense of purpose. Pero kabalo-bala ka mo nga knowing what you are passionate about. Part lang nagali isang equation. Finding purpose also realizing nga ikaw part ang author sini si Jeremy Adam Smith. Okay. May mga scenarios kita diri no kun nga anga ini nga mga tawo may ginatawag sila nga sense of purpose. Inibala si Malala Yousafzai nga may drive siya nga mag-launch sang campaign for the rights of girls and women dito sa Pakistan. Ano ang drive ya sini? Kag what leads someone to start a community garden in the middle of an urban food desert? May mga tao nga may mga amo sini nga advocacy no? From very public leaders sa mga tao sa daily naton nga masugata nga naga-work to make things better para sa ila family, sa neighborhood, or sa workplace, ini nga mga tao have at least one thing in common, a strong sense of purpose. As a trait, ang ginatawag naton nga purpose, naga-appear to have evolved sa aton so that we can accomplish big things together, which may be why having a powerful sense of purpose. Kung may ara ikaw sang powerful sense of purpose, ini ginaangot sa better physical and mental health. So kung may amo ikaw niya nga mindset, no? Miad ang imo nga physical and mental health because purpose is adaptive in an evolutionary sense. Nagabulig ini both individuals and the species to survive. Ikaw, kag ako, may sense of purpose kita ah. Maybe wala ta gid man na ginapadalman, wala ta man gid na ginapamangkot ang kaugalingon ta. Pero today on Mom's Heart, basi pa lang makapukaw sang imo nga sense of purpose. Yet, when it comes to our own sense of purpose, kadamo sa atong do, we are at a loss. Kamo na gani ang balto ka? Tuwi ta man ginapadalman, ano gid yablang sense of purpose ng akon kabuhi? We struggle to know what role we play in the bigger scheme of things. Di, do, pawala lang bala do, okay lang, wala man gid kita gatag importance ni. We get inspired and then gakadula man lang and mostly, we just feel frustrated that we do not know what we were born to do. Ayhan, ni man guro nga hindi kita kabalo what we were born to do. We are talking about longing to feel a greater sense of purpose. Diri sa aton Mom's Heart program, we will have our first music break. We will be right back.

Good morning, nagabalik kita sa aton nga Mom's Heart program. Nag-tune in ikaw sa DYVS Bacolod gag sa DXKI. Thank you gid Roda Amparo diri sa Alihis kag dira man sa kay Roda Alisa sa Alimudyan Iloilo ang mga Roda ni Blado mga kwapahon gini sila mo. Salamat gid sa pag-tune in ha. Okay. Longing to feel a greater sense of purpose. Ambal naton kaina before the music break. Kung kita na gani pamangkoton sa aton nga own sense of purpose, many of us are at a loss. Though hindi sure, no? Kaya nag-struggle kita, what role nga ginahimo naton sa aton nga pangabuhi. And sometimes, ka-frustrating, wala kita kabalo what we were born to do. According sa kay Jeremy Adam Smith, ang prevailing belief is that purpose arises from having a gift or passion that sets you apart from others. May ara ikaw sang gift or passion that sets you apart sa ibang nga tao. But that's only part of the truth. Kay a sense of purpose also grows from your connection to others, which is why a crisis of purpose can also be a symptom of being isolated. Kung do hindi bala kita sure what we were born to do, kisa ang tendency we feel isolated, kiti daw hindi kita makakonect sa ibang nga tao. So today on Mom's Heart, may mga ideas kita diri to uncover ways to make a difference in your life and connect to others in the process as we long to feel a greater sense of purpose. Kiti ano bi ang purpose naton sa aton pangabuhi? Kadamo kung purpose lang, no? Pero kung if we go deeper, do medyo kisa ng hindi na kita sure. Okay. Like ang isa ka bata nga ginbully who turns into an advocate sa mga victims nga ginbully man, ang purpose often stems from having personal experience nga ma-realize mo can benefit someone else. Ini nga bata, nakaagi siya nga ginabuli sa class. Sang na-overcome niya, nagtubo sa iya ang ginatawag nga sense of purpose nga makabulig siya gali sa iban nga tao nga makabenefit because pwede siya maka-encourage, pwede siya maka-advise on how to overcome bullying. Ang desire to help can transcend your own interest. Kay makita mo how your story fits into a larger conversation. And that's where purpose thrives. Ano ang pwede naton maamot sa kalibutan, sa aton nga family, sa aton kabataan, sa aton kaapuhan, sa aton mga abyan, and our community? Si Keisha Willingham, ini siya nagtubo nga kaimulgid sa Corvallis, Oregon, kag ang familya riven by domestic violence. So according kay Keisha, siling niya wala gid sa school naga-intervene or naga-bulig or naga-support sa akon kag sa akon family. When we were growing up poor, ashamed, and sure that my existence was a mistake. According kay Keisha Willingham. So sang 16 years old siya, nag-enroll siya sa isa alternative high school. And according kay Keisha, led me to believe I had options and a path out of poverty. Kag nag-college siya, and then nag-master's degree, and has worked as a family and children's advocate for more than 15 years. Tungod sang iya na agyan. According kay Keisha Willingham, siling niya, I want the kids out there nga nagtubo upod sa akon nga kaimulgid to know they have futures ahead of them. Siling ni Keisha, I want them to know that they are just as good and valuable as any other human who happens to be born into more privileged circumstances because they are. So ano ang disadvantage or discrimination nga na-experience mo sa imo pangabuhi? How did you deal with it? Kag sino ang makabenefit sa imo nga experience? May mga inagyan bala kita, no? May mga challenges, may mga trauma. Pero how did you come out shining in spite sa mga sakit nga naagyan naton sa pangabuhi? So according sa aton nga research, we should cultivate awe and gratitude.
kinanglan kabalo kita magbalik, no? Nga hindi lang bala negativity tanan ang makita naton sa pangabuhi because it's amugi na iyang pangabuhi naton, stressful, trials, challenges. But all of this, tanan ini we are equipped kag may capacity kita to turn it into something positive nga, ah? Kadako sang Ginoo mo. Our Lord, our Savior always carries us. Kag kinanglan hindi gid kita mag-give up, we should keep trusting. And basta ra lang kita susulod sa will sang Ginoo, no? We can overcome. Damo pa kita i-share sa inyo diri sa aton Mom's Heart program on DYVS and DXKI. Another music break. We will be right back.